0: Yari ang siyam ka simple nga pamaagi, agud malikawan ang dengue.
1: Una, takpan kag tinlui ang mga suludlan sang tubig. Regular nga tinluan ang mga balde, drum, kaldero, florera kag iban pa nga masuludlan sang tubig. Indi pagbabayi ang mga stagnant nga tubig diin ang mga lamok magapangitlog.
0: Ikaduha, hukti nga matinlo kag mahipid ang inyo palay. Kuha ang nagalapta, daan nga goma, butilya kag iban pa nga butang nga makatipon sang tubig kag mangin pamugaran sang lamok.
1: Ikatatlo, bagsuksok sa malaba nga manggas nga panapton kag pantalon. Makabulig ini agud babuhinan ang exposure sa panit kag maprotektahan ang imo kog lingon gikan sa kagat sang lamok.
0: Ikaapat, maggamit sang mosketero samtang nagakatulog. Siguraduhon nga wala ini sang buho kag insyakto ang pagkabit sini agud epektibo nga maprotektahan ang bugos nga lawas.
1: Ikalima, magbutang sang mga screen sa mga bintana kag puwertahan. Makabulig ini agud indi madali makasulod ang mga lamok sa balay.
0: Ikaanom, gamita ang insecticide sing husto kag luwas. Sunda ang mga instruksyon sa label kag siguraduhon nga ang mga produkto nga pangontra sa lamok indi malabot sa mga kabataan.
1: Ikapito, ihaboy sa husto ang basura. Maggamit sa basurahan nga may taklob kag regular nga kuhaon ang basura agud indi mangin pamugaran sa mga lamok kag iban pa nga mga insekto.
0: Ikawalo, tinuan ang mga kanal kag mga lugar nga mahimo magtipon sang tubig. Regular nga tinuan ang mga sagilong sang atop, mga kanal, mga fountain, mga swimming pool kag iban pa nga bahin sang balay nga mahimo magtipon ang tubig.
1: Kag ikasyam, maggamit sa mosquito repellent ilabi na kung yara sa lugar nga madamo sing lamok o kung masaming yara sa guwa sang balay. Para sa mga kabataan, siguraduhon ang produkto nga imo ginagamit nagakabagay kag safe para sa ila edad.
0: Dumduma ka merkado, ang dengue indi direkta nga nagalaton halin sa isa ka tawo pakadto sa isa. Nagalaton ini paagi sa kagat sang natapikan nga lamok.
1: Gani ko may kaso sang dengue sa inyo lugar, doble ang paghalong. Kuhaa ang posible nga ginapuy-an sang lamok kag amigi ang imo kaaglingon batok sa mga kagat.
0: Kag kun makabatsyag ka sing mataas nga hilanat, pagpalanakit sang lawas, rashes, pagsuka o kun iban pa nga mga simptoma, indi ini pagbaliwalaon.
1: Magpangayo gilayon sa medikal nga atensyon o kun makadto sa pinakamalapit nga health center o kun hospital.
0: Kamerkado, indi na pagulata nga manuktok ang dengue sa inyo balay.
1: Limpihi ang imo palibot. Kuhaa ang mga breeding grounds, amigi ang imo pamilya.
0: Likawan ang dengue, bangod ang kaluwasan nagasugod sa puluy-an.
1: Ini nga mga pahanumdom nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
2: Sa tion sang tingulan, indi pagpabayi ang makatalagam nga dala sang dengue. Gani mga kamerkado, dumduma ang 4S method agud maproteksyonan ang kagalingon, ang pamilya, ug ang komunidad batok sa dengue. Una, search and destroy. Permi nga i-check kag kuwaon ang mga ginatipunan sang tubig nga pwede pangitlogan sang lamok. Pareho sang lata, goma, flower vase kag mga barado nga mga gutter. Ikaduha, self-protection. Magsuksok sang long sleeve nga bayo. Maggamit sang mosquito repellent. Kagbutangan sang screen ang mga bintana kag pwertahan sang balay agud indi makasulod ang lamok. Ikatatlo, seek early consultation. Indi pagbaliwalaon ang mga sintomas pareho sang hilanat, pagpalanakit sang lawas, rashes, o kung pagpula sang panit, pagsuka, kag pagdugo. Magkonsulta gilayon sa doktor o kung sa health professional, ilabi na kung ang sintomas nagalala. Ikaapat, say yes to fogging. Kung ginarekomendar sa mga health authorities, ilabi na sa mga lugar nga may risgo sa mga outbreak, makabulig ini agud mabuhinan ang mga adult mosquitoes. Apang, importante gihapon nga padayon nga pangitaon kag gub-on ang ilang mga breeding sites. Gani mga kamerkado, kung ang mga sintomas nagapadayon, magkadto gilayon sa pinakamalapit kag masaligan nga ospital o kung klinika. Tandaan, prevention is always better than cure. Ini nga pa numdom gikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: 4 Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix with Bacillus subtilis to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Ini bala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Pareho sang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway o kung video. Inibala artificial intelligence o kung hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod o kung hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ininga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Biyahe tips para sa mga motorista. Pagmaneho, paano ka makalikaw sa aksidente? Importante gid para sa minilyon katawo sa karon ang pagmaneho. Pero may upod ini nga peligro. Tan-aw naton ang pila ka praktikal nga paagi nga pwede naton himuon. Ang Blow Baguettes. Amo ang isa ka simple kag dali madumduman nga acronym nga nagasuma sa mga butang nga kinahanglan i-check antes magbiyahe para malikawan ang aksidente. B stands for brakes. Siguraduhon nga husto ang level sang brake fluid. I-check man ang brake pads kung maayo pa ang kondisyon. Siguraduhon nga nagatrabaho sing maayo ang handbrake. L stands for lights. Ipa-check sa mekaniko kung maayo ang function sang imo headlights kag tail lights. O stands for oil. I-check ang engine oil kada semana kung ang salakyan mainit kag nagapark sa level nga lugar. Bantayin man ang mga oil leaks antes kag pagatapos sang imo biyahe. W stands for water. Tan-awa permi ang radiator kung may bastante nga tubig. Siguraduhon niyang imo windscreen wiper may reservoir nga may bastante nga mga fluid. Magdala man sang emergency water sa imo salakyan. B stands for battery. Magpa-check sing battery health sing regular. Siguraduhon nga regular nga magpatigayon sang pag-check sang battery health. A stands for air. Tan-awa ang imo air filter agud masiguro nga nag-ooperate ang motor. Ibutang ang imo filter sa idalom sang silak sang adlaw. Kun ang kasanag nagaagi, ang filter yara sa maayo nga kondisyon. Kun indi, islan o kontinluan. G stands for gas. Regular nga i-check ang fuel gauge, labi na antes magbiyahe. Siguraduhon nga puno ang tangke sang gasolina para malikawan ang pagka-stranded kag mga traffic jams. E stands for engine. I-check ang mga fluids sang salakyan. Ang mga fluids amo ang isa sa mga pinaka-epektibo nga indicators sang kondisyon sang makina. Pangitaa ang mga leaks. Ang mga leaks isa katanda nga mayara sang indi maayo sa salakyan o kon sa makina. T stands for tires. Tan-awa permi ang pressure sang imo goma. Inspeksyon na ang imo goma kun bala ini damage na o kon sa kondisyon nga nagakinahanglan na sang pag-ilis. Tan-awa man ang mga threads kag mga kilid para sa bisan anong mga samad o kon mga gasgas. S stands for self. Siguraduhon nga handa ka sa physical kag mental antes sang imo adlaw-adlaw nga pagbiyahe. Indi gid mag-text samtang nagamaneho. Indi mag-inom kung ikaw ang nagamaneho sang salakyan. Mag-andam sa iban nga mga motorista sa palibot mo. Sa liwat, Blow Baguettes. Ang pagdumdum sining simple nga acronym importante gid sa imo kaluwasan sa dalan. Blow Baguettes. B for brakes, L for lights, O for oil, W for water, B for battery, A for air, G for gas, E for engine, T for tires, and S for self. Drive safely.
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Balik kita diri mga kamerkado sa aton sini nga pagapangalagad sa Serbisyo Publiko Program. Sa second portion karon sa sini nga programa mo ang PNP Hour naton. Ini ang programa nga gina-device naton para mataga naton sing kagayunan ang aton sini nga mga police stations, no, kaga mga no official sa aton sini nga mga kapulisan diri sa probinsya sa Capiz nga makapalinton man sa ila sini tagsa-tagsaman ka mga area of responsibility sa ilang mga accomplishments, mga plano, no, kag mga programa kay importante ini nga maintindihan sa aton sini nga mga pumuluyo. Again, bilang 19 anyos man nga no educator kita sa aton sini nga mga nagpululis na ang pinakamataas ranggo nga nang estudyante ta si Police Lieutenant Colonel Pisuenya, no, estudyante ta pa na sir. Mm-hmm. Si no Lieutenant Colonel Pisuenya. Mm-hmm. Ang crime solution kag ang crime prevention wala naton ini ginasaligan lang sa aton sini nga mga kapulisan. Ina bangod nga kita ang kabahin kag kinanglanon ang aton sini nga kooperasyon kay useless ang effort sa aton sini nga mga kapulisan kun hindi naton ini pagkooperahan kag anyway kun malinong kay matawhay ang aton sini komunidad ang benepisaryo kita man ang mga pumuluyo di ba sir no. Tama. Pero kun hindi naton makooperahan ang aton sini nga mga kapulisan kita man ang mga penitensya kun magamo ang aton sini nga no nga mga areas. Kau pa natin karoon din sa aton sini nga pagpangalagad without sa Machado ang COP sa Ivisan Municipal Police Station si Police Major Rilly Villarreis Jr. Sakto na yung spelling mo sir, oh? Daw na una ning ay ang isa ay mo.
1: Ano? Tama, iban? Tama sir.
0: Tama iban, no? Kaya may arang iban nga daw na una ang E Villarreis, no? Ang ila sini nga kwan. Meron may Villarreis AIS, no? AIZ. Kisa daw kwan lang typographical error. Magaplaryente galalain ang spelling. Anyway, taga ko sin chance si Police Major Villarreis nga makapanamyaw sa aton sini nga mga pumuluyo ilabang gidira sa Banwasang Ivisan kaga sa mga kutumabutan si sini nga nasakpan kaga sa departamento man sa aton sini nga mga kapulisan na Major Villarreis, good morning and welcome dire sa aton nga PNP Hour.
1: Yes, Sir Rico, maayong aga no sa imo kag subukman sa tanan nga tagpalamati sa sining talatapan sang Radyo Merkado Capiz. Kag subukman sa aton mandira nga mga pumuluyo no sa banwa sang Ivisan. Kag sa aton man nga amay sang banwa, the Honorable Mayor Philippe Neri Enyap, sa tanan no nga sa subong nga aga nga nagpamati gid no sa sining nga programa, maayong aga sa inyo.
0: So thank you very much good sir kay ginatagan niyo gid sa tiempo ang ining pagpangalaga naton karon kay sana sila nagani naton ang aton sinidiring objective is to inform sa aton sini nga mga pumuluyo so that they may understand kaga they have to cooperate sa aton sini nga effort man para mapabilin man aton nga malinong kay matawhay ang aton sini nga area of responsibility. Una siguro sir mangayo kita bi update kumusta ang general assessment naton sang kalinong kagatawhay sang aton sini nga AOR ang banwa sang Ivisan sir.
1: Yes, Sir Rico, as to the assessment no sang aton nga peace and order situation sa banwa sang Ivisan, masiling naton nga ang banwa sang Ivisan is generally peaceful. Bangod kay wala kita man mga recorded nga mga dalagko nga mga or ano nga mga insidente dira. So amulang ina siya kay ang Ivisan is masiling naton nga junction no sa nga ano kay Alagyan gid siya from let's say from Aklan magpa-Iloilo then maagi gid dira sa aton nga area man sa Ivisan.
0: Inform to lang ka sir base makibot ka kay ang aton sini nga Radyo Merkado Aklan kag Radyo Merkado Capiz naga join man no, sa aton okay, sini pagpangalagad kaya nga amon sini nga sistema May mga time, may mga days nga kami ang nag-host, no, ang Radyo Mercado Capiz, and broadcasted ini, no, sa Bilog nga Isla Sampanay, no, sa Radyo Mercado Ililo. Halos maubos na to, mga kabanwanan, nga may mga facility kita, no, amo man sa Aklan, amo man diri sa Capiz. So dako ni nga bagay kung may mga i-disseminate kamo nga may impormasyon, ilaban gid region wide. And ang amon sining Negros Island region, starting na kami, ongoing naman ang amon sining installation dito sa mga facilities that later on hindi lang ni Aklan, Capiz, Kagililo, including na ni ang Negros. And hopefully, no, ang Antique, kag we are targeting the whole region. Nation, national din yan, no?
1: Sir.
0: Hindi man kami bugalon gid, pero tinguan namon nga ma ano namon masaturate ang Bilog nga Pilipinas, para man sa pagpangalagad sa sining konsepto, ang Radyo Mercado concept, no? Ang usually ang aton sining mga crimes, mga, no, mga index nan index, mga kisa petty crimes, crimes against property, usually do mo gini nang mga kwa, no, sa mga kwa naman niya, crimes against person, mga binunanay, no, tiniruhay da. Kumusta on tabi ang criminal crime ano naton, crime rate sa Banwa sang Ibisan? Although nga hindi makamukalikaw kay iti may ara man kita nga si Kamerkadong Butsoy nga nagaboy dire sa mga balita, tungod nga nagakuha man sila sa inyo dira, no, sa mga balita man sa mga kabanwahanan, sa pinagi sa inyo sining pikado. Ano ang imo sining assessment sang mga index crime? Ay, hindi lang siguro assessment kay iti ma-base kita sa facts kung may ara ka, no, sa index, sa ganun index crime sa aton sinigaban. Yes, sir. Ba, sir?
1: Yes, as to the masiling naton di total crime incidents, no, ng dira nagkatabo sa Banwasang Ibisan, Sir Rico, when it compared to the last year, no, o kung halin man sa aton nga pag-assume sang aton nga office dira, until sa subong, masiling naton nga wala ang di total crime incidents, ang wala man siya nag saka, wala man siya magnubo.
0: Mm-hmm.
1: But as to the crime as to the peace and order indicator naton, masiling naton si Rico nga let's say sa dira sa peace and order indicator naton, dira na sulod inang aton nga mga let's say for example nga mga incidente nga physical injuries,
0: mm-hmm,
1: mga theft incidents. So as to dira, masiling naton nga may ara kita nga minimal nga pagsaka,
0: uh-huh,
1: no, sa from let's say November, no, or sa aton nga pag pungko last year until now, so may minimal kita nga pagsaka mga tatlo dira sa sina nga ano nga bahin na si Rico kay ina ang but as to the sa nasambit nga incidente, ina man ang naaton man nga na arrestar kag na file man ang kaso sa, mm-hmm, sa nahambal ko nga theft incident in particular. Kag ang subong man as to the non-index crimes, dira naman niya inang aton nga mga incidente sa dalan. Rico. So those are vehicular and traffic incidents. So makasiling kita nga on the part sa aton nga IOR, ang nagnubo ina nga bahin.
0: Okay.
1: Kay sa ato man diri nga ano nga data, may ara kita nga 10 nag-decrease na siya, no, from 10 to 6.

0: man karon kay mabulos-bulos kami. Tamyaw ko lanay sang Mayolanda pagpamati kay Michael Obregon sa Pavia Public Market. Classmate namon ini. Classmate namon ini ni Police Major General ano no Aden Lagradante. Classmate kami ni no ni Lagradante sa political science years namon sa University of San Agustin. Kagat ginatamyaw ta man dira si Maria Haisha Gabasa sa may aga. Dinini nga Gabasa kwane tapas o kondire sa may Panay. Kay mga Gabasa dito gini sa Gimaras kadamo tong Gabasa. Gabagra lang to mga Gabasa sa Gimaras na. Okay. Sige, check. Nara lang doon ang port magi. Sige. Ano sir ang mga factors nga nakita ni mo nga ang by the way mauna ko siguro sa crime efficiency no crime solution efficiency naton pila ka person sa estimate mo lang ya base man sa imo dira nga pagpungko man dako adano ka dako ang crime solution efficiency naton kay masunod ko pamangkot ano mga factors nga mga na anonimo na nagiging ano blah nagiging naga-share kung nga ang ano naton ang solusyon sa crime dira sa imo sining AOR Major Villarezar.
1: Sir Rico, as to our crime solution efficiency no sa aton man nga AOR nagapakita sang base diri sa aton man nga aton nga record no may ara kita nga 95.29% as to the period of January to September of this 2026 no reflecting a nagdecrease ini siya sang 3.53% between sang aton sang nasambit nga period no kaga as to our crime clearance efficiency may ara kita nga 100% no from January to September no 2026 so nagareflect ini sang 5.88% decrease between sang January to May 2022 and then May 2022 to September 30 no ang aton nga record ring nakaptan na
0: meaning nagdecrease ang ano ninyo crime solution efficiency. May pila ka mo ka mga ara dira nga way pa na resolve ng mga cases?
1: Sana hambal ko Sir Rico, wala kita sa subong as of now wala kita sang unsolved nga ano
0: okay.
1: Nga
0: kaso
1: dira sang kahapon lang may ara na kita nga na file nga ang aton nga investigador no nga na kuhaan na naton man sang docket number sa aton man nga Office of the Provincial Prosecutor.
0: Okay.
1: So ini siya nga record until ano lang abi September.
0: But anyway, ang aton sining regional police office 6 no ang PRO 6 ta may programa yes, nga no retrieve no track turnover yes, turn in sa malus firearms ining RTT 3389 no sa yes, aton sining regional director no si PB Jen Tuanyo diri man sa aton gina-implementar man din ni Police Colonel Kachumbo yes, Jr. Sir. No through Capiz Tawayan man no nga yes, programa in relation sa RTT 3389 no sa Regional Office 6. Kumusta ang turnout sa kampanya naton sining batok sa loose firearms nga amo gini kalabanan ginagamit abi yes, no sa mga pag-commit sang krimen ang loose firearms so may manik na paminsaran man sa aton sining regional office no sa mga high ranking officials naton nga magkampanya kita to ano no to retrieve sa sining mga loose firearms sa Ibisan kumusta nga turnout sang inyo dira nga programa.
1: Yes, Sir Rico, no, sa nahambal nga ang ina nga programa nga RTT 3389 nga programa sang aton man nga Police Regional Office 6 sa pagpangu naman sang aton man nga Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo kag subong man diri man sa aton in particular sa probinsya sang Capiz sang aton man nga Provincial Director Police Colonel David L. Kachumbo Jr. Kag as in particular sa Banua Mansang Ivisan, kita man ang nagkampanya.

0: no, upod man sa aton man nga mga 15 ka mga kabaranggayan sa no nga inisyatibo man sang aton man nga mga punong barangays, as well as ang upod man ng ilang nga mga barangay officials nga sa diin kita man ang naka-comply 100% sa aton man nga AOR nga nagbakas gid sa pagkampanya para nga mainganyo naton ang aton man nga mga pumuluyo dira sa nga mga aton nga mga ibisanon nga i-surrender nila no ang kung anuman nga mga armas luthang may ara man sila nga ginakaptan sa ilang sa diin kun ina ang wala man lang sang nagakaigo nga mga lisensya or papel no, so dapat gid nila ina nga i-turn in, i-surrender sa paagi no sa kampanya man kag bulig man sa aton sang aton man nga mga barangay officials sa Sarico.
1: May nakaano ko bla sa no sa Facebook sa Reels parte Luzon no, sa may North sa Batanes, zero incidents sila ya crime incidents kaga ang mga tao daw allergia sa mga armas. Mm-hmm. No? In fact, hindi ganun sila gusto nga may police. Kaya may mga honesty store sila dito ya. So, dalaman siguro sa kultura, kag isa pa siguro, siguro tiyan mo na eh, kay sila man mismo daw, hindi sila ya, kumbaga allergies sila sa armas. O galing may mga areas manabi, kapero sa ato, hindi taman madinay, nga sa una, infested man kita din no, sa mga taga-ibabaw. Nga tayong iban na ang rason nga may ara sila kay self-defense man in caso for caso man. No? Pero tayo matawahin naman kita subong. In fact, ako gani, gaano man ako, nga in case nga may ara kita, kung kaysa daw ma-meter, gigita nga gamiton, taman, di ba? No? So, in a way, mag-ano kita sa Commission of Crime because may ara kita sina. Kaga maayon nga kampanya because nga gina-encourage naton kung ano man pakalinong kita no.
0: Yes sir.
1: Okay, para hindi kita makagamit sana. Can you recall Major Villares sir? Pila ang mga na-turnover tanan sa inyo banwa kon ma-recall mo kung may ara ka sang record kun way okay lang man ya. Kaya ang kundi ko magsalaya daw ang mambu ang panitan do 30 bala mo. Ang ila yes, to nga no nga turnover out of 26 bala barangays ang no panitan.
0: Yes sir, as to sa kabilugan naton nga na surrender nga loose firearms no, halin sang nag-assume kita sang aton nga post dira sa Banwasang Iwisan as the chief of police from November no to present.
1: Mm-hmm.
0: May ara na kita 53 ka mga loose firearms no nga na pa-surrender.
1: Mm-hmm.
0: But as to aton nga activity nga sa RTT sa nakumpleto gito ya ang 15 naton ka
1: barangay.
0: Mm-hmm. Yes sa barangay naton na Sir Rico.
1: Oo.
0: Masubra pa gani kami ara man iban nga barangay nga masubra no, hindi lang siling isa ang gin ano ni laging surrender but may ara iban nga naga dubli no.
1: So makin mo na mag 50 pila 53 54 53 kon ara na sa

0: ay nag-effort man to si Mayor Tumlos, ginatagahan niya premyo ang barangay. Kung sino pinakadamo na, may premyo, no? 5,000, 3,000, 2,000. Daw pila to, 70 plus ba to or 60 plus ang na-turnover sa ilap, yes, sa mga kabarangayan. And siguro ang isang gingamit sa pag-notobla, paglutang patay to kay Police Captain ng Puyos, basi why pa to yung na-retrieve to, why pa to yung na-recover, no? Although ang suspect na ano siya, na-arrest, nasa aton sila yung mga operatiba, matapos yung nag-conduct dito sa nag-implementar sa search warrant or SW. Ti timing man, doon gina ano man ang ato sila mga kapulisan, no? Doon gina ubayan man while nag-implement sa sila yung mga document or just like search warrant, na timingan man ang suspect, no, sa pagpatay sa kay Police Captain ng Puyos ang araman kag na tigayon man nga maano nga ma-aresto.
1: Yes,
0: kay o kasi manwa mo ni sir, si Joe NG watching from Ivisan. Good morning landa sa kay Joe NG kay saya sini makopdanan. Kay sa mga kamerkado naton da sa Ivisan Public Market, are din yung hipe ha. Gaano sa amon subonde ga istoryanay kami sa inyo da kalinong kag katawhay buligi gininyo. Kay ko na maggamo kamo da kamo man sa Gyapon ang magpinitensya. Pero kung malinong ang banwata sa bagay, maayo man niya si Mayor Ipea mag ano sa inyo. Kumusta galing ang suporta sa LGU sa aton sininga PNP? Kay importante ginaya ang yes, suporta sa LGU.
1: Tama, tama. Mm. Yes, Sir Rico, as to the support, no, sang aton man nga local government units sang banwa sang Ivisan, sa ginahatag man nga suporta, will of course ni the asang aton man nga mayor, the honorable mayor Felipe Neri Enyap, ang wala ginaya nagakulang sa paghatag suporta si Mayor Epe Sarico, no, kay manami ang amon man yang kolaborasyon man yang duha. Kay anytime pwede man ako yung ka-istorya kay Mayor as to the concerns ang aton man nga Ivisan Municipal Police Station.
0: Sabagay, kilala ko man yung Bulano ko, si Mayor Ipe, huwag ganyan nag, no, basta nga para man sa kayuan.
1: Yes, sir.
0: Huwag ganyan gabilibad. Bisan ako anytime, ano ko na siya, kanto ka lang di Bulano. Ang ganyan nga muna namiyang sa Bulano ko.
1: Yes,
0: no?
1: Sir.
0: Siguro basi dalaman sa amon sining disiplina, na preso mga kami sa unay, no, sa seminaryo galing kayo nakagawa na kami.
1: Yes, sir.
0: So na napapractice man amon ang amon sining discipline, no. Dali lang kayo may nagasulod din nga mga ano, Ivisan person. Okay, so sa mga taga Ivisan, very supportive ganyan mo sining mga kwanito, mga subordinates. So mayong aga lang dira sa aton sining mga kwanda, mga katropa na ninyo sa Ivisan na Municipal Police Station. Daw may estudyante ko da, galing daw ano da, mga ano, mga dalagid, abara, no? Kanday kit, ambot, arada. Wala na silang day kit. Kaya ang utod yung lalaki, nga abara man, daw dito sila sa national basi. Oo. But anyway, mga damo da produkto ang ano eh, ng kapso nga taga Ivisan, no? Mga si Val Carcel, I don't know, kay dra man da ay Ivisanon man ina. Kagang iban pang hindi ko na madumduman. Ha? So, when it comes naman karon sa pila ka mga pag-manage,

0: station, masiling man ako nga wala man kita sang personnel gidira nga masiling naton nga hindi gid ma disiplina no kay bilang ilaman nga hepe naga ano man kita naga atag man kita sang aton nga example sa ila.
1: Correct.
0: Parang sa diin na kumbaga ila man kitang pagasundon kay ang aton man mga ginapanugyan sa ila ang para lang man sa ikaayos ang trabaho sang ivisa na municipal police station para nga padayon nga makahatag sang nagakaigo nga serbisyo sa mga ibisanon kag ano man lang ang mga panugyan naton sa ila Sir Rico nga ano lang magsunod lang if ever kag in a sense nga bilang ilang nga hepe kung ano man ang ilang mga concerns ang ilang when it comes to their welfare sang aton man nga mga subordinates sa bilang hepe kabalugit kita sina mamate.
1: Dako yun nga bagay ang leadership by example mo.
0: Yes sir.
1: Kaya te kung nakikita nila bala nga amone ang amon nga hepe kung ano na daw just like magambal ka lang love begets love, no? Respect yeah. Begets respect. Kung napakita mo, amo man ang anihon mo.
0: Yes, sir. Rico.
1: Oo. Kay daw, kung ano nang ang term na daw, makatalapon na siya. So, mayo na, congratulations kay tinapakita mo man, no? Ang imo yes, sining leadership sa aton diridra sa maya banwasang Ivisa, no? So far, ang iban nga mga kabarangay kabanuhanan naton although daw dire sa Capiz daw na ano gigilman daw na neutralize na gigilman mga uto naton sa ibabaw no dira sa Ibisan may mga ano pagidman may mga mabatian pagita nga nagasaboy nagalabayo kun kay hindi ko magpati nga may matinir da sa Ibisan eh
0: when it comes to that Sir Rico sa amo nang abagay ang Ibisan ang banwas ng Ibisan is insurgency free ano wala kita sang mga namamonitor so far pero padayon man niya sa gihapon ang aton nga monitoring sa amo manang abagay Sir Rico.
1: How about naman karon sa illegal drugs kay actually ako man no bilang chairman man kita sang peace and order no, sa aton sining barangay kag ano man kita sang badak sa gini sa problema namon na niya ginaprangka ko niya ginaako ko niya
0: yes,
1: problema gini ang illegal nga droga kay almost no majority sang commission of crime motivated sa sining illegal nga droga kumusta naman ang status ang issue sa illegal drugs sa banwasang Ibisan, sir?
0: As to the issue no sa illegal drugs sa banwasang Ibisan, sa Subong, ang Ibisan is a 100% barangay drug cleared. No?
1: Oh, very good.
0: Status, may ara na kita. Tanan ina, kinsi ka barangaya naton, ang drug cleared barangays. But as to ano naton, drug operations naton, Sir Rico, so padayon kita yang nag-monitor, nag-evaluate sa mga kung anuman nga mga may ara kita nga mga information nga nababaton kag if ever possible ginakandaka naton sang aton nga drug operations.
1: By the way, why man nahisa sa imo ang iban nga mga COP kay ang email AOR do kinsi lang yaka barangay ang iban lagko
0: yes wala man siguro kay ti ano taabi kay 15 barangays lang man ang
1: sapian nga ni pila
0: pulo.
1: Bang gamay pag diyan sa PIA niyo, no? Ate mo na nga lieutenant ang gapungko lang yan, no? Si Bautista.
0: Yes.
1: Oo. Kay te manageable na yas ang medyo manubo-dumbo nga rango. But anyway, na pamangkot ko mala kay ang Ibisan tuod ka gamay lang sa inyong ano, 15 ka barangay like sa iban. Ang Panaya 42 ang iban 30 sobra
0: ba
1: 30 oh ang tapas na 50 plus no 50, sa barangay
0: 50 plus
1: diba ko muna nga katol sang COP kun ikaw magbungko na dira kagalayo layo sang imores pero sang Dumaraw ang Dumaraw layo layo man ang ila sini nga mga kabarangayan
0: area
1: oo nga mga area nga in case kung may mga no tawag sang police assistance I don't know kung maano nila ina ang 5-minute nga responding area do hindi ginasiguro ya applicable sa ila dito sa inyo sa Ibisan. Kumusta man ang responding time naton?
0: Yes, Sir Rico, as to our response time,

0: Makaya naton man nga matigayon nga masulod kita no sa aton man nga 5 minutes nga response time kay masiling naton daw gamay man niya ang area sang evisan but nevertheless matawo man siya si Rico no hambal naton junction siya Alagyan so kag isa pa dugang pangabagay malapit kita sa siyudad sang Rojas si Rico
1: so in case gid man may mga ayuda no kun kinanglanon madali lang ang yes, mga taga Roa City maka-back up in case no kung may mga nugid man but te of course maayo man na kay kag maayo man na kay dra ka na butang.
0: Yes
1: siguro on your kwan siguro ga paminsan ay salamat dire ako na butang sa Ibisan sano ma retire si pulisa why ko ga pangayo mag-retire ka na ha pero at least dra man nagyapon ka mo makadto pila pa ka tuig ang ipangabudlayan ni Police Major Villares kay makapaway?
0: May ara pa kitang 7 years nga nabilin sa aton pagpanerbisyo si Rico. God's willing, maayong lawas lang.
1: Okay, ang iban bala, pag-abot sa mga muna, daw nag-amat-amat sila medyo laylo, kay kabalo naman kita, no? Daw makalikaw sa mga ano bala? No, makalikaw sa mga base kon may madisgrasya ka mapurnada pa nga ila sini nga
0: buyag
1: balat no no oo may kilala ko na sa to eh sa panitan di ko lang pa amigo ko man to nga si OP nga nag dali kay base ko no but anyway kay Maria Cristina from Ibisan also good morning lang dira sa inyo no so amo na siling manaton nga ang banwa sa Ibisan na Ibisan na sino man pamangkuto naton ano naman siya no kumbaga acknowledge or popularly known nga malinong no ang mga Ibisanon kage padayunan nyo lang na ang ina nga kunin nyo no pag suporta sa inyo sini nga mga kapulisan kasi inyo sini nga mga municipal officials man para sa matalunsay nga pag deliver no sa public service ano dumduman ko lang sir kay agali kay 7 years basikon mabdan ka bas na. Kaya ang inyo dira nga ano bla, ang inyong port, no? Kaya gina-ongoing ang ano niya sa Roro Port, no? Sa din nga na nga area, ibutan ng ginabutan ng ano? Do, sige ang construction sa bang?
0: Sige ang kwa nila, ang ginaamat-amat man na patigayon, ina siguro sa aton man nga provincial government, dira sa may barangay Basyaw sa Ibisan.
1: Ah, dito gin siya, oo. So, are you not looking forward nga daw ba si magadugang-dugang ang responsibilidad natin kasi may port kita dira kag isa pa daw malayo-layo. Daw mo na pinakalayo yung ano no, area no?
0: Coastal barangay.
1: Oo, ang Balaring Ibisan.
0: Balaring Ibisan na Kabugaw.
1: Kabugaw, oo. So, in a way, why man ay problema in case gidman nga ano, kaya natin i-manage even ang response time natin if ever gidman. Kumusta ang karsada gali from banwa sa ano pagkatos
0: sa Basyaw. Sementado naman si Rico galing siyempre amo na medyo mo na ginakuan man naton nga maginapanugyan man naton sa mga Ibisanon nga kun sa diin mag ano lang gid mag anong precaution nga pag drive bala maghatag gid sang clearance kag kapin padira sa mga ano mga blind curve nga mga area no. Doblehon tagid ang paghalong naton kay iti ang disgrasya anytime wala man ina ginapangayo so magano lang kita mag-alerto sa pag-drive no kag may precautionary measures ito nga ginatawag.
1: Good morning manda kag shout out kay Ronelo Arroyo imo man ni tawo sir. Sa Ibisan Municipal Police Station i-request ko lang da sa mga na MPS personnel sang Ibisan sa banwa sang Ibisan pwede nyo man lang i-share ang aton sininga program para mapabot man aton sa inyong sininga friends nga nagapatigayon kita sa programa during PNP hour para may baluan Manila no ang mga nagakalanabo kag ginaobra man sa aton sininga mga kapulisan. How about sa ang nagtrending subong ining mga issue bla sa mga eskwelahan kumusta man ang aksyon naton sa mga eskwelahan naton to maintain asang security sa aton sining mga estudyante sir.
0: Amo man ina no Sir Rico dugang ina nga gina-direct sa aton sang aton man nga higher office sa aton nga regional office as well as sa aton nga provincial office man nga aton man nga tutukan ining aton man nga mga labi na sa aton nga mga high school, no? So ang Ivisan may ara nga duha ka high school, ang Ivisan National High School as well as ang Basyaw National High School. So dira kita naga frequent nga naga visit kita kaga ara ginadaiya may ara kita nga ginadetail man dira nga mga personnel naton.
1: Na may ara makamong Vicente Andaya High School man, ano? Sa may Amaga?
0: Amaga, wala, hindi na.
1: Ano na, sa, ano na kapso?
0: Kasi, and, ay, wala kapso ang visa.
1: Oo. Darabla sa may antes ka blang mag pasulod sa timpas, panitan. Ano na gani? Nga kwan? Nga ba, barangay?
0: Aba, si iyan na nasakop sa Sigma.
1: Ah, Sigma, sorry. Oh. Sigma na gali. Ah, okay, Vicente Andaya, Sigma galiton. Naglapaw ako nga, AOR. Yes, no? So, mula ninyo ang sa Basyaw lang kagang sa may poblasyon.
0: Yes,
1: sir. Di ba ang sa may poblasyon may Aramadang Elementary nyo?
0: Oh, sa ang Central Elementary School, mm-hmm. sa, may aradara nga crossing pasulod ang aton mga Ivisan National High School.
1: Mm-mm. Gadula-dula imo nga kwan man ano ining imo nga ano dali lang kita. Oo. Sige. Anyway, kay daw gina ano kita sa aton sining equipment to gapa ilis-ilis siya bag-o. Daw so far na istoryan ta naman na almost tatanan nga mga aspect sa no, aton sining pag panerbisyo man nga ma-maintain naton ang kalinong kagatawa, no, kag ang security man. Sa aton sining safety, sa aton sining mga pumuluyo. Siguro lastly na lang siguro, sir, ano kung may arak kapagid nga iga bilin nga mga informasyon or mensahe sa aton sining mga pumuluyo ng Ibisanon. Kaga sa aton man siguro nga mga kapdanan man dira nga mga rank and file sa Ibisan Municipal Police Station sa inyos ni Padayon nga pag serbisyo, no, bila mga law enforcers naton ka mga peacekeepers. By the way, kumusta man ang ano gali ang augmentation sa mga ano nato da mga kabarangayan sa mga tanod mga force multipliers naton to maintain peace and order?
0: Okay gid Sir Rico, no, ang pag binuligay man niya sa mga punong barangays naton upod kita, no, bilang hepe kaysa nagligad man lang gani nga Friday nag-istorya man ako upod sa ila kaga nagapakigangot man kita sa ila perme Sir Rico. Nga mabuligan kita nila as to sa pag-maintain sang mga insidente man nga nagadara sa ilang mga kabarangayan in particular. So, okay ang aton nga sa aton man yung mga punong barangays.
1: Sige. So lastly lang siguro, sir, ang imo sining mensahe sa aton sining mga pumuluyo kag sa pangkabilguan sang banwa sa Ibisan, sir.
0: Yes, sa una sa tanan nagpasalamat gid ako sa sining nga time nga ginhatag man sa aton sang Radyo Merkado Capiz, no, sa kay Sir Rico Infante kag subong man sa aton man nga pamunuan sang local government unit sang banwa sang Ibisan sa pagpanguna man sang aton nga Honorable Mayor Felipe Nere Enyap, sa aton man nga Honorable Vice Mayor RJ Yap, kag sa tanan man nga mga miyembro sang sangguniang bayan sang banwa sang Ibisan, kaupod ang tanan nga mga empleyado, no, sang aton man nga municipal government sang Ibisan. Of course, sa aton man nga mga kabarangayan, no, nagapasalamat man ako sa aton mga punong barangays, sa aton man nga mga barangay officials, upod ang ilang mga barangay kagawad, kaglabi kaglabaw sa tanan sa mga Ibisanon, no, nga nag-suporta gid, nagabulig sa aton sa inyo Ibisan Municipal Police Station, kag sa aton man nga mga personnel, no, dira sa Ibisan Municipal Police Station, ang akon lang nga panugyan nga padayon lang gid nga maghatag kita sang aton man nga serbisyo, sang aton man nga hamili nga duty, no, dira sa aton man nga AOR, kag padayon nga magsunod sa kung ano man nga mga may-ara kita nga mga directives nga mga ginapapanaog man labi na sa aton nga higher office, kag padayon man ang Ibisan Municipal Police Station sa aton man nga kampanya against loose firearms, no, dira in particular sa aton banwa, so sa in support, no, sang programa sang aton nga Police Regional Office 6, no, sang aton nga RTT 3389 or this restrict turn in and
1: truck.
0: No? Subong man iniman kay ini in support no sang programa man sang aton nga Capiz Police Provincial Office no sa pagpanguna sang aton man nga provincial director Police Colonel David El Cachumbo Jr. nga ining aton man nga Capiz tawhayan. So sana siling nakon nag-ayog kita sa aton man nga mga barangay officials nga padayon kita nga magkampanya sa gihapon sa sining aton nga mga loose firearms kag as to kung anuman nga mga concerns naton dira sa aton nga EOR no sa aton mga pumuluyo ang inyong Ivisa Municipal Police Station ang ang welcome gid kamo no sa pagpalapit no hindi kita magkatahap nga magpalabot sang kung anuman may ara kita nga mga concerns nga nagakinahanglan sang police response. So ara gid kami nga maghatag sina sa inyo sang serbisyo naton sa tanan no madamo gid nga salamat sa sining nga panahon nga ginhatag man sa aton labi kaglabaw sa tanan sa aton man mahal nga makaako nga padayon kita makahatag serbisyo sa aton mga pumuluyo kag ang maayo nga pagpanerbisyo no ang aton lang sa gihapon no sa panugyan ko sa tanan nga miyembro sang Ivisan Municipal Police Station bilang inyong Chief of Police sa liwat. Thank you kag maayong aga sir.
1: Okay, there we have it, mga kamerkado, ang mga mensahe man nagikan sa aton sining COP sa Ivisan Municipal Police Station. By the way, sa mga estudyante ko na ha, sa mga personnel sa Ivisan Municipal Police Station, din yung pagpaputia ang buhok ni Chief nyo ha. Dalagi ninyo ang alan sang kapso, di ba, Sir Dadivas? Hindi nyo pagpakawi ako. So, gapasalamat gigita sa liwat. No? Sa aton sining mga partners man, nga mga no? Station, ang Radyo Merkado Aklan, Iloilo, anay, kay Iloilo, naging flash abiyo. No? Sa Merkado, dira sa Anilaw, Alimudyan, Concepcion, sa wet and dry nila, kay sa Fishport, sa Igbaras, Liganes, Limere, Maasin, Nulusena, Pavia, San Enrique, San Joaquin, San Miguel, Tubungan, Saraga, Barutak, Barutak Viejo, kaga Kabatuan. Do ang Pasig do masunod na no. Sa ano man sa Aklan, sa mga merkado nato na sa Libacaw, Leso, Boruanga, Madalag, Makato, Banga, Altavas, Numansya, kaga Tangalan. Hindi man magpuli ang Capiz no, ang TTC naton, ang aton man nga transport terminal may agalanda. By the way, sa team ano ganito ang team nila team bulog bla kung timbura o diba si timpura no kanday Sir Dapiton da bla na gapangapi-kapi da sa pirmi sa no sa terminal kaga gina ano ko why ko kuno sila ginatamya ti why di galusot sa akon nga no kung galusot na dire makita ko na dire nga nagapanamyaw ari gani ho si Mary Joy Goroneo Blas. Mary Joy na sir?
2: Last.
1: Mary Joy last. Oh, na may estudyante ko nga last. Hindi, kapso. Sir, na di ba? Hindi ni kapso si last. Away ka ba? Kay kakwan siya. Hindi ni, ano, si last. Away na. Sige. But anyway, mga kamerkado, lastly, ang aton sining ginabilin permis sa inyo nga ang crime prevention, ang crime solution, hindi hindi lang naton pag-isalig sa aton sini nga mga kapulisan kay of course sila ang implementing arm pero kita dapat maghatag sa nagakaigong impormasyon sa ila para ma-process nila kag magalabot sa solusyon no sa pag-committer sang krimen para matagan hustisya kay kamo manda abi-abi kun hindi man kamo pa ang iba na bida di mag-cooperate kung kamo man ang biktima no sang krimen ti hindi man manami sa inyo pamatsyagan nga hindi ninyo malabot ang hostisya. Binuligay lang kita crime prevention is everybody's business. Hatag kita buligan ita suportahan naton gagakopera naton ang aton sini nga mga kapulisan. So madamo gyud nga salamat sa liwat sa inyo sini pagbuylog diri sa pagpangalagad sa isa na naman kedisyon sa serbisyo publiko sa Radyo Merkado Capiz, ang aton sining PNP Hour. Kaupo na nga aton na hepe sa Ibisan Municipal Police Station, Police Major Rilly Villarez Jr. Ini naman ang inyo sining kamerkado, Rico Castillon Infante sa Radyo Merkado Capiz, ang boses sa puso ng bayan.
2: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
3: All you got to do is move.
4: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Merkado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Merkado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Merkado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Merkado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Merkado Iloilo, Radyo Merkado Capiz, at Radyo Merkado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
5: Dance with that groove, all you got to do is move.
6: Sa tion sang tingulan, hindi pagpabayi ang makatalagam nga dala sang dengue. Gani mga kamerkado, dumduma ang 4S method agud maproteksyonan ang kagalingon, ang pamilya, ug ang komunidad batok sa dengue. Una, search and destroy. Permi nga i-check kag kuwaon ang mga ginatipunan sang tubig nga pwede pangitlogan sang lamo, pareho sang lata, goma, flower vase kag mga baradong mga gutter. Ikaduha, self-protection. Magsoksok sang long sleeve nga bayo, magamit sang mosquito repellent. Kagbutangan sang screen ang mga bintana kagpertahan sang balay agud indi makasulod ang lamok. Ikatatlo, seek early consultation. Indi pagbaliwalaon ang mga sintomas pareho sang hilanat, pagpalanakit sang lawas, rashes, o kung pagpula sang panit, pagsuka, kag pagdugo. Magkonsulta gilayon sa doktor o kung sa health professional, ilabi na kung ang sintomas nagalala. Ika-apat, say yes to fogging. Kung ginarekomendar sa mga health authorities, ilabi na sa mga lugar nga may risgo sa mga outbreak, makabulig ini agud mabuhinan ang mga adult mosquitoes. Apang, importante gihapon nga padayon nga pangitaon kagub-on ang ilang mga breeding sites. Gani mga kamerkado, kung ang mga sintomas nagapadayon, magkadto gilayon sa pinakamalapit kag masaligan nga ospital o kung klinika. Tandaan, prevention is always better than cure. Ini nga panumdom gikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Real, oh no, fuck it.
2: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Ini bala, mapatihan kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga...
0: Ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon, ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: listen more.
1: Radyo Merkado. Radyo Merkado. Merkado. Ang boses sa puso ng bayan.
2: Your music, your request.

0: tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo.

0: Provincial Hospital, Theas Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Asayran ko ro Calibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generate income. So ako niya nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
2: Ano ba rin mong ginahugat? Magpatakod yun at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Your music, your request.

0: Brung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ako ay si Salvation Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-union kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kita ako ay ginaservisyon kami iya at internet at sipakano ay nakakabulig sa business nakon.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: kinahanglanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa gabi, kung gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom ito mo at More Power Probiotic Coffee ang ginami rin nyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay at ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga ro tungod mabawhod gid ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagtao gid at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
1: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-1 Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon, ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: balita nga kamatuoran. Balita nga masaligan. Radyo Merkado. Balita Subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trending. Yari ang inyo news team.
1: Oras sa Radyo Merkado Aklan, alas 11:45 sa Tradlaw. Maayan-ayan nyo to Adlaw, Provincia de Aklan, good afternoon Western Visayas. Welcome sa mga pagpangalagad, it programang Radyo Merkado Barita sa Udto, Adlaw na makaroon it Sabado, October 10, 2026. Ag kami rin tagapagbalita, kami ka ng Mary Joy de la Cruz Malgar.
2: Ag ka Merkadong Nina Luis Del Pilar.
1: Ag na yung mga balita at nun kinyot More Power Probiotic 8-in-1 Cafe Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Ag ramyong Facebook page. Kama naman ramon nga YouTube channel, Radyo Mercado Clan. Headlines, balita lokal. Kolorong van nga nag-drapit pasahero sa Katiklan Port na harang it LT06.
3: Tamtang mga kuweba sa Madalaga, temporaryong ginsarado sa publiko.
1: Daywang nga pa dahil ginabuong sa ICU matapos magsugunggaban ro tricycle ag trap.
3: Sa piyak nga bahin, daywang nga gaki da kopa sa illegal nga paghampang it Pinoy pula sa bahay nga mga naresto pagpasakaan it kaso.
1: Ag sarin nga headlines, balita regional, 714,000 nga balor ginaaligar nga illegal nga droga na kumpiska sa bypass operation sa Oton.
3: Ag probinsya karot Gimaras, agin pabaskog paro kampanya kontra karon sa breast cancer.
1: Ang sarang headlines, balita nasyonal, DepEd planong pag-abigon ro aral program para mga kotro subject ng mathematics.
3: Ang para sa tukar ng pagpadayon pa sa balitang nasyonal, Senator Ligarda minatood niya may sakit, sunod sa ESPACSA.
1: Learning tools para sa career exploration at mga pamatanon, ginlonsar at DepEd ag sa Mayo Enotech.
3: Ang black, plano kong pabasugona ro information sharing kontra sa smuggling.
1: Ang sarang headlines, balita international, masobra 20,000 nga produkte at pagkaon sa Japan, nagsaka ro presyo magkarong 2026.
3: Sa piyakabahin, US President Donald Trump, ginaprobahan ng pagbitay sa dating Army Psychiatrist, gagakot sa 2,000 Ryan foot hood shooting.
1: Ang sarang showbiz news, Nation's girl group nga Bini, nominado sa Nickelodeon Kids Choice Award.
3: Ang para man sa aton karon nga balitang sports, tennis player Alex Yala, hindi pagatawan card sanction at WTA bangod sa paghampang sa Asian Games.
1: Ang sarin niya business news, DOE nagapahaom sa posibleng problema sa supply ag mataas nga demand sa kuryente.
3: Ang para man sa aton karong health news sa Yakap Healthcare, ginpagapit para serbisyo para sa mga estudyante sa bilog karon nga nasyon.
1: May 47 minutos makiligid sa oras sa alas 11. Yaman kita sa detalye sa karon nga balitang lokal. Pagkatapos gang magpapanaog it mga pasahero, gilayong ginharang kung mga katapo ita Land Transportation Office Region 6 ukon LTO6 sa Rusang Cavan nga white legal nga prangkisa sa Katiklan Port Biyernes it Oktubre 9. Sa reported LTO6, again, pangayuan ko mga on-enforcer or driver certificate of public convenience ukon CPC ukon provincial authority maghalin sa LTFRB apang wa sigun riot maipakitang panahanugot para sa mga magpamasada. Bangod kara gilayon yung ginaimpan na sa bitang sigakyan samtang magapangatubang itpinalidad ag multa to operator sendig sa Joint Administrative Order Number 2014-01. Yakip won rura yung bagong naharang sa Katiklan, nag-aabot sa kabilugang 199 kolorong vehicles na na-impounded LTO sa Western Visayas, maghalin ko Enero makaroon nga dagon. Ginlaygayan man it LTO6 Regional Director Attorney Gaudusio ukon Gaudioso, Piagidasman the third ukon the second, rutanan nga transport operators nga siguraduhong may legal nga autorisasyon bago magbiyahe para nga hindi mapirwisyo agagud hindi mabutang sa peligro ro mga pasahero.
3: Samtang sa dugang panaton ko nga balitang lokal, temporaryong ginsarado sa publiko yung mga kuweba karon sa Banwa karon Madalaga. Sa ginpagawa nga advisory number 007 ni Madalag Mayor Rex Gubatian ray nga pagpasarado sa mga kuweba hiagud maproteksyonan mapreserba ang matawaan karon nagakaigong pagtatap. Base sa abiso, yakip sa mga kuwebang igasarado ay ito tagaptaba Keiba, ang hit Keiba, ang tabis-tabis Keiba una karon sa Barangay Maria Cristina, Lingganay Keiba sa Barangay Mercedes, Carabao Keiba sa Barangay Paningayana, ang iba pang mga kuweba sa ginakasakupan karon Madalaga. Samtang nakipagbuligan mana pro gobyerno kat lokal sa Department of Environment and National Resources agud magpatigayon karon nagakaigong assessment ang classification sa sambitang mga kuweba bilang pagsunod sa Republic Act 1972 o kon National Caves and Cave Resources Management and Protection Act. Raya karon nga temporary closure sa mga kuweba ay magapabiling epektibo asa nga magpagawa karon ni LGU Madalaga it panibag-o nga abiso.
1: Piyak nga bahin pa dayong ginabugong sa intensive care unit at ICU. Radaywang nga matapos magsunggaban ro tricycle ag truck sa intersection ni Diversion Road, poblasyon na Makato ko Oktubre 9. Yung mga biktima sa kay tricycle ni residente at kalimbahan Makato, samtang ro truck ay halin sa Rojas City, agpaagto sa Katiklan. Sandik sinisyal impormasyon halin sa Makato MPS, parehong wa nagminor mga bihikulo pag-abot sa intersection it lugar nga naging rason sa andang pagsunggaban. Tungod sa aksidente, nag-agumit lastro sa uro daywang unga na nag-iedad 8-11 anyos samtang minor injury sa man, roha agum it mag-asawa. Sa latest update, presenting ginabuong ng mga unga sa ICU it pribadong ospital sa Kalibo. Pero pa sa Makato PNP, nagapadayon sa magkaroon ng pag-istorya it magtimbang bahin angot sa nasambitang aksidente.
3: Pagparaman sa atong nga pinakaulihing balitang lokal, makaroon nga adlaw nakatagaan ng inquest sa fiscal office o daywa karon nga anaresto sa illegal gambling sa Barangay Agbago, Ibahay. Takna alas 5 hapon it Biyernes, Oktubre 9. Ron arrest na aresto ay isang ka 51 ang 44 anyos nga residente karon Ibahay. Sa pagkipag-angot it Radyo Mercado Aklana kay Police Major Francie Andrade, Hepe karon Ibahay PNP. Inasugin niya nakabaton si Gunker at reporta ruandang tagatapana na may nagapatigayin kert illegal nga hampanga o kunrayakin nga Pinoy pula o nakaroon sa lugar sa pag-usisa kert otoridad ayag nga naabutan no daywa nga naghampang bangon sa binityamang rayat na karasada na recover sa andakaroon nga posisyon na usang bilog nga lamesang kahoy daywang tako mothership 12 karong maisot niya chips set it baraha aga 1,947 karong kwarta. Nagpahanumduman si Andrade sa mga residente karot Banwang Ibahay nga likawan o paghampang karot illegal gambling mas mayid pa sigur na nga magtaya lang sa mga lehitimo.
1: Alas 11.52 oras, yung may kita sa detalye sa rin karon nga balitang regional. Nakumpiskaid mga pulis ro 105 nga gramit ginaligar nga shabu nga gabalor sa 740,000 sa sangka bypass operation sa Barangay Poblasyon South Uton, Iloilo. Naaresto sa operasyon ro suspect nga ginkila kay alias sa Banong sangka vendor ag residente na sambit nga barangay. Sunod kay Iloilo Police sa Provincial Office Director Police Colonel Bayani M. Rosalan, padayon yung ginapabaskog it kapulisan pero andang kumpanya o kung ang kampanya kontra sa illegal nga droga pinaagi sa pagkolekta it impormasyon na verifikasyon ang pakikipag-angot sa iba pang unit it pulisya kaibahan ro mga ahensya. Sa makaroon ay una uon sa kustudiya it Auton Municipal Police Station pro suspect para pagapasakaan inagkasong pagagapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Payak nga parte sa atong kong balitang regional, in pabasog pa provincial government of Guimaras o kumpanya para malikawan ang temprano karon nga madeteka rayakong nga breast and cervical cancer bilang kaparte at breast cancer awareness month. Nagpatigay niyo provincial health office sa itrayakong health education lecture ang screening kung siin na naging diskusyon karon ni Dr. Thea Carmel Nadala, Dr. Cleofe Eli Altamia, ang Dr. Janine Dalisay, reverse self-awareness ang iba pa. Kibahan man sa aktibidad, reclinical breast examination, blood pressure checking, medical consultation, ag-offin forum, forum, agun mapagawig ro kasiyuran, itpubliko angot karon sa cancer prevention, ag-early detection. Sino kay Provincial Health Officer Dr. N.L. Cateral Nava, importante nga masayuran, itanan karon nga ro angot sa breast cancer, agun insigida kung makapabugong, kung may nabatsyagan. Gin-speaker pa ni Dr. Nava, nga maabo karon nga kababainhan, sa bilog karon nga Pilipinas, ro namatay bangon sa cervical, ag ovarian cancer.
1: Sa pagbarayan sa ron-karon nga balita, iyaman kita sa detalye sa ron-karon nga national news.
4: Balita national.
1: Inaplano makaroon nga pag-awigo ni Department of Education o kung DepEd o Academic Recovery and Accessible Learning o kung aral program agud magakot o subject nga mathematics bilang kapartitikang agud mapabaskog o foundation skills it mga estudyante. Sa kapit-aral mathematics ro mga estudyante sa grade 1 hasta grade 10, pag-istudyuhan pa anay ro andang learning gaps gamit ro rapid mathematics assessment bago tawuan it sakto nga intervention. Dugang karahi gay monitor man ro pag-progressive kada learner pinaagi sa individual mathematics intervention plan. Sa idagom it programa ro kada tutor ay magabuyot it 10 hasta 15 nga estudyante agud matawuan sanda it atensyon. Ginainganyo man it ahensya ro self-paced learning it bilang estudyante gamit ro mga structured worksheets nga nakapahaom. Mag-aumpisa ro nationwide implementation it aral mathematics sa tanang nga eskwelahan sa nasyon sa pangaywang term it school year 2026 to school year 2027.
4: Balitang National.
3: Dugan ro kampo karon ni Senator Lauren Legarda nga miminatood karon nga sakit imawa nga nagapabugong sa France. Sino kay attorney Tony Lavinia, spokesperson karon ni Legarda nga may nabatsyagan makaron nga sakit. Ro senadora pero wa pa sanda karon plano nga ipagawa sa publiko ro pila karon nga detalye angot kara. Ray nga pagkumpirma ay matapos ro nagagapta karon nga impormasyon na halin karon sa mga social media platforms nga fake news ro sakit karon senadora nga nagatago gamang imo karon sa France. Dugang kara naging kumpirma matana karon nga nga nga si Batangas Representative Leandro Liveste nga plano man nga mag-uli karon sa Pilipinas sa kadungan karon anang nanay. Madumduman nga nagsumiti karon medical leave si Legarda kubugan karon Agosto. Agwaon ray karon nag-adto sa nagapadayon na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Samtang ginlunsar ni Department of Education ng DepEd aron siyang kabag-ong learning toolkit agud maduso ro temprano nga career exploration sa mga estudyante nga una sa kindergarten hasta sa grade 3. Kaibahan kara it DepEd ro Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center ugon Center for Educational Innovation and Technology ugon si Mayo Inatech. Kung siin na ginasugid nga manami nga tikang ro career development for children na ko na CD4C toolkit sa pagpagawig it kasayuran it mga estudyante. Katuyan ka nga magakot sa sugod it early primary level or career guide para sa mga estudyante pinaagis it homeroom guidance program nga dating ginatoogamang sa high school. Sa kay Education Secretary Sunny Angara nagapati imaw nga bukon it high school o ko na bukon sa high school nagaumpisa rohandom it sangka o nga. Dugang pa ni Angara manami rayang nga oportunidad para sa temprano nga career exploration it mga unga agud may ideya kung sanda sa gusto nandang pangkabuhian.
4: Balitang National.
3: Sa pagpadayon pa naton karon sa atong karon nga Balitang National, lano makarot Bureau of Custom o kon BOC ng pagpapasog karon information sharing sa iba pa karon nga ahensya bilang kapartit anda karon nga hugot na kampanya kontra karon nga sa smuggling. Sa daumit pagdumaga ni Custom Commissioner Ariel Nepomuceno ay padayon nga makipag-angot it BOC's Office of the Ombudsman, Department of Justice o kon DOJ ang iba pa karon nga ahensya para mapanami na investigasyon ag pagpasaka karon kaso kontra sa mga smuggler. Nasiguro mat BOC na padayon ro anda karon nga pagtaot kinahanggang impormasyon na at dokumento sa mga autorisadong ahensya. Kadungan kara, ipanami pa karot BOC, roanda karon nga sistema, ang proseso para mapadasig, robailuhan karot datos, maprotektahan ro kita at gobyerno, ang iba pa para lamang kontraho na ro smuggling.
1: Alas 11:58 oras, yaman kita sa detalye sa nangkaroon nga balita sa Guwa It Nasyon.
4: Balitang International.
1: Umabot sa 20,187 nga produktong pagkaon sa Japan. Runagsaka ro presyo magkarong 2026 sending sa survey it Teikuko Data Bank LTD. Sinasa pilang kumpanya sa Japan nakatagana nga magpasaka it presyo ro pilang mga manufacturer para sa 3,153 nga produkto sa Oktubre. Ray nga pagsakay bangod sa mataas nga presyo't krudo, paghinay Japanese yen kontra dolyar ag iba pa. Kinagauman man pagsakay it mga 1,399 nga produkto nga makahilong nga ilimnon bangod sa pagbag-uit buwis ag sa nagahilapit nga holiday season. Again, si Karmanit Gobyerno Japan nga nagabilig unsan detikang agud hindi maapektuhan aron mga customer.
4: Balitang International.
3: Sa piyakabahin pa sa aton kong nga Balitang International, ginaprobahan current United States na President Donald Trump ro pagbitay sa dating Army o kon Army Psychiatrist nga akot karon sa shooting incident sa Fort Hood, Texas sa 2009. Kuno kay Pentagon spokesperson Shana Farnella, nagsugot si Trump sa rekomendasyon karon ni Defense Secretary Pete Hegseth nga bitayin si dating Army Psychiatrist ni Dalhasana. Pinaagi karon sa firing squad. Dugang pa ni Farnella, nakapagdesisyon ni US Army nga paghihiwaton o pagbitay sa Desyembre 13, alauna karot hapon na sa mismong Fort Hood sa Texas. Ray nga firing squad ay sambilog gamang sa ginaprobahan nga Federal Capital Punishment in administrasyon ni Trump kiban sa lethal injection, electrocution, aga gas asphyxiation.
1: Sa pagbarayan sa aron karon nga balita iman kita sa detalye sa aron karon nga showbiz sa news.
4: Balitang showbiz.
1: Nominado ra Nation's Girl Group nga bini sa Nickelodeon Kids Choice Awards kung siin hay pagkontrahon nandaro pilang international artist para sa kategoryang favorite global music star. Kaibahan nanda nga nominado sa nasambit nga kategorya sanday Tyla Tame Impala, Zara Larsson, Karol G, Taylor Swift at Olivia Den. Pwede masuportahan Ruby ni pinaagi sa pagboto sa opisyal nga website at Nickelodeon ag bukas robotuhan na sa November 13 at 2026. Nakitagana nga paghiwato ng Nickelodeon Kids Choice Awards sa November 14 ag rayang nominasyon ay rayang nominasyon it Bini rutyan sa agud mas makilaga pa ro OPM sa bilog nga kalibutan.
4: Balitang showbiz.
3: Ag para man sa aton kong balita sa patag itinampang.
4: Balitang sports.
3: Wa ay plano karon nga tawuan pinalidad at Women's Tennis Association na o kung WTA si Filipinas tennis star Alex Iala matapos nga pilion nga irepresenta karon Pilipinas sa 20th Asian Games imbis karon nga magpartisipara sa WTA 1000 China Open. Sudo kay Philippine Tennis Association of Oconfilta Executive Director Toneta Mendoza obligado si Iala karon nga magabayad ita $10,000 nga multa pero wa ray nadayon na bugod man nami ro ana karon nga rason nga representaro Pilipinas sa Asian Games sa Agoda direktang makabuok rots lata para sa 2028 Los Angeles Olympics. Dugang kara ay nagpasagon man kart provision or WTA para matawan kart protection pro mga atleta nga gusto maghampang para sa anda karon nga sariling nasyon. Sa makaroon ay nagapahuway si Yala bago magpartisipara sa WTA 1001 Open o nakaroon sa China nga paghihiwaton sa Oktobre 12 asa karon di 18 dagung 2026.
1: Ang karang 12 minutos, makiligid sa oras na las 12. Yaman kita sa detalye sa nangkaroon ng balitang negosyo. Nagapahaom ro Department of Energy sa posibleng pagsaka at demand sa kuryente ag problema sa supply bangod sa epekto at mainit nga panyempo makarong El Nino. Sino kay Energy Secretary Sharon Garin, may epekto ro supply ag demand sa presyo at kuryente sa wholesale electricity spot market. Dugang pa ni Garin, nakipag-istoryawan imaw sa Energy Regulatory Commission para makauso yung ibang pamaagi agud malikawan o pagpangluko it mga nagabaligya it kuryente sa merkado. Si Carman ni Garin nga posibleng makaapekto sa power generation capacity rugi nagauman nandang mainit nga panyempo sa uling quarter 2026 bangod sa extreme heat at dry conditions. Ginklaro man ang marisod gumana o maggana ng mga hydropower plant kung nagmagarutubi sa suba samtang naapektuhan ng mga coal plants. Ginaenganyo ta hensya ro publiko nga mag-obserba agumpisahan nga magtipid it kuryente.
3: Nakuling balitang health. Nagsanap pwera sa ro DOH DepEd DLG Agpel Health sa paglunsar krat Yakap School Health and Protection Programa o kon record nga Yakap SHP para maproteksyonan na ro mga ikaayong gawas sa it mga estudyante. Pamaagi kara ay direkta karon nga may access sa ro mga estudyante, school personnel ag out of school youth sa mga importante nga health services sa anda karon mga eskwelahan ag learning centers. Gapatuman ro Yakap SHP sa public ag private basic education school sa community learning centers, sa child development centers, sa early childhood care and development centers, sa o kon facilities sa ay inclusive learning resource centers, sa ginulsar man the whole of government framework para mapagawig ro access karon sa Yakap. Siguraduhon nga nagapaday nyo serbisyo para sa ikayong gawas sa ag mapanamiro pagpatumat serbisyo. Gatampok sa programa ro Yakap o kon site clinic assignment, routine health screening sa access sa outpatient, medicines at diagnostic tests, on-site specialist care para sa developmental delays, ag dedicated care navigators para mabuligan ro mga pamilya sa referral ag follow-up care.
1: Mayroon nga rang 5 minutos, makatariwan sa oras, italas 12 sa Truadlaw. Ag inyong nabatian, rukabugusan nga balita, hatod ginyot More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life, agar nga Facebook page, kama naman, ramon nga YouTube channel, Radyo Mercado Clan. Happy, happy lunchtime mga ka-merkado. Sa bulig, itat nga partner sa technical reportorial news from Department of Bugid nga sa Gamat. Ag kami, rin tagapaga balita ka merkadong Mary Joy de la Cruz Melgar.
3: Ag ka merkadong Nina Luis Del Pilar at Radyo Mercado Aklana, ang boses sa puso ng bayan.
0: Inyo nabatian ang Radyo Mercado Balita Subo. Balita nga kamatuoran. Balita!

Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generate income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hi, madasig do service show. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, pakatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape na magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya at manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yun kamuhay. Wat madula at nami benefit sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martirito Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: masarap ang niluto kung kumpleto ang rekado. At ito ang programang mas lalong magpapasarap sa pananghalian ninyo. Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Balanse sa panginig at lasap ang sarap sa Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kumpletos Rekados. Kumpletos Rekados.
1: May dayag ng Otradlao, probinsya Itaclaan. May dayag ng Otradlao, Western Visayas. Welcome sa atong pagpangalaga diya sa programang Kumpletos Rekados. Ako rin kay bahan sa kahanginan sa merkado, si kamerkadong John Ronald Guarino.
0: Kumpletos Rekados.
1: Adlaw kita makaroon it Sabado, October 10, 2026. Uy, 10-10 nun kita mga kamerkado. Ag happy Saturday sa ating mga kamerkado na nga nagapamati sa atong tag sa mga public market. Pati man sa mga aton nga mga partnered LGUs nga nagapamati makaroon nga udradlaw. Happy lunchtime kinyo and happy weekend mga kamerkado. Welcome sa atong Saturday edition. Itatong ka na nga programa kung sa siin na panibagong nga topiko. Aga diskusyon ro aton nga pag-istoryahan makaroon nga utro adlaw it Sabado. Magkakaibahan kita hasta launa i-30 it hapon igagamang sa Kumpletos Rekados eksklusibo sa Radyo Merkado Aklan.
0: Kumpletos Rekados.
1: Kaya man, good afternoon. Una ka ron sa Altabas Public Market, Banga Public Market, Madalag Public Market, Libakaw Public Market. Hindi man natin pagkalipatan. Una ka ron sa Numancia Public Market, Lezo Public Market, Malinaw Public Market. Una pagin sa Makato Public Market, Tangalan Public Market, Nabas Public Market, Aga Buruanga Public Market, mga kamerkado.
0: Kumpletos Rekados.
1: Kaya man sa aton nga mga kamerkado nga nagapupamati makaroon sa mga nagailabas una, sa nagapahaong pangangitanda karang ilabas, sa mga nagasiesta uta, syempre Sabado tabi makaroon matutawhay ro aton karang mga public market iya sa bilog nga probinsya Itaclan. Kaya good afternoon man una karon sa San Lorenzo Drive sa ating temporaryong Kalibo Public Market na nag-monitor na atong kanang Facebook page iya sa Radyo Merkado Aklan. Good afternoon man sa ating mga tagpagamati natin na kanon sa Todo Stream. Pwede nyo man i-install ron mga kamerkado. Sing ka ng Android phones, aga iOS ang mga phones o kung iPhone o kung iPad mga kamerkado. Sa mga wapa naka-follow and like sa amang ka ng Facebook page, pwede nyo gid kami i-follow. Kaya ka na sa Radyo Merkado Aklan nga Facebook page. Subscribe man sa amon ka na nga YouTube channel nga Radyo Merkado Aklan. And of course sa amon nga TikTok account nga at radyomercado.aklan mga kamerkado.
0: Kumpletos Rekados.
1: So sa ating mga kamerkado na sa mga gusto magpatamyaw kung sino gusto nga ipag-greet ay amon nga ipagabasahon ron yung kanyang mga komento mga kamerkado.
0: Kumpletos Rekados.
1: Alright, so ato na nang umpisahan mga kamerkado, ro topiko. O ya kara sa may bahin kara ita banwa ita madalaga mga kamerkado kung sa siin. Ato na nang umpisahan ro announcement maghalin mismo. Una karon sa LGU mga kamerkado kung sa siin. O mga diba, ro mga kamerkado natin nga perming gustong mag-hiking, mag-cave exploration, o nagpagawa it abiso na aton karang mayor na karon sa Banwait Madalaga na si Rex Gubatina. Ah, good morning mayor, good afternoon mayor ha, sa imo karang opisina. Ana karang ginpahayag mga kamerkado nga base sa ginpagawa nga advisory number 7. Dahil nga pagpasarado sa mga kuweba, hay good na maproteksyonan, mapreserba, aga matawaan it nagakaigo nga pagtatap. Pero aton ka ng mga cave system o nakanoon sa Banwa it Madalaga. Base sa adakarang abiso, Kakip sa mga kuwebang igasarado anay, kayo tagap-tap cave. Ang Hit Cave at Tabis-Tabis Cave sa Barangay Maria Cristina, sa Kuweba Itling Ganay, sa Barangay Mercedes, at Carabao Cave sa Barangay Paningayan. Aga syempre una karon sa iba pa nga mga kuweba nga ginasakupan kara ita banwa ita madalag mga kamerkado. So sa ating mga kamerkado nga gapamati makaroon nga gustong magwarang sa mga kuweba sa madalag ay temporary closure ani kita. Bangod nga ni kinahanggan nga maipahuway sa publiko pero mga cave explorations nga raga biumgid nga siyempre kung ginapugsok abit among tawura nagkakasamad no madali mag itom ra aton karang mga kuweba gabi yung kid kung ginabuitan ra it aton karang mga tawo kasi there are certain acids sa aton karang sweat glands or aton nga alima di ba siyempre nagaano kita eh especially sa mga tapay-tapay yon may acid abiro tawo no sa aton nga hugas sa aton nga liquid sa aton nga panit kita mismo bisan wakat hugas. Pero the fact na may acid abi kita karon mga kamerkado ay ruin do nagrason ko amat kuham itom rupila ka aton nga mga stalagmites, stalactites mga kamerkado. So syempre bilang tikang man kada for the temporary closure sa aton karang mga kuweba una karon sa Banwa it Madalag nakipag-coordinate man sanda sa Department of the Environment and Natural Resources uko na DNR para sa nagakaigaw nga assessment kung safe para sa mga tao kung klaro ada ka nga classification hay pwede pa nga agtunan it publiko or sa ano pa nga pamaagi mga kamerkado hagod masayid nato no masayra naton kung okay pa agtunan may kailangan ayuson o it sarado na talaga bangod bukod na it safe sa publiko ag syempre kung bukod na it safe pro kuweba kontra sa mga tao. Soraya hayatikang sa idagom karaita Republic Act number 9072 ukon ro National Caves and Cave Resources Management and the Protection Act mga kamerkado. So raya hay biso maghalin mismo mga kamerkado sa LGU Madalag mga kamerkado.
0: Kompletos Ricardos.
1: O sakpihak man karangabahin mga kamerkado, ginaano man ato no, ginatutanaw, pero una man gihapon sa Madalaga. Pero nakita naton rupila sa mga concern sa aton nga mga netizens. O yun gid nga may radyo merkado kita una sa Madalag. Pero pagputol sa puno mga kamerkado, una karon sa bahin it Our Lady of Guadalupe Parish na mismo sa may plaza o nakaroon sa Madalag. So, kami abiwa kami masyado gagdo sa Madalag pero nasayra naton nga ginputo ro pila ka mga puno gabi yung gidro dahil wakarang

0: May mga nagakomento man nga ano tara natural nga palinungan it mga tawo. Aga syempre naduaan won it istaran ra ata ka ng mga pispis. Syempre given may mga komento man nga may nagakaigo mang permit ra maghalin mismo mga kamerkado sa DNR. Syempre ro ano kara doesn't mean nga I know may concern man ro anda ka nga simbahan. Angot sa pagputo itraya ka nga puno. However, dapat may sabat man ron nga dapat may sabat man sanda para magklaro sa aton karanga sa mga pumuguyo sa mga tumuguo sa aton nga mga residente kinahanga naton ita pagklaro kung hamaan aga ano ro plano may mga seedling sigon pero syempre that is not a confirmed information yet sa aton nga hugoton ro opisyal nga pagpahayag kung opisyal nga pagpahayag halin mismo sa parokya maghalin mismo sa Diocese of Calibo or pagpahayag halin na kanun sa LGU para matawa natin pagklaro. I know may reason hamaan ginputuro yung ngayon. Maybe because for safety reasons. Kasi syempre, no, pagputo'y puno and of course, approved man doon by the DNR. Depending on the reason, kung ano gid man rason haman ginaputo, haman ginapagos, no? Ginakakas ng mga puno nga ra. Maybe because may by further development or for another progress or for another, ano tawag ka ra? O tama, improvement gid man. Para for the safety man sigo, no? So sa makaron, no, wapait opisyal nga pahayaga. Pero mga natungdan nga opisina angot sa pagkaputo it mahogani ag sa iba pa nga puno sa simbahan karait madalaga mga kamerka.
1: Kompletos, Ricados.
0: And of course, good afternoon nanay no kay Kuya CJ Bilyones nga nagamonitor atong karang programa. Ay mo tagahaya panit and copy sa mga kamerkado. Again, congratulations man no sa pagatukod itraya karang top 10 outstanding students. Aga top 10 outstanding student organizations nga kara sa probinsya itaklan mga kamerkado. And of course, congratulations man sa Aklan Provincial Health Office sa pag-umpisa at celebration at Breast Cancer Awareness Month. Raya hay celebration, it's a pink month, no? Para sa aton nga mga kamerkado for awareness para sa cancer kontra cancer sa aton nga dughan or breast cancer mga kamerkado. So abugid ang nang intra sa raya karang fun run, no? Nga ginaumpisahan gid, no? Manami gid ano? Na may mga aktibidad kita nga mauraya and I hope may mga banmo man siguro nga gusto nga mag-join itra ka nga fun run sa pila ka mga activities. Syempre may nagakaigo man ron nga registration fee, no? And siguro saraya ka nga pink run ay may una man siguro karon or naki-join lang tanan. Bukod kita sure karon pero I am sure sa pila ka mga private events may una man karon. Ag sa ngayon nga may mga dugang kitang establishmento iya ay syempre mga kamerkado may ano man kita karon may registration man doon sa mga private events. Actually sa Banuit Calibo hagos every weekend may mga fun run kita. Hinaga may fun run yung man hinaga at Domingo iyakara sa Banwa Ita Calibo mga kamerkado kung sisiin may mga karsadahon ya magasarado anay kasi mag-start run na ka ng fun run tak na alas 4 ita agahon mga kamerkado and of course pero iba ka na mga kamerkado, may mga destinasyon o kung may mga ruta nga kinahangan kita mga kamerkado, ito pagsara ka na. Pero yun, higin pagawa mga public advisory ni Caribo Mayor Julius Sucro. Bangod raya, hay connection sa ginapatigayon ng Lumina Dreams in Motion Charity Fun Run 2026. Pero mga barangay nga ginasakupan, itraya ka na nga fun run mga kamerkado ay ginasakupan raya it Estancia, Tigayon, may Pook area, I think may New Buswang area man. Aga mayon naman karong poblasyon area Osmeña Avenue. So most likely ano gaumpisa raya karang mga kamerkado sa Aklan Provincial Capital. Aga ro yun mga kamerkado nga magalibot sanda sa may Estancia. No, may una karon yung area mga kamerkado. So again, aro yung abiso, i-check nyo lang ro kabilugan na detalye angot kara mga kamerkado sa raya karang

0: run tomorrow. Agod makausoy ka mga alternatibo nga ruta kung iya ka mo sa Banwa Ita Kalibo, mga kamerka.
1: Kompletos, brigados.
0: Speaking of, iya ka sa Banwa Ita Kalibo, mga kamerkado, may ginaduso makaroon, no? Aga ginatunaan makaroon ita Aklan or Gabion Gates sa Kalibo, Sangguniang Bayan. Pero pagkaroon ita electric vehicle o kung mga e-trike para madugangan Republic Transport iya kada sa Banwa It Kalibo. So raya gina ano no ginaklaro mananda nga ro mga tricycle na ato mga de ano di gasolina nga mga tricycle hindi ba man gina phase out. So nagpatigayon man magapatigayon pa lang or may nakatagana nga pa consultation ro SB Kalibo, kaibahan ro Toda Land Transportation Office, Traffic and Transport Management Division, Municipal Planning Office, Traffic Division at PNP, at syempre Office of the Mayor, kung anuroan na ka ng opinion, suhestyon sa pagkaroon it e-trike, yakara sa Banwa Ita Kalibo. In my own opinion, mga kamerkado, syempre, ako nga programa na, no? Pero syempre, gusto man natin nga may progress kita within our locality. Especially sa Banwa Ita Kalibo, knowing nga kita, mga kamerkado, ro sentro, itaaton ka na nga probinsya, mga kamerkado. Gusto man natin tawaan it pagklaro nga or gusto man natin mabatian, roan na ka na nga tuyo. Or kung ano gin man, roan na nga ginaduso. Aman gusto na mag-e-trike, knowing kung waman galing nandang gina-face out, roan ka na nga mga tricycle driver or mga todang ginatawag nato. So, nakaangkon raya it negatibo nga reaksyon, komento. Ag nakabaton man raya it, syempre, pagiging open-minded man, iti pila ka mga pumuyo, ginintindi actually, na pwede man, no, posible man, na magkaroon kita it e-try kaya sa Banwa Ita Kalibo, pero bilang kita, nga taga-Kalibo kita, oh, basic gusto man nanda solusyonan, no, aton ka lang ang traffic. May mga ordinansa gin man kita, pero madyakuwang ta kita sa pagpatuman ka rama, mga kamerkado. Kung iya kita kara sa Banwa Ita Kalibo, masaya naton, kada rush hour, it is normal nga medyo mabugat ro aton kada nga trapiko, sitwasyon sa trapiko, iya sa aton nga mga mayorya nga daganon or karsadahon, iya kara sa Banwa Ita Kalibo. Pero may mga area abi nga ginabutangan ng date no parking, pero abo nga nag-double park. Kuwa nag-double park, ginasakop ribilog nga lane nga ron, mga kamerkado. That is my only concern. Iya kara sa Banwa Ita Kalibo, aga kung taro yung dosabton and aton ka nga LGU kung ano pwede nga solusyon ka ra. Kasi kaisot mo lang dudagan niya, especially pasood ka iya sa may plaza. Kuya ka may gaagi sa may karsadahon ron. Sa may singgab nga nung area, di ba? Maraay mong mga motor una na nag-park, bisan may mga no parking spaces una. May mga nakatukod yan nga no parking una, pero ginabutangan agihapon. So mga kamerkado, sa pag gusto man nato nga improve man ro sitwasyon ni traffic iya kato. Ag sa ngayon nga ro DPWH Aklan, wapait update angot sa raya ka nga traffic light o nakaroon sa may Rojas Avenue, Mabini area nga ron, mga kamerkado. Ro kay nga crossing nga ron, mapagihapon ro anda ka nga piyesa para mapaandar uman raya ka nga traffic light. So, kunta masolusyonan man ron. Kasi Banwa Ita Kalibo o man gakiriter o mga tao ya eh. Nag-aabo kita. Nga nag-aabo ro aton ka mga bihikulo. Bukon niya mga motor, bukon niya itsagakyan. Kundi mga public transportations man aton, mga kamerkado. And the fact nga kita ay sentro it Banwa, dapat nag-aanda ro aton ka nga traffic light. And at the same time, kinahangyan nga improved man ro aton ka nga sektor it transportasyon. Nga ro aton ka nga volume traffic kaya sa Banwa Ita Kalibo ay mas mangin mataw hay kunta. Na di ba ginakabig nga ni kita nga pinakauna sigon or ginaduso na nga pinakauna nga syudad sa probinsya Itaklan, pero hindi makaka-city, parang hindi makasiti ro aton nga hugag iya. Pero I hope no aro LGU, may saligid ako sa LGU Kalibo na we still have improvements about that, mga kamerado.
1: Kompletos, brigados.
0: Oras kita makaroon, alas 12.35. Atod kinyo it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. The More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix ay available sa pili ka mga sari-sari stores ag pharmacy. Iya sa bilog na probinsya Itaklan, mga kamerkado. Magapanumbalik anay, do programang Kompletos Ricados. Yagamang sa Radyo Mercado Clan para sa pila ka mga reminders. Stand by.
2: Rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako at Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano paro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, ro-testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape na magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami benefit sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang serbisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaserbisyon kami iya at internet at si pagkano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano paro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

paunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. May tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami benefit sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numansha, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Real, oh no, fuck it.
5: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Ini bala mapatihan kag masaligan o kung hindi? Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala kilala nga journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway ukon video. Inibala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos, Ricados.

0: completos, ricados.
1: Oras kita magkaroon, alas 12:50, kita itudrod lang mga kamerkado. At welcome back sa second portion, itaton ka ng programang
0: Completos, Ricados.
1: Ako rin ang kaibahan sa kahanginan sa merkado, si kamerkadong John Ronald Guarin. So makaroon mga kamerkado, before kita mag-proceed sa pila pa naton ng mga topiko, ato na nga pamatian, rumanga na tipon nga balita, magharin sa ato nga Radyo Merkado Reporters, sa particular gon. Kay kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar, mga kamerkado.
2: Radyo Merkado, live report.
1: Alright, kamerkadong MJ, proceed.
3: Yes, kamaroon dyan, no? Daywa ka mga gagaki or daywa ka mga individual o rekarang na sampulan. Bali na aresto sandara sa rekarang iligal na paghampang or may involved, no? Nga kwarta. Which is rekarang iligal gambling, kamaroon dyan. Okay. Ruhampang nandakara, rekarang nga Pinoy pool. Oo. Pool, ah?
1: Pool.
3: Oo, nakahampang ako kara dati kat ano ay kat mga edad ako mga 20.
1: Mga bata-bata.
3: Bata-bata. No, kuno diyan nakahampang ako kara sa amon.
1: Oo.
3: Oo, ay nagaano man ako nag ano man ako nag pamangkot man ako sa mga magugang no kung paano kang pangundan may anda bin obra dati karon nga ano improvise ba nga ano ano ron pool nga ron kamo Johnny o may ano ron may taco o may ano ron may ana nga pitchas kamo Johnny tapos ay may pool boss doon nga ano maja ano man imaw maja parang ano man imaw parang billiard man pero billiard abi kamo Johnny hay ano bilog ana rurek karang nga bola hay ro iba kara ka mga komento not aton nga mga igmanghod sa aton nga post nga anda malang ron niya kalingawan kamaroon Johnny pero haroon niya ni no, ginapanumdum katon it aton karoon niya mga kapulisyahan no aton niya mga otoridad kung may involved nga kwarta kamaroon Johnny no ruray karang paghampang bisan habon pa naton nga ano ra imaw bisan habon pa naton nga pampalipas oras gang ra pero sa nga kanya ni nga may kaibahan niya kwarta may taya kamaroon Johnny hey pwede ta kamo karoon hisugid sa aton karoon niya mga kapulisyahan ag pwede ta kamo agtunan ag pwede ta kamo arestohon kung ma-quote in the act kamo no nga nagahampang nga may involved nga kwarta. So, rurek ka ng insidente nga rin natabo, rin ka na sa may bahin, ita barangay ag bago, no, sa Banua, ita rin ka ng ibahay. Balik kahapon da, mga rin ka ron sa alas 5:15, no, rurek ka ng pang-urason, alaw, rin ka ng biyernes ka man dyan, nagahuhampang, no, rin ka ng daywa ka mga individual nga ra, rurek ka ng 51 anyos, ag 44 anyos, nga sandarahay residente, rin ka ng baduang ibahay man, no, wawin this state katong kara ni police major friend si Andrade o hepet at karon niya ibahay PNP kung sa siin nga barangay Abimanat o taga siin Abimanat rin karang daywang ra pero una sandal nag-star sa Banduaman ita rin karang nga ibahay no ka Mnon Johnny so ruyon may atin karang nga pakikipag-angot na sa pila ka mga detalye kung ano rin mga na-recover kung may kwartang involved nga ni nung habuog rin atin karang nga mga otoridad saan na karon ito nga ginpatigayin nga operasyon ano nga ni madinagagon nga na-aresto nadakpan ruday wakara ka mga persona agdugang paro update ka ra ay atin lang pamatian no rekara pakikipag-angot naton sa uman kay Police Major Francie Andrade.
1: Kami kadong doon pakikipag-angot kay Police Major Andrade.
4: Okay mga kamerkado, makaroon aton ng interviewon rurek ka nga hepe no, at karon nga ibahay PNP siya Police Major Francie Andrade angot nga ni no, sa rekarang sang ka illegal gambling nga naguntan sa sang ka barangay tikara sa nasabitan ka rang Banua. So sir, may tayad niya agahon una sa tanan sir no, ginatamyo tagitita good morning at ganyan mga kapresyon una sa ibahay PNP Gabin Kimo sir Francie Andrade sir.
5: Yes ma'am, may mga agahon ma'am sa atong mga tigpamati po.
4: Sir, angot sa rekarang nagtuho unang illegal gambling, sir, pwede mo kami matawaan ito rekarang detalye?
5: Yes ma'am, no, bali kahapon ma'am, mga 5:15 it hapon, October 9, 2026, nagkasait operation sa atong niya kan, sa atong ibahay police station. Kontra na ra sa mga illegal gambling nga ano ya iyang gina pananda ko amati sa aton nga Banua iti bahay so raya nga kaso na ra ma'am ay violation of PD number 1602 as amended by Republic Act 9287.
3: Mm-hmm.
5: Bali, Pinoy pool, normal, bali, tag-pool ba, normal, tag, medyo billiard, you know, pero mga pizza, karo, ginakuan.
3: To gamit. So,
5: ginagamit.
3: Okay, sir.
5: Oo, may pool table, imaw po.
3: Mm-hmm. So, pila ka mga, ano, sir, pila ka mga individual ro na aresto ninyo?
5: Bali, ma'am, kahapon, adaywa pong ka-individual po, ma'am, or atong na-aresto, ma'am.
3: Mm-hmm. Pilang dagun sendara, sir?
5: May edad sendara, mga 51 years old, dagosang bilog, matahay, 44 years old po.
3: Mm-hmm.
5: Mga ano taga-kapon, ma'am, taga-ibahay po.
3: Oo. Ano ra, sir? Dure ka nga Pinoy pool nga ra, sir. Hey, andaw at aron niya kalingawan una, nga gina, ano nanda, gina, sigutan nanda, itari ka nga kwarta, sir?
5: Oo, ma'am, may gataya, tagisan na, ma'am. Okay, matakunta, kung hampang, taba, ma'am, medyo, kalingawan ay problema. Di ma'am, may kataya, tabi sa magparta, ma'am.
3: Mm-hmm.
5: So, considered mo as illegal gambling po.
3: Oo. Sir, ro, raya ka nga daywang na-aresto nga ra, raya mismo ro naghampang or nagtaya ang gitsanda?
5: Sanda mismo ma'am gahampang, ma'am. Sanda po galaban.
3: Ah, sanda ro, puntra. Oo. Bali, daywa man ron, sir, no? Yes, magkontrahan sa Pinoy pool nga ra, sir?
5: Yes, ma'am. Sanda daywa po, kontrahan. Daywa kawo po.
3: Magawa sa rekara nga daywa, sir, nga sanda mismo ro player na sa rekara nga hampang, may iba pa ka mo nga, ano, na aray man na intercept or na dakpan, sir? Nga nagtaya man?
5: Oo, ma'am. Daywa gid lang nara, ma'am. Oo, daywa gid lang nara, ma'am. Dahil sanda mo na, pero naakuha na itong gampang, ma'am, kahapon.
3: Oo. What iba nga tawa, bima na rekata, sir, sa area? Daywa ang
5: may una, ma'am, may pamantaw. Oo, may pamantaw, ma'am, pero pamantaw mo, sanda mo, pero nga, tagay, ano, daywa.
3: Mm-mm.
5: Wala nagtaya.
3: Oo. Sir, ano ro inyo kanya mga recoveries dito sa lugar?
5: Ma'am, may na-recovery nga kan, ma'am. 1,947 pesos nga kwarta.
3: Mm-mm.
5: 1 piece nga full table.
3: Mm-mm.
5: Made of wood. 2 pieces wooden stick or taco na tawag doon.
3: Mm-mm.
5: 1 mother stick color white. Saka red, 12 pieces of small sticks, color white and red. Tapos may 1 plastic container, transparent color green.
3: Mm-mm.
5: Then may, ito pang nakakanong kita nga, 1 set of playing cards.
3: Mm-mm. So ano ra, sir, gina-monitor nyo, ruray ka nga mga illegal nga mga sugaw una or hampang ra, sir? Or may nag, ano kinyo, may nagsugid kinyo nga, may makaraya gali nga, ginahimo o atong karing pila ka mga residente una sa ibahay, sir?
5: Yes po, ma'am. May nagkong may information kita na na-receive and then dato rayon aging tanaw kasi ro kanabi, ma'am, ro raya nga full table ay located mo, ma'am, ning halos kon tabinis mo karkada
3: makitaon so, niya mayan
5: kung makita agin, ma'am. Opo, ma'am.
3: Mm-mm. So ro re ka nga dayo nga ra, sir, sa siin makara.
5: Asap na, ma'am, yung nasa sa kon, ma'am, prosecutor's office, gina-inquest po sana makaraman, ma'am, ito yung kon, investigator po.
3: Oo. So, ano nga, sir, do specific gate nga kaso nga pagpangatubangon, itari ka nga daywa ka mga persona?
5: Yes, ma'am, no, royo, tagatong violation sa kon po, ma'am, sa PB 1602,
3: mm-hmm.
5: As amended by Republic Act 9287, or mm-hmm. Pinoy Pool po.
3: Okay, sir. Sir, basi may imo karang nga mensahe no sa mga residente una nag-i-start no sa ating karon nga may banwa ita ibahay. Nasaksi nga ni ikaw, sir, daya nga bag-o ikaw nga pungko una, sir, no, as OIC or HEPE at ating karon nga ibahay a PNP, sir.
5: Ay, yes, ma'am, no. Sa aton ng mga taga ibahay po, siguro iwasan lang po naton do paghampang it mga illegal gambling. May una mang kita ng mga authorized mga nga pwede na itong pagkatayaan pareho po mga six stakes. So kung masunami itong kaso lang kita gataya,
3: mm-hmm.
5: kung medyo may ato ng extra money, kita sa una kita mag-inampang or mag-tinaya sa mga illegal po.
3: Okay. With this note, Police Major Francy Andrade, abugid niya salamat, sir, sa oras nga gindagana ni mo sa Radyo Mercado Aklan, sir.
5: Ma'am, very much welcome po kayo, ma'am. Anytime po, text lang po or tawag kung may mga query po kamo or gusto niyo po mag-interview. Ma'am, thank you po, ma'am. God bless po sa inyo.
3: God bless, sir.
0: Kompletos, Ricados.
1: So, rin yung pagbahayag kay Police Major Francie Andrade o bagong hepe ibahay PNP mga kamerkado. So, pahanumdum yun ano nga, syempre may ano taron, may kinamatarong taron mga kapitbagay nyo o inyo kanang komunidad nga magreklamo angot sa inyong kanang illegal nga pagsugal mga kamerkado. So,
3: yes, kung dyan.
1: Ano pero ni, panabat gihapon ka mo sa lagi karon ron. Bisan hambang na itong kalingawan, para doon yan, ihambang mo kaina kung may ginaka-imbulbaran nga kwarta, ibaot ang istorya ron.
3: Yes.
1: Diba?
3: Illegal yut aron.
1: Diba?
3: Abisan nabi man na ruin mo karon nga ginakita, piso-piso, kamarin dyan, para sa kanya ni nga sugaw ron, hay, may kilalagyan ikaw. Mm-hmm.
1: Kasi no, purpose of it, hagna nga ra, hagna, layi. No, layi nga ra mga kamerkado. Kaya good, hindi ka ra makatuga it mas malala nga pwedeng matabo. Kasi nga isugaw ron eh.
3: Mm-hmm.
1: Diba? Anything can happen. Bisan mo isot kita ng kwarta ron, siyempre kung sangagan pa nga sinangagtaka mo na sa inyong area o kumbaga may obstruction ta sa inyong kanang lugar ay pwede yung tagid ka mo ireklamo karon sa atong mga otoridad. So yung mga comment section naton nga kung amat hindi naman naton maintindihan, yes, justified no nga ginahamba nga kalingawan na tanan daron makaroon, pero again tanan ro mga tao na kinyo sa inyong palibot may kinamatarong ireklamo ka mo bangod illegal nga ni nga pagsugaron mga kamerkado.
3: Correct agid no kamron Johnny, tama kagid karon. O di bang mahambaw, tama kagid karon kamron Johnny. So hindi lang ka mag-engage rin malang ka simple ron, hindi ka mag-engage no sa mga hampang-hampang nga may involve nga kwarta.
1: Oo. Para makalikaw man kita sa anong posibleng kinagamo, anong sibling away nga magpwedeng magtuga. Siyempre, bisan hambaw naton nga awap naman anong simple at amana raw, hey, doon yan eh. Paano kung may matabo nga nga makaroon na mas malala pagid? Diba? So, ano kita, kaya nga ni may una kita nga pagcore nga mga gina din mga bingguhan at pagcore. Kung gusto niyo magtaya around the PCSO or inyo pa nga mga STL nga authorized by the sweepstakes.
3: Dapat bukis ha.
1: Oh, that bukis or legit lehitimo.
3: Dahil kung magtaya ka mo sa bukis no nga STL ka rin chani, hay what ikat daog karon bisan habo man nga nagawa ng numero 2021.
1: Oo. Wa gihapon.
3: Wa kating karot batunon nga premyo bango gani ano ron illegal man don mga bukis yes. Nga ra.
1: Oo, may ano ta kita may lehitimo ta kita ag authorized at gobyerno. Doon do mga law firm mas PCSO mga kamerkado. Na lang kita makipag-engage. At least, bukong ta it illegal, agawa, di ka pindiwak at awat ba nga mag, syempre, batian na taon kaina, agtop sa prosecution's office. Diba?
3: Bali, makara, kaina, kabron Johnny, sa tanaga-ano ka, tanaga-istorya ka kay Hepe, hay, igtuon ro daywa ka ra, no, ka mga anong ra, na aresto, gina-inquest sa rekarang kaso, no, nga pag-gapas nga ni sa rekarang illegal gambling ka rin siya ni.
1: Oo. Matandaan man naton, yan, nakipag-angot man kita kay Ma'am Aubrey Ayon, Ropiay Oit Aklan PPO. Wa talaga ng pabayiro mga Mauraya kara kasi it is a violation mga kamerkado. Bisan mahambaw na ito nga maisot, mabaho, kung ano nga klaseng kwarta rin inyong kanang ginataya, as long as it is illegal, pagadakpon gihapon kamo ito pulisan mga kamerkado.
3: Yes, ko rin siya ni. Mas mayad lang nga maghipos ka lang.
1: Ihampang nga ka mo.
3: Ay, kaysa panibod, hindi rin mawaga ka rin dyan nga may mga hashtag, chismosa.
1: Oo, hindi kita
3: pwede ikaw, o may mga nahisa, abimana, kapan dyan, hey, pwede ka karong i-report, no, sa natungdan. Kaya ano lang, mas mayad lang nga, magtrabaho lang kita, hindi lang magsugal.
1: Oo, kung usok at ibang kalingawan,
3: Nga
1: hindi ka mga panabat sa aton nga layi, mga kamerkado.
3: Yes, diba? Kung dyan.
1: Okay.
3: So, Ruyon, mangin ano kita mangin good kita wow good maging good kita para ano wa kita itano problema sa ulihi.
1: Oo, syempre kaawat pa tayo, dakpon ka tinanda, agdaman pa kayo sa kalibong.
3: Oo, mapiansa ikaw.
1: Mapiansa ka pa, may record.
3: Pero may
1: ka
3: may record yun ta ikaw karon. Oo. Kaya syempre, gindakop ta ikaw, ginkasuhan ta ikaw, naabot as a fiscal's office.
1: Correct.
3: O, may record yun tayo ikaw kung nang dyan eh.
1: Basta naman lang cleared ka.
3: Oo.
1: Nga kasi nakapiansa ka, ay, may record ka.
3: Padahal habang ikaw karoon nga nag-attend it hearing sa korte.
1: Yes, tama roon ka merkadong marriage.
3: Okay. So, Ruyon na kung nang dyan eh, roon ka roon nga pag interview no sa Hepet, anong karoon yung ibahay PNP angot nga ni sa daywa, ka mga na-aresto nga rin mga individual, matapos nga ni, nga sandarahay maghampang, itari ka rin illegal nga sugaw, ukon illegal gambling nga rin, sa umani ka rin sa may barangay Agbago sa Banwa, ibahay ka Ron Johnny. Para sa programang kompletos Ricardo sa kuman si Kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar, it Radyo Mercado Aklan ang boses sa puso ng bayan.
6: Radyo Mercado Live.
2: Report.
1: Abugin nga salamat kay Kamerkado nga Mary Joy de la Cruz Melgar sa anak ng mga natipon nga balita makaroon nga hapon it Sabado mga Kamerkado. Thank you mga Kamerkado ha sa mga nag-engage mga kapaod, diba? Nag-comment pa nga niya ka na hamba ni Sir Marito Benedicto Tulio na kanon sa Pukid Store o abo iya sa Altavas sa Manugpataya at Bukis. Again, illegal doon mga Kamerkado. Kasi prone ka mo sa pagpangloko. Makon mo ko base magdaog ka hey, wa dito kaabot ro kwarta kimo. So ito kita sa mga lehitimo nga gina-recognize. Ito Philippine Charities Sweepstakes Office open ro PCSO mga Kamerkado.
2: Kompletos Ricardos.
1: Okay, oras kita makaroon mga Kamerkado ala una isa iswon. Aga magapanubalik ana iro programa ang Kompletos Ricardos. Iyalamang sa pila ka mga reminders, standby.
6: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom na.

0: ako si Kia Rodrigora from Pangaaklan. Subscriber ako at Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generate income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si pagkano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Paunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region Number 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PET. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ng SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Availment. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katugan kung gabi. Kaya at marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numansha, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numansha, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Real, oh no, fuck it.
5: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Pareho sa mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ininga pahanundong, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos, Ricados.

0: Kompletos, Rikados.
1: Alauna, 19 yun kita mga kamerkado. At welcome back sa final portion ng atong karanga programang Kompletos Rikados. Ako rin yung kaibahan sa kahanginan sa merkado, si kamerkadong John Ronald Guarino.
0: Kompletos Rikados.
1: Bago kita mag-proceed mga kamerkado sa aton nga pinakauhuli nga portion sa aton karang, or bago kita magtakop sa aton karanga programa, oh yeah, mga kamerkado, sa mga uwa na kasayod, sangka magnitude 7.7 nga linog. Rotomama, unakaroon sa nasyong Panama, unakaroon sa South America, mga kamerkado. Ginauyog kara, mga kamerkado, rubilog nga Southern Panama. Takna alas 4:25 aga-aga, yakaro Philippine time. Ukon iktukanda, haya Biyernes ithapon, mga kamerkado, ko October 9, 2026. So after duray ka nga 7.6 matapos itdaywang oras sa bilog pa nga major earthquake nga 6.6 no nga magnitude nga linog. Roto mama aman sa kapareho ka nga lugar kung sa CN mga kamerkado epicenter kara hay sa 12 kilometros nga west southwest at Petaloza Arriba sa probinsya kara it Herrera province. Aga syempre ra na kara nga dagom hay 12.6 kilometers mga kamerkado. As of posting kay ina kara nga alas 12 mga kamerkado masobra 50 pro aftershocks nga na record sa raya kara nga lugar. So wa man it may tsunami threat iya kara sa Pilipinas pero syempre nagiging active human ro aton kara nga plate tectonics mga kamerkado. Gabi yung gid nga kitahay kabahin ukon kaibahan sa Pacific Ring of Fire mga kamerkado.
0: Kompletos Rikados.
1: Anyways mga kamerkado, ato na nga pamatian ro mga dugang balita kay gahatod kato ni kamerkadong Shane Flores Masalio mga kamerkado.
0: Radyo Merkado Live Report.
1: Alright, kamerkadong Shane with your report. Proceed.
2: Yes, kamerkadong Johnny. Ito yung karang mga natipon nga report sa ating nga mga police station, siya kong sabay nito, ating nga probinsya at Aklan. Update natin kamerkadong Johnny, sa raya kanatabo nga disgrasya sa may poblasyon makato kahapon, sa may intersection na part kara it diversion road kamerkadong Johnny.
1: Okay.
2: Kung sa siin nga nino, hay, haka-isuri natin kayo nakanarong PNP, ag, din nga... that time galing kamerkadong Johnny hinagaano sanda nag-istorya rong negotiations nga naga tuhaw sa raya kara nga daywang panig.
1: So what kasuhay nga matabo kanta kara kamerkadong Johnny?
2: Kaina bi kamerkadong Johnny sa update hay wa pa katong ginhatag gidrong kabilugan pero nag-istorya pa yung sanda. So I think una sanda sa police station that time.
1: Okay, nag-istorya para sa or, ano gitman ro
2: or mag-set sanda it adlaw or oras kamerkadong Johnny do yun na. Sa kumadumduman nato no roraya kara nga mga daywa kara nga nina ay daywang nina daywa kara nga kamerkadong Johnny rong nga ninahan at padayon kara ginabuong sa ISA ray kara nga ICU sa ka private hospital. Gin ask naton kung kamusta nanda kar nga medical update no anong status kamerkadong Johnny kasi kahapon naton nga news hiding ito sa naka sa ICU according mata sa makato PNP actually man naman mahigi na follow up pa man naman kung kamusta un samda doon nga kaina ka markadong Johnny no so padayon sa dakang ginabuhon kumadumduman naton nga duraya ka ng mga biktima hay sakay ka rasan di tricycle ro ninahan ka markadong Johnny hay 8 at 11 years old nga daywang kaunga no ag may andat akara nga lastro sa ugo kama naman duraya ka nga sakay man nga mag-asawa hay nakaalgo man kara ita minor injuries ro ray mat akara nga direksyon na benda ka markadong Johnny daya ka nga truck hay halin ka sa Rojas City pag tukara it katiklan.
1: Okay.
2: Do raya mata nga tricycle hay ginapahayag nga taga ano mo sandara taga kalimbahan kamerkadong Johnny. So sa mayor yata ron ni ruraya kara nga rutrak kamerkadong Johnny. Also di karaya no na ginapahayag pagid nga hatungan ni according mat aron sa buo nating initial information rin kara sa makato MPS hay pareho kara nga wa nag minor ng mga bihikulo pagabot kara sa intersection it na sambitan nga lugar agri karon nga niga nagsunggaban it asanda kamerkadong Johnny no so di karaya Diyon nga ano pa makaron istorya pagid makaron ro nga magtimbang nga panig angot kara sa raya nga aksidente kamer kadong Johnny. Sa dugan naton kara nga balita maglimang kara sa aton nga bahay man itang banwait na bus ninahan kara rong daywang kamotorista matapos nga ikara nga maaksidente ro ginasakya mahibihikulo na sa pangarsadahon kara nga sakop it tolingon na bus kami kamer kadong Johnny around the 9:45 PM no. Agroray kara nga motor higina maneho ra isang ka 42 years old nga gaki imara hay residente kara ita Libertad na bus agrotricycle matakara gina maneho man it 49 anyos nga gaki agresidente kara id by Sur Malay. Sandi ka sa initial information, hanin ka sa Nabas PNP, pagtok na sa Libertad ng motorsiklo, ruray matakara ka tricycle hayhalin sa poblasyon Nabas ag pagtok na ka na kunta sa Malay Kamer ka nung Johnny, no? So, ay napahayag nga naglikaw ng motor Kamer ka nung Johnny sa Baganaw, una sa Karsada, agri ka na hay haagaw na ta, rung linya ka na i-tricycle.

0: Ito sa bagsakan, kaya kamerkadong Johnny. No? So, huwat-huwat lang gid, mga kamerkado. Sa piyakman ka nga bahin, may aray kamerkadong Johnny nga natabo ka nga sunog iya sa may madalag sa paningayan. Actually, hay, nagtawag kita sa mga aton nga BFP, no? Una, kasi I think kamerkadong Johnny, you're some biro, daya ka nga ano eh, Rulibacaw, BFP, ayat akararong nga mag- responde sa ray karang sunog but uwan ni ka reported kanda pero may nagpost sabi kada sa face sa social media according to according sa BFP madalag aga Libacaw nga iron nga ni nag I mean according sa BFP madalag ka merkadong Jan nga na posted sa social media pero wa pa sa natabatong report sa sunog kasi hopefully no nga nag-report kada ro raya nga tag iyat bagay para ma-declare ka merkadong Jan kung pilagin man rong affidavit of loss no aga just in case kung makapangyo sa naitbulig sa government at sa kung sino pa nga private sector hay maipakita na nga raya ginman rung damage o mabuligan sanda ka merkadong Johnny. Ay, syempre, panumdum lang siguro kita. Makaroon nga weekend. Maugan ro panyempo.
1: Yes.
0: So, hopefully, mga kamerkado o iba kami kakadesgrasya bangod ganun sa mga saray nga madanlog nga daganon. Agro iba, iwag at agawan itdagan. So, hopefully, no nga maging sa patron, itatukaroon nga mga drivers nga magbinor-menor kita. Diyon nga, actually, makaabot magyapong kita sa atong ginaagtunan nga pilang minuto malang siguro nung magpugpundo. Di ba kami ganun dyan? Agpaagihon mo, anay.
1: Oo.
0: Aga, sa mga kaibanghuna natin nga travel tas maun-ugan, ay magdahan dito sa daganon. Bangon nga ni nga. Madanlog rong mga pangarsadahon natin kamerkadong dyan.
1: Yes. Aga, syempre sa ating nga mga kamerkado nga may mga karga.
0: Yes.
1: Especially on the way of Katiklan, mga kamerkado, maghagong gid kita. No, kasi syempre 5 hours ago may natumba man nga truck, no?
0: Ay, oo.
1: Nakadun sa may barangay Habana sa
0: Panokalit
1: Nabas, no? So sa mga motorista nato, hindi kita magpasagasagat drive. Importante kumpleto ka mo, rinyo ka nga panggawason, wakamot pilas, wakamot kung anong gas-gas, wakamot any injury. Importante makaabot ka mong gawas sa inyo ka nga ginaagtunan, mga kamerkado. Para ano kita, safe and sound kita. Slowly but surely nga ni ika nga nila, di ba?
0: Yes.
1: Kasi makaroon nga unpredictable na atong karang weather, pero most of the parts here in Aklan nga nakaka-experience kita at mabaskog na pag-inungan, ay ano gano'n kita, mag-menor, ano lang, takbong gwapo lang.
0: Yes, yeah. Pang-gwapo ba ga?
1: Pang-gwapo ga, no, di ba? Smooth and smooth sailing ang kita, mga kamerkado, di ba?
0: Gabi yun sa mga kayo manghuna natin kami mga lisensya. Sa ira man na ako ano yung mga traffic rules, no? So, syempre, mga nag, siguro mga nag-ano man kamo, naka-agin
1: mo
0: sa seminar. Sana hindi tayo duman sa fixer.
1: Hindi pinaghugutan din isa.
0: Kasi, kasi last time, di ba, hamba ni Engineer Velez, si Engineer Velez, na naghamba karon mga kamerkado. Para masaya naman ito, batas trapiko, defensive driving, and road safety.
1: Road safety, tama-tama. Aga, syempre sa ato nga mga kamerkado natin una, nga kung may balak man kamo nga mag-biyahe, especially sa mga nakainom hindi na, total weekend, ay magdahan man kamo mga kamerkado para hindi manamon kamo mabalita kung anong hindi manatabukin nyo. Mas gusto nga ninamon nga, ano kamo eh, mas gusto naman nga safe kamo.
0: Yes, gusto namin safe
1: gusto,
0: kayo.
1: Gusto namin safe kayo na.
0: Diba?
1: So, yun ra atin nga pila sa mga pahanumdum kini.
0: Sana good news.
1: Sana good news ang tayo.
0: Ano ka merkadong Johnny. And of course, di na aton nga abiso sa merkado. so far, doon natin kung mga tipon nga report. Balik ka na sa ating mga municipal police station at sa probinsya natin Aklan. Ako man si Car Mercado Shane Flores, masali at Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
2: Radyo Mercado Live Report. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos Ricados.
1: Abugid nga salamat kay kamerkadong Shane Flores Masalio. Sana mga natipon nga balita makarong adlaw karon ito Sabado mga kamerkado. Thank you man sa ating mga tagpamanit naton, especially sa ating nga tag sa mga public market. Ang partnered LGUs, yun gano'n na karon. Sa Banwait Altavas, Banga, Madalag, Libacaw, Numansya, Lezo, Malinaw, Makato, Tangala, Nabasag, Buruanga, Maayad-ayad gid nga hapon kinyo and happy, happy weekend. Sa mga nagabiyahin man, pag-tweet copies,

0: Iloilo City, Iloilo Province, Antique, Guimaras, Bacolod City, Negros Occidental, sa Batangas at sa Metro Manila, maghagong man sa inyong pagbiyahe mga ka-American. Hinaga, maka-interview nato nro ang podcast. Tatang ka ng mga podcasters, maghaling ka ron sa Bano Itmalay. Aga siya ato nga uman ron mga ka-merkado para sa programa ang kilaganon rubugag it bidang akganon. Mga ka-merkado, thank you man sa ato nga mga Radyo Merkado reporters, sa ato nga partner da mga newsroom, research department, production, onboard personnel, ag sa ato nga partner technical kay Geranio Messina mga ka-merkado. Aguman mga ka-merkado para sa programa ang
1: Kompletos Ricados.
0: Ako si Kamerkadong John Ronald Guarin, Itradyo Merkado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
1: Inyong napakinggan ang Kompletos Ricados. Hanggang bukas, dito pa rin sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
2: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: ako si Kia Rodrigora from Pangaaklan. Subscriber ako at Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carl's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martirito Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Paunawa sa lahat ng micro-taxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong micro-taxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga micro-taxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending or final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ng SBA, board resolution o secretary certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

May kwento ka ba ng pag-ibig na hindi mo masabi? O relasyong parang presyo ng gulay? Pabago-bago? Huwag kang mag-alala. Andito si Mare Tess. Laging ready makinig, makisimpatiya, at magbigay ng payo. Walang arte, walang halong judgment. Ito na ang kwentuhang tagos sa puso. Dear Mare Tess, ang mare mo sa saya, lungkot at pag-ibig.

0: Maayad ayad gahapon mga kamerkado. Good afternoon sa itong mga pinanggang at tagpagamati. Welcome sa pangalagad in programang Dear Marites. Alright.
1: Yes, wow. Well-rested din kasama natin.
0: Ay, di nyo sure.
1: Uyad ka, kamerkadong Shane.
0: Oo.
1: Ano yun ang ginawa mo, kamerkadong Shane?
0: Kasi, kagabi kasi, kasama ko yung dalawa kong friends at nag-party.
1: Aba.
0: Sa laro lang naman.
1: Nag-ano ka, nag-Friday night ka pala, kamerkadong Shane.
0: Sa Roblox.
1: Roblox.
0: Tapos ano?
1: Party.
0: Kasi dalawa sila. Yung isa, hindi niya pa duty. Tapos yung isa naman, parang madami siyang time. Tapos ano, doon lang kami nagkita ulit. Kasi kadalasan na sa IG kami. Tapos yun, ginawa namin doon. Alam mo yung naka-open lang yung laptop. Tapos nagpa-party-party yung avatar ko. So ako nakaganito lang.
1: Kaya nga, virtually nagpa-party-party sila.
0: Gabi. Yes. Tapos pinag-uusapan namin doon. Ewan ko kung kani-kaninong buhay. Oo.
1: Grabe naman yung pandemic.
0: Oo. Tapos di ba hindi tumatagay sa real life kamerkadinis, pero andon, oras-oras, minuminuto, nag-order ng drinks.
1: Pwede ko parang kumain. Pwede,
0: oo, pwede kumain. Tapos pwede siya mag-order ng drinks.
1: Ayan. So, sa mga kamerkada natin, drink responsibly.
0: Yes, drink responsibly, ha? Pero okay lang to kasi, oo, sa laro lang yun.
1: Yes, diba?
0: Oo, tapos yung barista nila, manananggal, ha? Amat din yun, eh. Manananggal, eh. Lakas ang tama, ha? So, mag-familiar yung mukha.
1: Kamerkada, hindi nabukuyat sa malita.
0: Yes, of course. Diba? Oo naman, never.
1: Okay ba? Okay lang.
0: Oo, with friends. Huwag lang sa mga maling taong yan.
2: Correct.
0: Walang place yan sa ano, sa mundo.
2: So, gabi ka naman.
0: Walang place yan sa mundo. Charot. Anyways, mga kamerkado, happy afternoon. Ano, kami rin yung kamagkikibahan. Una para mong chismisan. Diba? Ako si kamerkado siya yung Flores Masalio.
2: At ako si kamerkado Eunice Sanislao.
0: Yes, si Trajo Mercado Clan.
2: Ang boses sa puso ng bayan.
0: Ayan.
2: Paano kagisanda?
1: Gabi na ba? Nung mga trip
2: na kayo punta?
0: Uwi na, bakit
2: Uwi
0: ba?
2: Uwi na, bakit ba? Maroblox siya.
0: Oo, lalaro ako. Bakit
2: lalaro
0: ba?
2: Pa party-party ulit sa Roblox.
0: Party ulit ako doon.
2: Kaya nga.
0: Tapos pag na, ano, pag na-board naman sa party-party, ano naman sa kabila, nag... Ay.
2: Buti nga, kamerkanong siya nagkatagpo yung mga sked nyo.
0: Ah, yun lang kasi
2: hirap kasi talaga yun,
0: mahirap. Diba? Kasi di ba yung isa, yung seaman kasi na yung kamerkanong inis, nasa ano kasi sa, siya, sa ibang bansa.
2: Ah, di ba yan yung ex mo? Hindi ba yun? Ay, hindi mo yun eh. Iba pa yung ex.
0: Hindi, kaibigan ko yun. Ah,
2: iba pa pala yun.
0: Oo, mapatawa.
2: Sorry. Mali. My false.
0: Pwede kaibigan friend ko yun, Kamerkadis. Mag 1 year na kaming friend. Oo, yes.
2: Wow, happy anniversary sa friendship niyo, Kamerkado.
0: Friendsary, yeah.
2: Yes, yung isa. Ay, isa, ay, dalawa
0: ay,
2: yung kayo.
0: Ay, isa, oh, yung isa naman, di ko sa Pinas.
2: Ala, hindi mo inano yung isa.
0: Sorry naman.
2: Sinama yung isa, magtatampo yan.
0: dito siya sa, ano, sa Pinas, Kamerkaduinis, at ngayon nag-ano siya. Parang 26 din siya eh.
2: Nag-media rin siya?
0: Hindi, naka-ano din siya sa Kamerkaduinis eh. Parang, nag-arrest ani imo makaroon.
2: Ay.
0: Yes. Hindi ko na tanong yung ano yung kurso niya. Pero feeling ko mamaya mag-chat. Maglaro na.
2: Bali mga online friends mo lang yan, Kamerkado.
0: Yes, wow. Pero hopefully magkita kami, Kamerkado.
2: Kaya nga, diba?
0: Masaya, masaya.
2: True.
0: Diba? Minsan lang tayo magkaroon ng friends
2: dapat,
0: online.
2: Dapat dyan mong gamitin yung leave mo, Kamerkado Shane.
0: Yes, sabi ko dito, leave me alone.
2: Leave me alone. Nagpa siya, leave me alone. Tapos hindi mo yung makikita, diba?
0: Oh, tapos nag-book the ticket.
2: Kaya nga.
0: Parang may... isa palawan. Leave me alone.
2: Ipos-ipos mo lang si Kamerkado Shane ngayon, pero gabukot at flight ron. Diba?
1: Flight to Biringan.
2: And day, sa kwarto mo lang naman yung biringan, Kamerkado Shane.
0: Grabe man
2: na.
0: Hindi
2: mo na nilang flight.
0: Oo, lagay ko doon si Kamerkado. Pero anyways, mga Kamerkado. Kamerkado Inis, pagtamiyaw na ako sa ating karing mga public market. Wala pa na siya dito papel, pero meron siyang notepad.
2: Ito na lang.
0: Nasa notepad.
2: So, akong ginatamiyaw ng mga taga-Altabas Public Market. Ay, Iamandu naman siya Public Market, Tangalan Public Market, Buruanga Public Market, Makato Public Market.
0: Di ba era ano yan?
2: Lezo Public Market. Ano pa nga ni?
0: Diba,
2: Makato Public Market, yes. Malinaw Public Market, wow. Nabas Public Market.
1: Baldado na yun.
2: Banga Public Market.
0: Maid pan ba yan?
2: Ito ay napunit. Tangalan public market. Halawon.
0: Halawon. Hala na, pinunit yan na.
2: Napunit na.
0: Hala.
2: So sa mga public market, good afternoon po sa inyo. Sa
0: yes.
2: Mga hindi ko natamyo.
0: At sa mga wap ako natamyo ni Kamergado yun, is kanya-kanya na to.
2: Yes, babalikan namin kayo mamaya.
0: Oo. For anyways, ato rin ka ng mga kamerkado una para sa katanong. Ay, for good afternoon, magreha. Nabot, ay, forgive me. for good afternoon.
2: Bakit ka lang humingi ng kapatawaran?
0: Wala yan. Sa Kalibo, sa Facebook page.
2: Ah.
0: Sa Facebook page, no, mga kamerkado, pwede ka mag-comment.
2: Yes
0: sa,
2: naman.
0: Ato makarang pangutan na kamerkado ng inis.
2: Mm-mm.
0: Bakit mas matagal natin kinikim-kim ang galit kaysa mga papuri?
2: Ay, oo. Or parang ano ito, bakit mas kinikim-kim natin mga negative kaysa sa ano, sa mga positive, ganun.
0: Yes.
2: Di ba, may ano eh, parang may sinabi sa akin dati yung kasama ko. O yung guardian angel ko na nga lang. Hindi ko lang matanda na pangalan niya eh. May sabi sa akin natin yung guardian angel ko na ano, na kahit limang positive pa daw yan, basta masingitan lang daw na isang negative, masisira daw lahat yung ano.
0: Totoo
2: yung parang parang may sinabi siyang ganun na sige, parang basta. Basta sa limang compliments daw na yan, parang masabihan lang daw ng isang parang negative reviews, parang ano
0: parang,
2: daw.
0: Parang wala nang
2: parang wala nang effect yung mga parang mga positive comments mo. Parang hindi ko na maalala, sorry ah, hindi ko na maalala yung
0: okay,
2: sino
0: lang
2: sabi sa akin. So, gawin ko na lang guardian angel yung lang sabi
0: nun. Yes. Tapos, I think, no, kamerka ng Yenis, pag matagal daw kinikim-kim yung galit. Yung galit kasi, parang nagating twice pa ikaw, kapagal mo gitman. Kasi, it's either ginakonsider mo rin situation or the feeling ay...
2: Nakakuyong ka.
0: Consider mo. Ayun, kapal ako yung kama. Sabi ka?
2: Parang ganun.
0: Ba't yung kasi nagsisend kayo ng mga ganun to naman? It's either gina-consider mo ang situation or taong involved. Pero yung mga papuri, syempre, matik yan. Kasi maganda yan, ano yung maganda pakinggan. And masarap pakinggan yung isang, ano nga tawag dito, compliment kapag galing yun sa tao na sincere talaga yung compliment.
2: Yes.
0: Meron kasi na, wala lang. Pero merong parang backhanded compliment.
2: Oo. Yes. Oh, actually, may mga ganyan talagang backhanded compliment.
0: Ah, diba?
2: Ano, paano kuya, ano yun? Parang, ano ba yung magandang example niyan?
0: For example, ganito ka magandang miss. Uy, ang ganda naman ang buhok mo. Pero mas maganda siguro yan kung hindi ganyan yung gupit. Ganun, diba? Ang ganda ng buhok mo. Pero siguro, mas bagay sa yung ganito.
2: Or pwede rin, ano, diba? Kapag may mga, ano, uy, I like your confidence. Tapos parang, something, di, parang, ano sila, parang, sabi natin mga plus size person, tapos parang bigla silang nagbikini. Uy, I like your confidence. Parang yun talaga is backhanded compliment.
0: Oo, diba?
2: Oo.
0: Parang bakit?
2: Oo, parang diba? may laman
0: siya. Hindi ba normal?
2: Pero pwede ka pa mag-compliment na parang you're beautiful lang, ganun lang. Wala lang, huwag mo nang sugpunan, diba? May mga
0: bagay
2: ganun
0: sa'yo yung ganito mo, diba?
2: Parang ano lang siya, parang wala nang may sugpo na pero or something.
0: Pero yes, ganyan yung parang, meron ka pang...
2: May catch ka, diba?
0: May sasabihin ka pa talaga eh. No?
2: Pero pwede mo i-compliment na, uy, ang ganda mo ngayon today, parang ganun lang siya, diba?
0: Ang ganda mo today, pero...
2: Huwag ganun, diba? Pero... Ganun na.
0: Ay, yung katabi ko, papa, yung gagmaganyan yan eh.
2: Sino? Wala na pangalanan.
0: Wala na pangalanan, sumaya. Ay, baldado na yun sa akin, kaya magandang inis. Kasi may pinipilit siya na bagay na hindi ko naman nga ginagawa. Ayoko naman sabihin.
2: Gets.
0: Gusto talaga sabihin na, diba nang, gano'n ka nang, no?
2: Parang ginabindot ganyan yung golden
0: yung
2: buzzer.
0: Yung golden buzzer, tapos...
2: Kaya nga, parang may instigator din nung kaibahan natin nga ron, diba?
0: Parang alam mo yung...
2: Parang may kinukuha siyang reaction sa'yo.
0: Pero hindi yung masasatisfy. Kasi hindi ko nga pinapakita sa kanya. Kasi wala naman talaga. Isa pa to eh. Uy, wala naman talaga. Kasi, di ba, hindi mo naman gagawin yung bagay na yon kung wala naman sa iyo yung ano.
2: Yes. Oh, sabi niya yan.
0: Wala lang mga kamerkado. Medyo ano pa ito makaroon nga.
2: Kaya nga. Oo. Okay ka na? So, tatanungin kita, Kamerkanong Shin, okay ka na ba ngayon?
0: Oo, kanina
2: since
0: hindi talaga.
2: Sa ano mo kanina? Ano, oh, kanina nakaganito ka eh.
0: Pero parang nga, alam mo yung model?
2: Oo.
0: Tapos humihingi siya ng ano, pain reliever. Ay, may kaya, ano ka mo? May ganito kayo?
2: Nasa sulok lang siya, tapos maya-maya natayo na naman siya. Oo, oh, may sulok na naman. Parang,
0: oh! Kasi hindi ko kasi kaya pag ano talaga. Like isang, ewan ko, kasi isang upaan ka merkadong yun is, hindi ko carry yan.
2: Baka may ano, baka may inisip pa baka na ka mong gawin, ganun.
0: Hindi, ewan ko lang. It's either dahil sa, ano ko, sa scoliosis ko, or sa dyang, eto lang talaga yung ano ng Sagittarius. Ng Sagittarius rather. Ito lang tayo yung personality nila. Na hindi mapakali. Like maraming, alam mo, maraming unsaid thoughts ka merkadong yun is. Tapos, minsan may ADHD pa yan.
2: Mm-mm.
0: Oo.
2: Wow.
0: Ewan ko. Like, di ba for example, gusto ko ngayon mag-paint. Kinabukasan, pag nakakita ako ng parang nag-crochet yan na naman yung gusto ko. Ay, ewan mo na lang. Yung libro, alam mo ba?
2: Mm-mm.
0: Yung libro na si Courtney tsaka si Kian, hindi ko para tapos. Kasi pag bumasa ako, manunood ako. Tapos manunood,
2: So parang yung isang bagay, parang pinoprocrastinate mo, hindi mo siya matapos.
0: Oo.
2: Na ano talaga, kasi panibagong iba na naman.
0: Yes, parang kasi, parang gusto kong madami akong gawin within a day.
2: Yes, I think, karami naman talaga sa atin para nakaka-relate sa ganyan na yun. Na parang maraming gustong gawin sa buhay.
0: Oo, diba?
2: Parang hindi siya mapakali sa isang interes. Parang, ay. Tapos may minsan pa nga yan, kapag may isang bagay ka na gustong gawin, tapos hindi mo agad siya na perfect. Parang naiinis ka. And then parang, okay, next. Move on sa next, hobby.
0: Oo. Lalo
2: so,
0: na yung ano
2: yeah,
0: yung
2: gets naman, gets. Oo, nagalit siya.
0: Alam mo, yung pamanghin ko ng pinakansin, sabi niya, tita, meron ako ganito. Ay, may abo ko. Ay, may ako ng garon. Ginpaayos ko sa mga ipaan sa trabaho, natambad ako.
2: Oh, at least ayos
0: Hello,
2: naman.
0: Oo, oh, thank you
2: Alam
0: so much. Alam
2: yung tagaayos.
0: Oh, kay Kamerkadong Eunice at kay Kamerkadong Arvin.
2: Wow.
0: Ang ganda kasi mga Kamerkado.
2: Di-display na namin ngayon.
0: Andito na, hindi na siya nalagdagan kasi nawala na yung ano.
2: Ayan.
0: Wow. Nawala na yung... Nawala, Nawala.
2: Inayos na niya. Pumunta lang siya dito para ayos eh.
0: Meron siya nakalimutan.
2: Ah, may nakalimutan siya. Ano yan? Susi ba yan, Kamerkano?
0: Ay, random naman.
2: Johnny?
0: Hoy!
2: Saan mo yung isang susi mo?
0: Meron siya ano, yung si, ano nga yun, Kamerkadong Johnny?
2: Sailor Moon,
0: oo.
2: Ano nangyari doon? Sa binato daw niya?
0: Wala pa.
2: Bibigyan raw niya kay Kamerkadong Arvin. Yung bata na yung mga ayos niyan. Eh, pagkatiwala na
0: sa bata.
2: Pagkatiwala na sa kindergarten yan.
0: Pagkakatawala niya kay Toto, Arvin.
2: Toto, Arvin.
0: Huwag lang talaga siya sumigawin. pag linggo, may mga gaakapela ka Merkadong Inis. Yung ang, as in, yung mahipos ka mo nga rin sa newsroom. Tapos bilgang,
2: woo! Bilang tayo mo gaakapela. Woo! Ginaan mo.
0: Ito?
2: Hindi ka naman ganyan, di ba?
0: Hindi naman sasalita. Gatungo ko lang kana, tapos ay nagay.
2: Kaya, yung mga ganyan talaga, magulat ka na lang talaga.
0: Alam mo, bata ka, sayang ka, charo.
2: Hoy!
0: Dahil lang kasi siya,
2: may kahit na ima, bigla ima, kapanggigil.
0: Tapos pag tinawag mo ba, minsan, kahit walang earphones, hindi kanya, wala kanya ginatubangan. One time na, nainis ako dyan, hindi ko siya, nausap talaga. Pero,
2: diba, hindi siya naman pansin minsan pag trip niya.
0: Yan yung mga trip na mga bata.
2: Bata kasi. Pag ano na, mag-grow pa yan.
0: Pag-asensya na natin. Tsaka isa pa ka-Mercado News. Sabi dito, bakit tayo naghihintay ng tamang oras kung ang tamang oras naman ay walang hinihintay? Gobe naman yan! Sino lang?
2: Wow.
0: Sino lang padala yan
2: ka-Mercado News? Si ano to?
0: Sana naman?
2: Si S. Mercadong Summer Beanie.
0: Wow!
2: From ka-Mercadong Summer Beanie. Aba, bakit tayo naghihintay sa tamang oras kung ang tamang oras ay walang inaantay? Siguro dahil kung feel natin, kasi tayo rin nakapagsabi kung kailan yung perfect timing eh. Kasi, di ba, parang sa utak natin, ay, feeling ko hindi pa talaga perfect timing to. Halimbawa, mag-amen. Parang, hindi pa parang perfect timing to. Or mag-apply ka sa, mag-audition.
0: Oo.
2: Parang feel mo kasi sa katawan, parang hindi ka pa ready.
0: Hindi ka pa capable.
2: Oo.
0: Or parang nakukulangan ka pa saan.
2: So, parang sa tingin mo sarili mo, parang hindi pa hindi mo pa perfect timing. Pero yung perfect timing naman talaga, wala naman talaga siyang inaantay. Anytime mo siyang pwedeng gawin.
0: Siya, pwede.
2: Pero ikaw lang talaga yung nag-hold back.
0: Yes, because yun yung mga merkado. minsan kasi meron na mga bagay na hindi ka pa handa sa resulta or hindi ka pa handa sa pwedeng mangyari.
2: So,
0: yun. Minsan, naubusan tayo ng oras. Mm-mm. Pero hindi, actually, naubusan lang ng oras yung isang tao kapag merong biglang nangyari.
2: Mm-mm.
0: O, ganun. Na parang nagka-conflict na kapag sasabihin niya pa to sa isang tao.
2: Oh, yes.
0: Yes,
2: diba?
0: Ganun. So, anytime is the right time, pero it depends sa tao.
2: Kung ready sila.
0: Kung ready sila.
2: Yes. So, ano, lahat naman kasi tayo, minsan yung sariling timeline. So, hindi mo pwedeng sabihin, etong si isa na to is parang hinog na, to si isa is parang nag-work pa lang sa ano. Kasi may sarili siyang timeline na hindi pa siya ready sa ganitong stage.
0: Mm-mm.
2: Limbawa sa mga motherhood, di pa, yung isa is parang pare sila ng age. Tapos yung isa is parang, oh, bakit wala ka pang anak? Eh, hindi pa siya ready kasi binibuild pa niya yung future niya.
0: Wala pa talaga sa vision board niya. So, sana hindi natin, wag natin i-pressure,
2: Wag natin i-pressure.
0: Wag natin i-pressure yung mga tao, no? Wag natin i-pressure yung mga tao kasi pag gusto nila yan, gagawin nila yan.
2: Yes, diba?
0: Wag lang ngayon. Or wag na.
2: Wait, grabe mo naman. Gawin pa rin. Ay, naka-depende yan sa'yo, actually.
0: Wag na, or diba? Or wag na.
2: Actually, naka-depende talaga yan sa'yo kung hindi mo na talaga
0: gusto. Sa akin?
2: Eh, sabi mo, wag na.
0: Or sa tao.
2: O sa isang tao, ayun, yun na lang.
0: Pasat ako na
2: diba? So, respect na lang each timeline.
0: Yes, mga kamerkada. Tapos isa pa, last na katanungan natin.
2: Last one.
0: Bakit mas takot tayong magmukhang tanga kaysa hindi totoo sa sarili?
2: Ay, may mga ganyan talaga. Actually, na-feel ko tong kamerkadong Shane dati.
0: Eh,
2: kasi
0: na lang,
2: kasi dati ganun-ganun ako. Dati ganun-ganun tayo. Oh, nung senior high, nung college lang ako medyo naging ano, naging open sa ibang tao. Dati talaga ganun ko.
0: Ayo. Ano, nakita ko yung picture ni kamerkado. Wala nang ganda. Ganun. Wala
2: nang ganda. Minakarkat dati, oh.
0: Yes. Oh, diba? Like, like, hindi ka pa handa. Alam mo, nakita ko yung picture ni Kamerkado Yunis. Very, dalagang Filipina.
2: Yes. Ano yan dati? Parang ano pa, hindi makapasag finger.
0: Oh, yes. Ngayon, kaya nang bumasag ng trophy.
2: Kaya nang bumasag ng platera. Siyempre, ano yan? Parang... ganyan talaga sa ano, nung dati talaga, nung pagkabata mo. Kasi parang... yung ano kasi namin, sa household din namin, siguro nasanay din ako ng gano'n na hindi kami
0: kayo intimate.
2: hindi kami intimate sa bahay. Hindi kami nagsasabihan ng problema. Tapos minsan, kamerkadong Shane, naranasan ko pa nung first heartbreak ko. Mm-hmm. Eh, isa lang naman yung kwarto namin ni Mama. So, hindi ako makaiyak dati sa kwarto ko. Kasi kasama ko si Mama. So, wala. Hindi ko na lang ano. Hindi lang ako umiyak. Hindi kami open sa ano, sa
0: hindi
2: emotion.
0: Hindi kayo open sa isa't isa din, kamerkado.
2: Kaya parang, ngayon ko pa lang, ngayon sigurong college ko pa lang ako nagsa-start maging vulnerable sa isang tao.
0: Mm-hmm.
2: So, ganun siguro.
0: Hindi ka naman open up ganun.
2: So, eto feeling ko yung tanong na to na bakit mas, ano, ay mas bakit mas madaling maging tanga? Ano?
0: Bakit mas takot tayo maging magmukhang ewan na lang? Huwag na lang letter T, medyo harsh.
2: Ah, bakit mas takot maging ewan
0: kaysa maging hindi totoo sa sarili?
2: Siguro dahil kinakapa din natin kung ano, kung ready ba silang i-acknowledge yung etong side natin. Or kasi baka sana rin tayo na hindi sa spotlight, diba? Sana rin tayo parang nasa behind the spotlight tayo. So parang it's scary na maging nasa spotlight ka bigla na yan, na parang ganun. Na i-open mo yung sarili mo sa spotlight. So siguro ganun. Scary siya.
0: Yes, so para pag lumabas ka sa comfort zone mo, baka anong sabihin ng ibang tao kapag pinalabas mo yung totoo mong ikaw talaga.
2: Oo, biglang kasi, ibang perception. Ay, hindi naman ganyan.
0: Di ba hindi ganyan
2: yun? Oo, di ba may mga ganyan kamerkado
0: siya. Sabi naman tao, huwag ka na mahiya. Pero nung hindi ka nahiya, parang ginajudge ka pa rin. So,
2: diba?
0: Either way, kahit man magpakatotoo ka sa sarili or, you know, maging mapagpanggap ka. Either way, mga kamerkado, i-judge ka pa rin ng mga tao. So, kung ano man yung gusto mo, maging, you know, embrace your flaws.
2: Yes.
0: Kasi, may mga tao kasi talaga na nahihiya dahil sa mga
2: sinasabi
0: ng ibang tao sa i-judge nila.
2: Napangunahan.
0: Alam mo ba, yung pinaka, ano yung gawin mo lang dyan? Sigmuraan mo na lang agad. Hindi, gano'n na lang.
2: Huwag
0: mo na lang pansinin yung comment nila kasi hindi naman sila nagpapakain sa'yo.
2: Yes.
0: At kung nagsabi man sa'yo na, di ba hindi ka nag-ganyan dati? Eh, yung nagpapakain sa'yo, sabihin mo na lang na, Oo. Pwede ba mind your own business na lang? Eh, may boundary tayo.
2: At saka kamerkadong Shane, minabasa talaga ako dati sa, nag-search ako, Google Quotes. It's okay that everybody doesn't like you because you can't like everybody too, diba?
0: Oo.
2: Diba?
0: Yes.
2: Okay lang kahit hindi ka gusto ng lahat kasi hindi mo rin kayang magustuhan yung lahat. Ganon.
0: Totoo yan. So, yun na lang sige yung ano, no? Yung parang maging mindset mo na lang.
2: Oo.
0: Para hindi ka halos maapektuhan kapag dumating yung panahon, no, na i-judge ka ng tao sa pagiging totoo mo sa sarili.
2: Yes.
0: No? Ayan mo na yan. Mga ano naman yan.
2: So, sa mga kamerkado natin na medyo ano pa dyan, medyo nahihiya. Siyempre, hindi ka naman naman pipilitin. Uy, mag-guna.
0: Mag-guna.
2: Umay, at the end of the day, parang kung feel mo nang ready ka na, then ready ka na. And then, don't mind na lang talaga yung sabihin ng ibang tao. Kasi, lagi yung misasabihin yan.
0: Kaya nga.
2: Kahit wala mong ginagawa, kahit tahimik ka lang, sabihin, uy, ba't hindi ka magsalita?
0: Nakasama.
2: O, sabihin nyo rin ganyan.
0: Diba? Kung,
2: pero kung sobrang ingay, sabihin
0: diba?
2: Pa rin ng ganyan. Ano ba talaga?
0: So, saan ako lulugar?
2: Ano ba talaga gusto nyo? Ganyan.
0: Oh, nangyari yan, di ba?
2: Oh.
0: One time, di ba, kami kadinis yung gabi na ba ako ay ikasama, tapos si Shane nila. Tapos nag-hipos ako ay, hala, na alin dun?
2: Di ba? Saan sa lugar? Di so, dito na lang tayo. Kaya nga. So, kamerkadong Shane, kung anong feel mo, then go.
0: Oo, go, di ba? Ay, ako na to?
2: Ikaw na yan eh. Sobrang na Shane na yan eh.
0: Wala na tong
2: siya lang ang nag-iisang Shane masayo.
0: Wala, agad. Piling ko mga kamerkado na yan agad. Pero, piling ko mas true ako iya kaysa ito sa bagay. Nonchalant. Abi ako ito sa amon.
2: Asaka, nakadepende rin siguro kamerkado Shane sa reception sa'yo ng tao, di ba?
0: Kung
2: yung sa tao is parang ano kanila, parang... Di ba kung kambay maingay ka tapos parang hindi ka naman nila pinapansin, parang parang ano, kung nahawa ka na lang din sa energy nila.
0: Yes,
2: kung tahimik lang din. Pero kung syempre kung maingay, kung open sila sa ingay mo din, syempre parang mas open ka mang ingay.
0: Mas open, totoo.
2: Oh my God, ingay talaga. Di ba?
0: Pag ano ka, parang comfortable,
2: comfortable ka
0: sa mag-ano. Iyon.
2: Yes.
0: Gabi naman yan. Gabi naman yung ano natin ngayon.
2: Palapalan din sa rin natin sa kamerkadong Shane. Yes, productive.
0: Sana ganito lagi. Actually, ganito naman lang yung kamerkadong
2: Shane. Kaya nga.
0: Minsan lang, pag may pangunta naman si
2: Summer Beanie.
0: Si, hindi yung isa.
2: Ah, si
0: Summer. Si Bolina Salbabida. Yun lang talaga yung medyo maano tayo eh.
2: Yung ano niya, mga tanong niya kasi, naiinis lang talaga yung tanong niya kamerkadong Shane.
0: Pero meron siyang tanong na, one time, meron siyang tanong na maganda.
2: Okay naman pala yung tanong niya minsan.
0: Para sa ano pala to?
2: Okay naman siya minsan.
0: Okay naman siya minsan, pero kadalasan ta.
2: Dalasan talaga, well, ano eh, parang naiinis lang talaga. Pero appreciate pa rin namin yun.
0: Yes, thank you so much.
2: Thank you for interacting with us, kamerkadong Bolina Salbabida.
0: Mga kamerkado, hey, hello po sa ating mga Facebook Live viewers ni Kamerkado Inday Consumption. Bonanog the afternoon mga kamaritas. Nga magwapahon. Wow!
2: Wow!
0: Thank you so much. Ni Kamerkado Emelie Agustin Oberio man. Hello mga guwapahon. Good afternoon po sa Altabas Public Market. Hopefully, makabalik kami una.
2: Yes, Kamerkadong
0: Shane. Ibahalin naman si Kamerkado Inday sa si Kamerkadong Dodge.
2: Dapat makabili na tayo Kamerkadong Shane.
0: Oo naman. Gusto ko, baka may marble potato doon.
2: Ay,
0: kasi
2: yes.
0: Kasi may plano akong mag-umano ulit.
2: Mag-salad. Kasi may nalang-down na. Huwag salad.
0: Nila,
2: bakit?
0: Sabi nila mas...
2: Parang trick ko ngayon yung mag-salad din kamerkadong Shane eh.
0: Diba? Nabili na yan.
2: Diba? Alam natin, kilala natin yung katawan natin kung kailan trip na natin
0: iceberg,
2: mag-salad.
0: Iceberg, yung iceberg lettuce ba yun?
2: Yes.
0: Diba? Masarap
2: hindi, yan. Hindi, sinasabi rin sa kamerkadong nudge kanina na ano...
0: Romaine?
2: Hindi ko alam, di kalimutan.
0: Romaine
2: yung cabbage.
0: Yung ginagamit sa Simar. Sa Caesar. Simar.
2: ayun.
0: Romaine lettuce.
2: Sabi raw niya, mas crunchy daw yun. Gusto ko bumili nun mamaya. Ay, mamaya. Next time pala.
0: Eto ginagamit sa Caesar salad, kamerkadinis.
2: Wow.
0: Tapos meron, eto yung iceberg yata, yung medyo romaine din siya. Pero, parang siya yung mamahalin.
2: Ah, siya yung pabilog.
0: Ito ba yan?
2: Mabilog siya.
0: Oo siya.
2: Ay, wow. So, mga public markets natin na nagtitinda ng ganyan.
0: When?
2: Pakidrop na lang yung mga price.
0: Yes naman.
2: Gawin mga cravings namin ngayon dito sa merkado. Puro
0: healthy
2: mga gulay. Bakit kaya?
0: Healthy kami mga kamerkado.
2: Kayo na lang mag-figure out kung bakit puro mga gulay kami ngayon.
0: Ito. Naluluto, ilalit ako ng yung marble potato na yan.
2: Ay, yes. Masarap yung marble potato
0: mo. Hindi ko na siya ilalunch. Ibigay ko na lang dito. Ako na mamamapa.
2: Wow.
0: Oh, para sabay-sabay tayo mag-health.
2: Yan yung love language ni Kamerkadong Shim. Ibigay siya ng mga healthy foods.
0: Ipagluluto kayo.
2: Ipagluluto. Tapos
0: bigla tayo nag-ano, feeding program.
2: Feeding program. Kasi editan tayo ni ano, Kamerkadong Lester ng DSWD program tayo na kumakain.
0: Tapos meron ano, alam mo siya.
2: Kaya nga eh. Pero panindigan niya talaga ng editor siya eh.
0: Oo. Pero anyways mga Kamerkado, oras po natin. Alas 2:15 na sa hapon. Sabi nga pagpanumbalik ba sa Manaton, anong problema against San Catherine? Ang among sa programang
2: Dear Marites.
0: Wow. Mas ang lamig dito.
2: Kaya
3: nga tanan kang ginakahon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakahon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: ako si Kia Rodrigora from Panga Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generate income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape na magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yun kamuhay. Wat madula at nami benefit sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martirito Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si pagkano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Paunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region Number 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangko. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Real, oh no, fuck it.
2: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto kung naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway ukon video. Inibala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radyo Merkado. Ang boses sa puso ng bayan.
3: Parang butok. Ang gagawin, may count down tayo. Paano magtawag?
4: Ay, hindi natin
5: mga kamerkado, yung kami sa pangayawang program. Yung kami sa atong kinapapanumbalik sa programang
6: Dear Marites.
5: Yes, kamerkado yung niyes. Patami yung anak ko sa atong mga public viewers. Di ba, Facebook?
6: Yes, sige.
5: Oo.
6: So, atong kinatamiyaw.
5: Si? Sa Facebook.
6: Ah, sa Facebook. Ay, sorry. Ah, akala ko mag-imaginary ako dito eh. Uh-oh. Sige, wait lang, kamerkadong Shane. Medyo antay.
5: Hindi ko wala.
6: Wala pa naman kamerkadong Shane.
5: Oo.
6: I think sila Emilia Agustin Obirio lang yan. Ayan. Diba? Good afternoon, Poki. Emilia Agustin Obirio. At sa mga active commenters natin, sila Inday Concepcion.
5: Oo.
6: Good afternoon po sa inyong lahat. Kay Sir Morito. Yes.
5: Wala na.
6: Napatay na tayo ng TV.
5: Si Sir Burrito Benedict, 28 Pukin Star sa Gorgeous with Altabas Agbatan Chapter.
6: Yes! Good afternoon.
5: Si Anne Kamerkado, Andrea Sukgang. Hello po, good afternoon mga Kamerkado.
6: Yes.
5: And sa may ano man, sa...
6: Sa Martes na Car.
5: Yes, sa Madalag.
6: Yes, Madalag.
5: Sa Madalag Public Market, wow. Kamerkado Martes na Car. Wala kasi yung ano namin dito eh. So,
6: yes, kaya
5: nga. Sige, yan na lang po. Bawi na lang po kami.
6: Nawala yung kodigo namin.
5: Bawi na lang kami. But anyways, mga kamerkado, hindi na papabuhay pa kamerkado ng Indies.
6: Yes.
5: Pagpasaway natin. Pero raya ka na nga problema. Nga ginpadaga. Katon.
6: Yes.

0: Dear Marites, tawagin niyo po ako sa pangalang Ninya. Hindi ko na alam kung OA ba ako dito or may reason talaga ako para kabahan. Matagal na kasi akong may napapansin sa husband ko tungkol sa yaya namin. College student siya pero nag-stop muna at maganda siya. Di naman siya yung tipo na sobrang talino or anything pero maganda talaga mare. Kaya noon pinipigilan ko lang sarili ko na magselos kasi ayoko namang magmukhang insecure sa sarili kong bahay. Pero habang tumatagal, napapansin ko na lagi siyang binababanggit ng husband ko. Like, nasa labas kami, tapos may makita siyang damit, sasabihin niya, ay, kasya kay Abby yan. Tapos may mga gamit para sa mga teenagers, uy, bagay kay Abby yan. Eh ako naman, parang okay. Naririnig ko naman, mare. Minsan kumakain kami, tapos napapansin kong tumitingin siya sa direction niya. Hindi naman yung titig na sobrang obvious. Pero asawa niya ako. Alam ko kapag may kakaiba. Kaya nung isang araw, nag-Facebook ako, tapos nakita ko na nag-like siya ng bikini pictures ni Abby. Sabi ko talaga sa sarili ko, ah okay, enough na. Friend niya kasi kami sa FB. Hindi na ako nakipagtalo ng mahaba. Tinerminate ko si Abigail. Ayoko na siyang nasa bahay namin kasi baka ako pa yung mabaliw, kaka-overthink. Sabi ko sa sarili ko, mare, tanggalin ko na lang yung source ng selos ko. Maybe kapag wala na siya dito, magiging okay na ulit kami. Kaso hindi pala doon matatapos. Bigla akong minessage ni Abby. At sinabi niya sa akin, mare, na 3 months pregnant daw siya. Tapos sinabi niya na husband ko yung ama. As in, binasa ko yung message ng ilang beses kasi hindi ko alam kung ano mafe-feel ko. Ang una ko naisip, ha? Totoo ba to? Hindi ko pa ka nakausap yung husband ko about it kasi gusto ko munang malaman kung may proof siya. For now, mare, blin ako muna siya kasi hindi ko arin alam kung ano bang pakay niya sa akin. Pero honestly, natatakot ako. Hindi dahil mahal na mahal ko lang yung husband ko, pero dahil wala na akong parents. Siya at yung dalawang lalaking anak namin yung pamilya ko. I don't have the luxury na basta sabihin, sige, hiwalay na tayo. Tapos kaya ko nang buhay mag-isa yung mga anak ko. Hindi ganun kadali paara sa akin, mare. Ang problema, paano kung totoo talaga? Paano kung buntis nga siya at ang husband ko talaga ang ama? Ano yung gagawin ko? Hindi ko naman pwedeng takasan yung issue forever, pero hindi ko rin alam kung paano ko sisimulan yung conversation with my husband. And honestly, I fear getting abandoned. I don't want to break up our family. I feel getting lonely again. Takot ako maiwan mag-isa ulit. It was my husband and my kids that completed me. Ayoko ulit mag-isa because it is lonely, mare. Ano ang dapat kong gawin? Ano ba kasi asawa yan?
1: Bound. Nabi naman yan. Patola sa mga mga bata.
0: Alam mo, kamerkadong Yunis, habang nababasa ko nina, ginaponggan ko mag-side comment.
1: Kaya nga, ako rin kamerkadong Shini. Huwag ko na mapa-abaw na nga lang ako dito sa
0: Baba, diba? Ano ko sa amats ng asawa mo ah.
1: Kaya puro mga problematic yung mga natin ngayon ah. Kaya nga, pansin ko rin kamerkadong Shane, di ba, nung last, mga last days din, puro mga,
0: Medyo problematic yung mga, problemado lang talaga sila.
1: Problema, hindi naman problematic, kung hindi problematic kung sender,
0: problematic yung mga involved na iba.
1: Mga involved.
0: Pero, di ba, kamerkadong Yunis, I think, kung ganun nga, kung magkatotoon man na buntis yung si Abby, tsaka kasi, parang nasa-sense na meron talaga. Alam mo ba, yung instinct ng mga babae, nagkakatotoo talaga.
1: Talaga yan, totoo
0: yung
1: yan.
0: Yung intuition, women's intuition, mga kamerkadong, kakatotoo talaga.
1: Yes.
0: So, I think, no, kamerkadong Ninya, nakikita mo naman eh. Nasa-sense mo, bakit ka tumatawa?
1: Kasi Ninya, akala ko kilala natin yun. Akala ko si
0: Ninya kasi.
1: Okay, sige, gets.
0: Pero kung nasa-sense mo na, nasa-sense mo talaga.
1: Totoo talaga.
0: Oo, tapos na, di ba na-feeling niya yung asawa niya, kikita niya na parang, uy, kasya to kay Abby, bakit alam mong kasya sa kanya?
1: Kaya nga, di
0: ba? Creepy yarn.
1: So parang hindi na nga detago ng asawa niya, parang ay, parang nagbe-breadcrumbing sa to, nag-cheating to ah, parang ganyan.
0: Yes, ganun. Tsaka
1: tatago pa na nga lang, yung cheat ka na nga, hindi pa naitago ng maayos, di ba?
0: Minsan kasi merong mga tao dyan na parang inaano na lang kami kaduinis, parang sinasadya nila para malaman ng partner nila. Tapos yung partner nila makipaghiwalay sa kanila.
1: Di ba? Pakasal, hindi nila mga asawa yun eh. Yung mga ano, yung mga duwag, ganyan yan, kamerkadong shame.
0: Yes.
1: Mga ayaw nila makipag-break. Ayaw ni imbis na sabihin na fall out of love nila. Ah, we cheat na lang ako para sila lang makipag-break sa akin.
0: Para duwag. Sa part nila, hindi sila yung may ano, merong...
1: Mabigat.
0: Hindi sila yung nag-let go. Ikaw yung nag-let go. Diba? Ganyan ka hypocrite yung mga tao ngayon. Oh,
1: diba? Hindi mas
0: ngayon.
1: Malala yung ano nyo ngayon.
0: Yes. At saka, yung problema doon, ayun niya eh. Ano niya, parang ayaw niya na maulit na iwan siya ng lahat. Pero gusto mo ba na lumaki yung mga anak mo na ganyan yung ginawa ng tatay nila?
1: Yes.
0: Like, if ever man, na hindi kasi niya one against it, if din nga gusto it ba yung panindugan it husband pero anda nga o nga or depende to kay husband ka merkadong yun is pero I think no self-respect na lang
1: hindi pa alam ng asawa no diba
0: oh, hindi niya pa alam pero hindi I think alam na yan alam na ni mister yan diba
1: pero hindi pa alam ng mister na alam na niya
0: yes
1: ah okay,
0: oh,
1: okay.
0: Hindi pa talaga hindi niya sinabi dito ka merkadong yun is eh. Eto nga, sabi mo ni Kamerkadong JJ, dun pa lang talaga sa word na kasha kay Abby yan. Magtataka ka na talaga. Sabi nga nila, trust your instincts. Kapag yes. alam mo may kakaiba, meron talaga yan.
1: Correct.
0: Harapin mo yung issue, don't hide from it. Confront your husband and the girl kasi nagawa ka nilang lukohin eh. Okay nang mag-isa. Mm-hmm. Okay nang mag-isa mong buhayin yung mga anak mo kesa naman na kasama mo yung husband mo tapos di mo alam kung sa'yo pa rin ba yung pagmamahal at loyalty niya sa inyo. Face your fears and above all, ask God for guidance. Totoo
1: tama
0: yan.
1: Tama naman. Mm-mm. At saka feeling ko, pag hindi niya kasi sinabi yan, or parang kapag hindi niya confront, parang mas lalo lang siyang ano
0: diba,
1: eh.
0: Diba siya yung mamroblema
1: talaga? Malaki lang isipin niya. Parang mas nagiging alone
0: anxious,
1: siya.
0: Anxious, diba? Anxious.
1: Nagiging anxious siya. Diba sabi niya, takot raw siya magiging alone. Mas magiging alone siya sa sitwasyon niya kung hindi niya kung lang talaga makakaalam at ikikim-kim lang niya yan. So, okay, hindi niya talaga
0: andyan naman tayo
1: confront.
0: Sa...
1: Andiyan
0: naman tayo sa part na okay, you don't have the luxury na buhayin mag-isa yung dalawang anak mo.
1: Mm-mm.
0: Pero alam mo ba, kung kasal kayo mag-asawa, pwede mo hingan niya ng sustento, 'di ba? Or kahit pag mag-co-parenting ka merkadong inis.
1: Yes.
0: Pwede niya hingan ng sustento.
1: Schedulean niyo lang kung kailan kayo magkikita.
0: Yes, ganitong araw o ganito ha. Ganitong araw ikaw yung magbabantay ng mga bata. Ganun. Yes. Parang papagkasundan nyo sa korte. Kasi adulti rin yan. Under your watch, under your house pa naman.
1: Diba? Lalaman. May kaso yan.
0: May kaso
1: yan.
0: Adulti rin yan.
1: Kala mo ha?
0: Oo, adulti rin yan.
1: At saka kung, let's say, piliin man niyang patawarin yung asawa niya. And then, parang ano lang naman din, parang, well, hindi ko rin kasi nakikita na parang maglilive pa sila ng normally eh.
0: Oo.
1: Kasi once sa milamat na yan, milamat na yan eh. Kasi although sabihin natin nagbago siya, parang ikaw naman sa sarili mo, magkakaroon yung trust mo sa kanya, yung malalamatan. So parang hindi ka rin makatulog niyang gabi-gabi na iniisip mo na, ay, baka, kung late natutulog ko, baka ano yung iniisip nito or anong bang ginagawa nito sa trabaho nito. Parang hindi na kayo talaga magiging normal yan once a cheater,
0: yes.
1: A cheater talaga.
0: Totoo yan. Tsaka,
1: so, might as well, ano yung muna lang din, confront mo na lang. Para sa akin, ako munang balikan.
0: Oo, kasi alam mo, hindi, may dalawa kayong anak eh. Tapos, given pa na, feeling ko ilang taon na din naman tong si Sender natin. Tapos yung kasambahay nyo is 20 to something.
2: Bye guys!
1: Goodbye, Kamerkadong Nash! Ingat!
0: Ibot ko. Like 20 to something siguro yung papa. Yung nabuntis niya. Yung baka Kamerkadong Eunice.
1: Kaya nga, ay, Diyos
0: ko yan?
1: Po.
0: Huwag mo na balikan yan. Divorce is the key. Mahal ka lang. Annulment.
1: Kasi pwede. Minsan din Kamerkadong Shi, may mga sitwasyon din na parang di ba yung nabuntis ng asawa niya? Parang siya rin yung may responsibility tapos sa magiging anak nun.
0: Oo, di ba? Ano ba
1: diba?
0: Yan?
1: Parang, ang kupal.
0: Kupal? So, gumawa nung kumapal.
1: Since nag-aharal pa yung bata. So, parang, dito muna sa'yo yung anak ko.
0: Kulit eh. Okay ka lang.
1: May mga ganun.
0: May mga palabas. Kasi, may mga palabas sa ganyan.
1: Pwede mangyari yun.
0: Grabe yung kamartiran yan ah.
1: So, huwag po tayo maging martyr kasi di mo na responsibility yung kasalanan nilang dalawa.
0: Oo. Tsaka, alam mo yun. Sabihin naman natin na hindi, na walang kasalanan yung bata.
1: Yes.
0: Pero, hindi ka naman martyr, no? Ano yan? Masochist?
1: Kaya nga. Diba, huwag kang papayag na ipabantay na siya sa'yo, anak. Yung anak na ginawa nila. Parang, ang sakit diba? Naman nun. Parang, eto pa, ito yung, ano. Although, diba? Wala nga kasalanan yung bata. Pero parang,
2: pero diba?
1: Para nakaano siya ng trauma na eh. Diba? Oh,
2: para sa'yo na lang yan.
1: Yes. Eto, eto, may mga nag-comment.
2: Go.
1: Ang sabi ni Sam Sam, hirap yan me, but no matter what happened, let's have a conversation with your husband. Yung heart-to-heart na pag-uusap, malay mo totoo nga, at nakakainis naman yung nakuha mong yaya, alam mong alam ng pamilyado, heist. Malalaman mo if mahal ka talaga ng husband mo kapag kayo ng mga anak mo ang pinili niya at umamin siya.
2: Oo.
1: Kaya nga.
2: Or mahal ka pa ba niyan eh, gumawa nga siya ng ano, diba?
1: Kaya nga.
2: Huwag na nga. Yun nga sinasabi ko, huwag na kayo mag-asawa.
1: Na-consensya maton kasi.
2: Na-consensya. Dahil sa consensya lang. Or dahil sa anak nyo nag-stay ganon.
1: Diba?
2: Pwede kasi magloloko kung ano eh.
1: Kaya nga. Feeling ko parang na ano na siya. Or parang, ayaw, diba? Parang pangit kasi sabihin na, ay, kasi mga lalaki is temptation. No, it's not about that. Kung kaya mo pigilan, yes. At kung talagang oo. Faithful ka sa asawa, hindi mo gagawin
2: committed.
1: Yan.
2: Committed, ganun.
1: Hindi yan dahil sa traits oo. Ng lalaki na ano, nasabihin na natin, ay,
2: nature na yan.
1: Nature na nilang maghanap ng ibang babae. No.
2: Not all men are the same.
1: Yes. Huwag mong itulad sa'yo.
2: Huwag mong itulad sa'yo.
1: Huwag itulad sa asawa mo.
2: Oo.
1: Asawa mo talaga hindi maramang kontento.
2: Totoo yan. Tsaka sabi naman dito, Kamerkadong Eunice ni Kamerkadong RR. Kaya mo puro ano ah. Double tayo dito.
1: Puro mga double. Ayaw mo pakilala.
2: Sige lang. Sabi niya, sending virtual hugs for you, Mima.
1: Mm-hmm.
2: Pero meron kang kailangang isakripisyo para sa mental health mo. So, unang lang yung masakit at mahirap, but eventually, you'll get over it at mahanap mo na yung saya at peace mo na kayo lang ng mga anak mo. It may be a long process, but trust me, it will be worth it. Mm-hmm. You just have to believe in yourself na kaya mo. God bless you. Ganon! Sinasabi ko pa, Mercado Yunis.
1: Okay, actually,
2: na trust
1: no?
2: yourself lang talaga.
1: Yes. Ito pa, kay ano pa? Si Apple.
2: David?
1: Hindi. Mas Apple lang siya. Emoji. Sabi niya, huwag mo bibitawan ang asawa mo, hindi dahil mahal mo pa siya, kundi para hindi maging madali na ang buhay nilang dalawa. Gather evidence like yung chat ng katulong mo at i-record mo pa aminin mo na asawa mo. Tandaan mo, walang sasabihin totoo yan. Kaya ikaw dapat maging wise, naglalakad na wallet na lang dapat tingin mo dyan sa asawa mo.
2: Oh.
1: May kasunod pa kasing problema pag inako niya ang bata at nakipag-ayos ka sa asawa mo. For sure, di mawala connection nila dahil sa nabuo nila. And the rest, promise, puro na problema. Kaya keep him not because you love him, but you need him in financial. Maging yeah. matalino ka.
2: Okay.
1: Pwede niyang sustantahan. Oo, ganoon.
2: Pero kasi, alam mo, araw-araw mo nakikita yung tao. Di ba?
1: Parang ang pangit naman kung i-keep mo.
2: Oo, like, yun nga. Evidences, file a case sa court.
1: Yes.
2: Boom, sustento.
1: Sustento, di ba?
2: Ano yung mental health?
1: Pwede co-parenting na lang talaga kayo. Kung
2: pero ganun.
1: Pero kasi, di ba, sabi niya may trauma daw siya. Wala na lang siyang parents. I think...
2: Oo.
1: Mas magiging hard talaga sa'yo yung buhay kung binatawag mo asama mo.
2: Yes, totoo naman. Tapos sa'yo pa minsan yung anak nila.
1: Diba, tapos hahayaan mo sila na magkikita silang dalawa. Ay, naku, hindi na yan. Once may nangyari talaga sa kanila, may mangyayari pa ulit yan.
2: Oo.
1: Sakit na yan eh. Di na maano yan.
2: Anyways, baka Mercado, oras po natin, alas 2:45 sa hapon. Sa atong pagbanumbalik, final ka pa din atong program. Agin yung mga advices, atong karambasahon. Pagkatapos, si Pelay ka-reminder, stand by.

0: ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasa Iran Koro Kalibo Cable, sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka konro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano paro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog at din sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa, at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami kinipikto sa atong lawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-union kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano paro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Paunawa sa lahat ng micro-taxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong micro-taxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga micro-taxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ika-apat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami kinipikto sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market. Antonino's Drugstore, Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Real, oh no, fuck it.
5: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Ini bala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, ini bala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial. Ang tingapahanundom mga kamerkado, mangin critical kita, tingapahanundom, nagikan sa Radyo Merkado. Ang boses sa puso ng bayan.
6: Halipat, tumunta ko sa... Gagawa din ako ng bago. Asa.
7: Mga kamerkadoyan kita sa last part ng ating programang
8: Dear Marites.
7: And of course, kamerkadoyan, pa-check ako please sa ating Facebook Live.
8: Yes.
6: Syempre, titingnan natin kung may mga ano ba, may mga nag-comment ba or may mga nag-comment ang kanilang mga reactions or nagbigay ng advice sa ating makulit.
7: Oo.
6: Ay, hindi naman makulit kasi siya yung humingi ng advice eh.
7: Oo, siya yung humingi.
6: Yung asawa niya pala, sa asawa niya. Eto, sige. Binabacktrack ko pa siya kamerikadong Shane. Eto. I think wala naman kamerikadong Shane. Wala.
7: At bakit?
6: Bakit? Kasi mas marami tayong nagme-message sa atin. Ayaw nila mag-comment. Nagme-message na lang sila sa atin.
7: Diba? Sige na nga lang.
6: Kaya, eto. Ay, naghahang yung phone ko kamerikadong Shane.
7: Carry lang, Carmicardinis. Pero anyways, eto na nga. Ano kasi sinesearch na ito.
6: Uy!
7: Minahanap ko. Namin ko kay Carmicardinis ano yung ano niya.
6: Di, may amas na yung fold ko. Kailangan ko nang palitan.
7: Oo, bibili na yan!
6: Bibili na yan!
7: Bilhan mo nga siya ni Niel.
6: Wala.
7: Isugot na.
6: May pinaparal pa si Carmicardong ni Niel.
7: Kailangan niya yung apple.
6: Kaya nga, hindi, may inaano pa siya, may pinapaal pa siya, kaya hindi niya muna ako mabibili ng cellphone.
7: Sige. Total ka Mercado Yunus, alas stress na mga Mercado, raya karang oras, ginatod kinyo, eat more Power Probiotics 8-in-1 coffee mix, your cup of success to get healthy life, mag more Power Daily, baga ka Mercado. Okay, what ka?
6: Yes.
7: Hey, so mga Mercado, thank you so much yung mga paiba ka on this, Saturday afternoon, oo.
6: Yes.
7: So, of course, ito mga public market. Abuid nga sagamat. Ag sa aman ka nga Facebook Live viewers, thank you, Git. Agay ka, Merkadong Ninya. Si Ninya na, ha? I hope na ka, Merkadong Ninya, nga magkaroon ni katlakas na loob nga istoryahan ni mo, imukar nga husband.
6: Mm-mm.
7: And of course, maskin, ano man yung matabo, please lang, always choose yourself and your kids. Kasi,
6: yes.
7: Maapektang gika na imong mga unga. Yes.
6: Piliin mo rin yung mental health mo.
7: Yes, and choose your mental health. And mga kamerkado, 75 days to go before Christmas.
6: Yes!
7: Aga mo magkaroon sa yama sa itong partner sa Metechnical Side, kay kamerkadong Heranio Misina. Ako man si kamerkadong Shane Flores Masalio.
6: At ako si kamerkadong Ines Estelislao. It Roger Mercado Aklan,
7: ang boses ng puso ng bayan.
9: O ayan, tapos na naman ang heart-to-heart nating chikahan. Kung bitin ka pa, aba, huwag kang mag-alala. Magkikita pa tayo sa susunod na episode. Kaya ihanda na ang tanong, hugot, ulihim.
10: Ito ang Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babes Pinyalber.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Don't stop. You can't get enough. Keep it locked.
3: Radyo Merkado,

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon, ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: kanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gidahay. Galinubog, takwadlaudlaw, tumuduwag, ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takapir nga daudlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon, ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhod git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. Your music.
3: Radio Mercado. Radio Mercado.

0: Radio Mercado. Radio Mercado.
1: Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
3: lawat. Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit It More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, ipagamit ko man, ay pag-inom na na, Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambaw imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kun kamo. The best
0: trayang
1: More Power.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Radyo Mercado. Radyo Mercado. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa ato
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Radyo Mercado. Radyo Mercado.
4: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay medyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisika, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang Merkado Publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Cheers!
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

at ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Panginoong Diyos, sa pagbubukas ng bagong umaga, dinadala namin sa iyo ang aming pasasalamat sa panibagong pagkakataon na iyong ibinigay. Gabayan mo po sana kami sa merkado upang harapin namin ang bawat hamon ng buhay na may tapang at karunungan. Naway maging instrumento kami ng iyong pagmamahal at kabutihan sa bawat taong aming makakasalamuha. Tulungan mo po kaming makita ang bawat oportunidad upang lumago hindi lamang sa aming kabuhayan, kundi pati na rin sa aming espiritual na buhay. Amen.

ang merkado. Bagsakan sa mga presyo kag kalidad nga mga produkto. Ang Radyo Merkado. Amo naman ang bagsakan sa presyo kag labing una nga mga balita. Pulis kag hospital reports. Presyo sang mga balaklon kag iban pa ka mga positibo nga impormasyon. Tutok na sa pagpamati sa atong programa. Bagsakan sa Radyo Mercado.

0: Good morning, Maring Agaon sa ating mga kaigmanghuran sa bilog natin niya probinsya Ita Aklan. Kamusta natin niya pag-bugtawa pagbangon? Gabi yun na sa ating mga kaigmanghuran nga sa makaroon niya pang orason. Isa una yun sa ating mga public markets nga sa ating bugos nga probinsya. So good morning guys, Maring Agaon. Sa ating na mga tendero, tendera, matansero, matansera. Nga sa makaroon isa masusako. E karoon nga busy yun sa pag-plastar. Sa inyo karoon yung mga baligya produkto sa atin yung mga merkado publiko. So good morning, Ged. Welcome sa atin nga Domingong edisyon, Domingong nga pagpangalagad. Ito programang bagsakan. Siyempre, mag-ilagad mo karoon nga gahon si Kamerkadong RB na Rompe. Magkatod kayo mga balita, impormasyon, at the same time mga nagkainabo not only sa nga probinsya Laklan, sa ating nga rehiyon, Western Visayas, sa ating nga pungsod, Pilipinas, ag maskin, sa guwaman ito nga nasyon. So, samtang ka muna masusako, hey, syempre, kami rin yung maging kaibahan. Hasta ita alas 7, makaroon niya agahon ita Domingo. Siyempre, maging partner mo naton, sa ating nga field, si Agamercadong Shine Flores Masalio sa pagkatod ka ton. It mga police reports ba may unang maging respondehan nga mga insidente o kung aksidente ratan yung makatapo ito otoridad. Aga maging partner mo natin sa technical side si Kamerkadong John Albert de la Cruz. Pagsakan! Sana rin mga kamerkado ratan yung mga balita aga impormasyon. Nga ito niya pagkatawa nita ligwa ko na dagan. Makaroon niya pet sa 11 yun kita. Sa bugan nito, Oktubre dagong 2026. Baka naman, is nakatagana. Dahil karoon niya grand opening. Dahil karoon niya casino. Una sa ating may isla ita Boracay. Doon nga pinakaunang casino. Kaya sa ating may isla ita Boracay. Kaya ako si Inay, sa nagligad karoon niya bugan. Sa bugan ita Setyembre. Ay doon nga grand launching. So makaroon dong mahamba naton ay grand opening. Ito ay karoon niya kabana. Nasa ato niya may isla ita Boracay. So sa bilog sa mahamba naton is nag-angkon man da ita negatibo karoon niya reaksyon. Yabi yun sa ato niya parte ita simbahan katolika. Bangod. Mahamba naton niya bukon sigon ita maging wholesome gona. Or doon imahe ito niya isla ita Boracay. Ay, madyabukon yun, ita maging manami kung may una ka rin niya casino. Pero, hambay, ito ay karoon niya mga hambay, ito ay karoon niya nagpatukod. Ay, limitado yung man, ginabawag yung mga lokal o kung residente niya maghahampang. Una, sa ay karoon niya casino, solamente lang yun niya, ginapahit nugutan. Is doon ay karoon niya mga bisita o kung turista. Una sa ato niya may isla ita Boracay mga kamerkado. Dahil ko ato niya madunduman, dato niya Diocese of Calibong. At dahil karoon niya iba pang mga obispo. Kaya sa ating karoon niya pungso da Pilipinas ay nagpamayabag man. Dahil karoon niya pagbukas. Kaya nga pinakauna nga casino na sa ato niya may isla ita Boracay mga kamerkado. Samtang sa pagdugang karoon yung mga balita sa ating dugang mga impormasyon mga kamerkado. Dahil karoon man niya naging talk of the town. Pasana sa ating niya banwa ita madalag. Kaya doon dahil karoon niya daywang kapuno ita mahogane. Ay ginaputogon. Kasiin ay pila sa mga netizen ay nagpabut siya. Ganda karoon niya pagkadismaya. Ay, syempre, naging parte. Dahil ka rin niya childhood. Ipinan natin sa mga kaigmanghuran. Yabi yun sa mga madalag noon. Ay, doon dahil ka rin niya daywang kapuno. Magapitin ka rin sa maya simbahan. Dato niya Our Lady of Guadalupe. Abag natin niya ginaputogon. At sa mga rin, iswa pa mat makabig natin niya ginapagawa. Nabi sa official statement. Dahil ka rin niya sa parte ito niya simbahan at sa parte man ito niya LGU. Aga ano ba yan? Mahambay natin isa paghihimuon. Nga action ba yan? Isa may una ka rin niya igatanom. Nga puno o man. Kay syempre aside sa naging nag-serberaya nga handong Sabi yun, makaroon niya mainit dati niya panyempo. May yun nakita nga ginapangatubang El Nino phenomenon. Ay, syempre, mabuman niya mga memories. Sampila natin sa mga kaigmang huran. Not only, sa ko rin yung mga nagasimba. Sa ko rin niya Our Lady of Guadalupe. Kaya syempre, kung may una ka rin nga puno, ay mamba mo nga, abisa na mainit dong panyempo, ay medyo press ka gihapon. Or dahil ka rin niya magamig gihapon, kung una ka sa idagom, ito ka rin niya puno mga kamerkado. Kaga pila man, sa ato na nga mga netizens, sa pila ka mga residente, mga madalagnon, rong nagpabutsag, ito ka rin niya pagkadismaya, aga nagapangutana. Ano doon nga aksyon na after karaya nga insidente nga o dahil ka rin niya pag putol ita daywa ka rin ka punit mahogani kaya may una nga igabaylo may igatanom o kung alin doon matabo mga kamerka tama na sa inyo dugang pa rin niya mga balita sa dugang ito niya impormasyon ay doon dahil man ka rin niya ito niya National Irrigation Administration Aklan ay nakipag-dialogo man ko naglilid ka rin niya Biyernes sa ato niya pilang ka mga farmers na sa bahit ka rin nita barangay istansya. Bukas na syempre ginareklamo man. Pila na ka mga residente, pila ka mga mangunguman na ito. Ay ka rin niya kakuyangan sa supply ita tube. So aminado man dati niya niya Aklan. May una kitang kakuyangan, agdugangan pa. Dahil karoon niya manubo nga libelasyon, ito at ni Aklan River, maupang dugangan. Ito ay karoon niya pagkasamad, ito at ni Aklan River Irrigation System, o dito niya RIS, nasa ito niya may banwa itabanga. Agasno sa ito niya ni Aklan, ay kapin, 5 ka-hektarya yang randa karoon niya maservisyohan. Sa makaroon niya panyempo kay sa makaroon ispadayon nandang ginahugat doong pondo galing sa NIA Central Office para sa rehabilitasyon o repair kay katon niya madunuan man mga kamerkado sa nagligad ka rin niya mga aday ka rin niya binugan bago nag-umpisa aday ka rin niya crapping season ay nagpatawag man ita legislative inquiry. Agdata niya akla na sangguni ang panlaligan ay nagpasaman itasang ka resolusyon para nga padasigon rong pag-rehabilitate or pag-repair, pag-ayos. Dekor niya nasamad niya porsyon itatan niya akla River Irrigation System. Pero as of this time, ay wagi hapon, it dekor niya ito na isa, wagi hapon pa. Wagi hapon na ayos, agdong apektado. Eh, siyempre, roroto niya mga mangunguma. Rang, roanda ka rin yung mga kanasan. Ay, nagasalig. Sanay ka rin niya servisyo. Ita, irigasyon, mga kamerkado. Samtang sa inyo, dugang rin nga balita sa tinga dugang mga impormasyon. Ay, dunday man ka rin. Ay, illegal nga sugay. Aga, dunday ka rin yung mga kolorong nga sayakyan. Ay isang bilig man sa mga ginatutukan, itatuna nga mga katapo ita otoridad. Ay pa in terms, paginamba mo nga sugay, yabi yun na sa atin yung mga kaigmang huran. Ay may involve gid niya kwarta. Ag pag may involve niya kwarta, ay syempre di ba karaisa mamba na to niya. Although nga, rason itpilan natin sa mga kaigmang huran. Ay kalingawan, pastime. Ay ka rin niya pampalipas oras. Pero sa nga niya nga illegal, ay syempre pag-adaktupon git kita, itato niya mga katapo ita otoridad. Aga-side ka rin mga kamerkado, tataman niya Land Transportation Office, sekundo ato niya LTO, ay padayon man sa pag-intercept, pag-harang, pag-dakop. Sa pilauna ka mga sagakyan, nga wait nagakaigo nga prangkisa. Kaysa nagligad ka rin yung mga inadlaw, kung nagligad ka rin niya Domingo, alin, itay ka rin niya Miyerkules, itay ka rin niya Webes, aga Biyernes, ay pilang ka mga van, pero nga natigayon nga ma-intercept, it ato na nga makatapo ita otoridad mga kamerkado. Pero yun o, pila sa atin yung mga balita, nga ito niya pagkatawaan ita Ligwa, sa ato niya kabugusan, ita pag-pangalagad mga kamerkado. Ngayon ang kita, nga 2 minutos, runga nakaligad sa oras ita alas 6. Pagsakan! So, sa atin na nga mga kamerkado, naka-standby yun man. Sa atin niya, Diyos tiya pag-asa sa paghatod ka aton. Ita pinakaulihin niya dayagan, ita panyempo. Kaya sa atin niya pong Soda Pilipinas, atin na pinya kamustahon. Baka may una nga pag-ugan-ugan. Baka may una karon niya pag-asaw-asaw kung magiging mainit. Raton niya panyempo, makaroon niya Domingo. Kaya sa atin niya pong Soda Pilipinas. Sa atin niya masayuran, pinagis sa atin niya Diyos tiya pag-asa. Sa atin niya pamatian mga kamerkado, sa atin niya Diyos tiya pag-asa. Pinagi sa kaya Diyos tiya pag-asa weather specialist o Beta Badrina mga kamerkado.
1: Pagsakan. Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay na ating panahon ngayong araw ng Linggo, October 11, 2026. Makikita niyo po sa ating latest satellite images. Una po, no, meron tayong dalawang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Una po yung LPA na minonitor natin dito sa labas ng PAR ay nag-iisang ganap na bagyo na. Wala pa po ito international name at wala rin itong local name kasi nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. Ang huling lokasyon nito ay mahigit 2,900 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Hindi naman natin ito inaasahang papasok ng PAR at hindi rin po ito nakaka-apekto sa ating bansa. Samantala, yung bagyong may international name na Kuguma ay huling namataan 2,795 km east-northeast extreme northern Luzon. At ito nga po ay may typhoon category pero hindi rin ito nakaka-apekto sa ating bansa. Patuloy itong kikilos pahilagang kanluran, papalayo rin po ito sa ating Philippine Area of Responsibility. So ulitin ko po, no, itong dalawang bagyo natin, yung typhoon Kuguma at yung nabuong bagyo kanina alas 2 ng madaling araw, yung tropical depression po na dating LPA ay hindi makakaapekto sa ating bansa. Sa ngayon, ang magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog ay ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Makikita po ninyo, halos maulap po dito sa malaking bahagi ng Mindanao, gayon dito sa may Visayas at sa may Southern Luzon, dulot po yan ng ITCZ. Habang easterly naman na magdadala ng maulap na kalangitan at malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa may bahagi naman dito po sa may area ng Metro Manila, gayon din sa Calabarzon, ilang bahagi ng Cagayan Valley Region kasama yung Aurora, maging ang bahagi po ng Bulacan at Nueva Ecija. Sa iba pang bahagi ng Luzon, inaasahan naman po natin ang mas maaliwalas sa panahon habang posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. Sa mga kababayan naman natin sa Batanes, nakaka-apekto ang northeasterly wind flow at magdadala ng mga mahihinang mga pag-ulan ngayong araw. Inaasahan natin na posible po sa mga susunod na araw, starting tomorrow, Monday, mababawasan na po yung mga pag-ulan sa Luzon habang mananatili yung epekto na Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa Palawan, Visayas at Mindanao. So asahan po ng mga kababayan natin sa Palawan, Visayas at Mindanao na sa mga susunod na araw, magiging maulap pa rin yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. At dahil nga po sa easterlies, tayo po ngayon ay mayroong thunderstorm advisory, particular na dito sa may bahagi nga ng Metro Manila, Bataan, ilang bahagi ng Zambales, southern part ng Zambales, Pampanga, malaking bahagi ng Bulacan, kasama din yung Rizal, Laguna, Cavite, northern part ng Quezon at Nueva Ecija. Posible po magpatuloy as of 4:18 a.m. po ito na inisyo natin at magpapatuloy itong mga pag-ulan na dulot ng thunderstorm sa may bahagi nga po ng Metro Manila at makarating ng mga lalawigan. Maaari po ito magtagal mamaya hanggang 6 to 7 a.m. So mainam po, kung lalabas kayo ngayong umaga, magdala pa rin po kayo ng payong dahil po inaasahan nga natin yung mga pag-ulan, dala nga po ito ng mga thunderstorm. The whole day, posible po magiging maulap pa rin yung kalangitan nga dito sa may bahagi nga ng National Capital Region at makarating ng lalawigan. Dito sa Luzon, makikita po natin ngayong araw, malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog, dulot po ito ng easterlies at ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Kaya po mainam ngayong araw dito sa malaking bahagi ng Luzon, dito sa may Cagayan Valley Region, kabilang din itong Aurora, bahagi ng Nueva Ecija, sa Bay Bulacan, sa Metro Manila, kasama yung Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region, asahan po natin malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa araw na ito. Samantala, mahihinang mga pag-ulan na dulot ng northeasterly wind flow ang mararanasan sa Batanes habang ang nalalabing bahagi ng Luzon, itong Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Cordillera, kabilang din itong Central Luzon, ay inaasahan po natin mas maliwala sa panahon na may mga localized rain showers and thunderstorms. Medyo mainit nga sa umaga, hagwat ang temperatura sa lawag, 26 to 33 degrees Celsius sa Baguio, 17 to 24 degrees Celsius habang sa Tuguegarao, 24 to 31 degrees Celsius. For Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 23 to 29 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 24 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan din natin medyo malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa Palawan na dulot ng ITCZ. Agwat ang temperatur sa Calayan Islands, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa City naman po, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Malaki rin yung posibilidad ng mga pag-ulan sa bahagi ng Western Visayas at Negros Island Region na dulot ng ITCZ, habang mga localized thunderstorms ang mararanasan sa bahagi naman ng Central Visayas at Eastern Visayas. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Metro Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, malaking bahagi ng Mindanao ngayong araw ay makararanas pa rin ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog na dulot din ng Intertropical Convergence Zone. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Davao naman, 24 to 32 degrees Celsius. Habang sa Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue pa rin na gale warning sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Maari pa rin maglayag yung mga sakyang pandagat, maliliit ang mga bangka. Pagamat patuloy na paalaala ng pag-asa, lalo't marami pa rin po mga localized thunderstorms ngayong araw, mag-ingat pa rin po kapag may mga pagkilat-pagkulog kung minsan nagpapalakas yan ng alo ng karagatan. Kaya mainam, maghanda pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka. Samantalang ating araw ay sisikat mamayang 5:47 na umaga at lulubog, ganap na 5:39 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platform kung saan makikita nyo po yung ating mga latest thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at flood advisory sa buong bansa. Punta lamang po tayo sa iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng PAGASA, gaya ng pagasa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph. So makikita nyo po updated yung ating mga advisories dito sa iba't ibang mga platforms ng DOST PAGASA. At live po na nagbibigay update mula po rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po and a blessed Sunday sa inyong lahat.
2: Pagsakan.
0: Ato niya na batian na mga kamerkadoro nga weather update. Magaling sa ato niya DST PAGASA nga gintad kato ni DST PAGASA weather specialist Obeta Badrina. Awag na doon kato sa oras. Nga may nakita nga 10 minutos rung nakaligad sa oras nga alas 6.
2: Pagsakan!
0: Ayaw sa ating mga kamerkado, sa ato na nga pag panamiyaw, pag greet, ito ka rin niya good morning. Sa ato nga mga kamerkado, sa ato nga mga public market. Good morning again, may day nga gahon nun sa ato nga may Altabas sa public market. Bang public market, Madalaga public market, at dekaroon nga Libakaw public market sa ato nga may first district. Naman sa ato nga may second district, may day nga gahon. Sa ato nga mga kaigmang hurans, dekaroon nga naman siya public market. Leso public market, Malinaw public market, Makato public market, Tangalan public market, Nabasa public market, at dekaroon niya Burwanga public market. Sa atin man niya mga igmang hod, niya nag-iba katon, pinagi sa atin niya mga social media accounts, sita Radyo Mercado Aklan, sa atin niya Facebook page, aga YouTube channel. So sa atin na nga mga igmang hod, niya pa naka-follow, like, or subscribe sa atin niya mga social media accounts, ay type niyo ang decor niya Radyo Mercado Aklan para sa pila ka mga balita, pila pinakauling ma-impormasyon, latest update or decoron niya nagkainabo not only sa ating nga probinsya, sa ating nga probinsya Taklan, sa ating nga rehiyon, the Western Visayas, sa ating nga bugos nga Pilipinas, agmaskin sa Guam na Nasyon, ay nga rin niya mabasahan, makitaan, mapamantaw, pinaagi sa ating nga mga social media pages. Aga, unaman, dating ka rin yung mga news and public affairs program, it Radyo Mercado Aklan. Magaling sa ating nga programa rung bagsakan, At ikaroon niya mga newscast na ito na agi ba pa niya mga programa at Radyo Merkado Aklat. So sa ating karoon niya mga kamerkado nga pa nakasunod sa ating karoon niya mga social media accounts. I like and follow natin niya Facebook page. Mag-subscribe sa ating YouTube channel. Aga i-like and follow man raton niya TikTok account mga kamerkado. Aga open man kami sa inyo karoon niya mga reaksyon. Komento, question. Dahil karoon niya mga nabanaton. Hi, comment. Pinagi sa ating karoon niya comment section. So, pinagi ron. Aga sa ating karoon niya news and public affairs program. Ay, pwede man kami makapaday. Dahil karoon niya greetings. Katon din niya pag-basahon sa kabugasan. Itatun niya pag-pangalagad mga kamerkado.
2: Pagsakan.
0: Mayroon ito 13 minutos rung nakaligad sa oras ita alas 6. Ang gabay nga sa ito ng makikmang ura na ay nakapangapiyon kita, nakapainitin kita, ito niya suksukan. Kaya kung wapa sa ito niya makikmang ura na. Nadakon ko rin niya kape nga always good nga gina-recommendar kinyo. So wapa naka-testing, wapa naka-try. Then nga more power probiotic serum and coffee mix. Aya, testingan yun, dede ko rin niya kape. Wadraya himo sa mga herbal ag natural ingredients which is makabulig sa ito niya ikaayong gawas. Doon nga sangkap, edo nga more power probiotic serum and coffee mix. Is nanday ka rin niya kape, o day ka rin niya moringa powder, turmeric powder, ampalaya serpentina, ginseng ag stevia ag iba ka rin niya herbal ingredients or natural ingredients kaparhatig nga probiotic ag prebiotic nga makabuligid sa ato niya igaayong awas yun sa pagpalimpyo rin niya colon, ukon, tinay. So atong yun niya protektahan dahil ito niya gut health or atong karon niya tiyan. So pinagis dahil karon niya pag-inom ito more power probiotics 81 cup mix. So sa ating yung mga igmang hod, yung panaka-testing, naka-try, ay available yung daha una sa inyong mga merkado publiko, sa inyong mga suki, ng mga grocery stores, sari-sari stores, drug stores o kon pharmacies, sa ating yung mga public markets, agyaman, sa ating yung may banwa it kalibo. But today, nga more power probiotic serum and coffee mix, is your cup success, healthy gut, healthy life, mga kamerkado. Talugang natin yung mga balita, impormasyon. Ito lang din yung pag-panumbalikan. At the same time, report. Ito din yung Kamerkado Patrol Reporter. Mag-panumbalik kita mga Kamerkado. After yamang itpila ka ron, ka mga pahinumdom. Kay Lia, standby.
3: Rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup

0: ako si Kia Rodrigora from Pangaaklan. Subscriber ako at Kalibo Cable for almost 3 years na. Asiran ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami ginipik sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

kaunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program ang PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ng SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: Ake!
1: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Pareho sa mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
2: Pagsakan.

0: Maya 24 minutos on, mga Merkado ng Nakaligal sa oras ita, alas 6. At balik sa tinga pagpangalagad sa tinga programa, Runga Bagsakan. Siyempre, ang gapon niya alagad si Kamerkadong RB na Rompe. Kaya good morning, ina niyo na sa pila natin kung magkaigmahuran niya sa makaroon niya pang orason. Ay masusa ko, ay karoon niya busy or kakaabot pa gang. Wala sa atin yung mga merkado publiko. Good morning, Gaduna, kaya Madam Robilina Patricio Quatriz. At sa nakaroon niya palang ang asawa kay Sir Joel Quatriz. Wala sa atin niya may madalaga public market. Kaya makaroon niya Adlawita Domingo, isa market day. Wala sa atin niya may banwang madalag. Good morning, Manuna, kaya Sir Jojo Igaras Nagtalon. Kaya Madam Bingbing Soto at kay Sir Lucito Nakar. Sa atin magyapon niya banwang madalag. Para sa ating may banot banga, good morning. Una kay Auntie Jocelyn Acuesta sa may bata Barangay Sibalio or City Sumpa Barangay Sibalio, Banwa Itabang. Aga sa ating man yung mga igbang hod sa may Autobus Public Market, good morning. Para sa ating may fee section sa dekaroon niya Bahin Ita dekaroon niya Autobus Public Market kaday Madam Andrea Sugang, kay Madam Inday Concepcion, at kay Sir Morito Benedicto Tulio na sa Pukid Store. Ay, for sure, sa pila natin kung mga kaigmuhuran, nga halin sa dekaroon nga pagpamagandong kada Lloyd Domingo, halin na sa pag-simba, ay madiritso gidron, una sa atin yung mga merkado publiko, para man siyempre mag-usi dekaroon niya. Dekaroon niya pila sa mga kinahanganon. Sasugod yung man ita sang Domingo. Aga para man bagunon it pinanda sa mga isodyante o ko na empleyado hinaga karon adlaw ita Lunes. At the same time, sa pila pa natin kung makaigmahuran niya, always gain niya nag-iba sa ito niya pag-payag kada agahon. So good morning, Kinyo. Kaya nga maging manami o ko na produktibo sa ito niya adlaw ita Domingo. Sa 29 minutos yun, mga kamerkado rin nagkaligad sa oras ita alas 6. Aga sa atin yung mga balita or ito pangod, baka rin niya agahon. Ito niya pagkatauan ito, gada or ligwa. Ay kung nagligad ka rin niya adlaw ita Biyernes, mga kamerkado. So nga, ito niya National Irrigation Administration o kana niya klan. Ay mamba na ito niya nagpatigayon. Dika rin niya sang kapag-hinunanon sa pilauna natin ka mga mangunguma sa iba't barangay Istansya Kalibo. Matapos yun nga magpabot ita reklamo rung pilauna sa mga farmers bakod sa kakugangan ita supply uko na bukonit manami nga serbisyo itdika rin niya National Irrigation Administration sa ito niya mga kaganasan mga kamerkado. So in particular kaya mga kamerkado yun sa may bahit barangay istansya nga sunod sa mga manguma ay wasa na servisyo dekoro niya tube. Pero depensa ka ra itapon niya National Irrigation Administration mahambay nga tayo naghahapon niya kakugangan sa supply ita tube or manubo rong level ita tube. Sa atin ka rin niya may Aklan River Irrigation System. Dugangan pa. Nga rin niya Aklan na RIS ay nasamad. So, apektado gid. Kung pila at, sa atin niya mga mangunguma or sa atin una nga mga deko rin niya farmers. In particular, sa atin niya may First District oho na Eastern Side ita probinsyang Aklan, mga kamerkado. Kaya suno sa atin niya niya Aklan. Although nga, mabang isa nakakaservisyo pasanda doon nga water service ako na dahil karoon niya water delivery ay padayon ako na tayo yun. Limitado yamang rada karoon niya kapasidad sa dahil karoon niya mga dahil karoon niya andang maservisyohan sa makaroon nga panyempo mga kamerikado. Kaya suno sa ating niyaklan ay almost 500 hectares yang sa ito niya may east on eastern side Arong sa makaroon ay andag na si serbisyo ka na. Aga dugangan pa. Nga makaroon is may una kitang ginapangatubang at ang El Nino phenomenon. So naka-apekto gid ding supply ita tube which is kinahanganin kunta it pila una sa atin yung mga mangunguma.
1: Pagsakan.
0: Naman natin mabasoy ratan yung mga manguma nga nag-risgo. Bakod niya kung di sa damag tanom ay syempre ano doon nga mahambay natin ay saligan. Ipila sa atin yung mga manguma or atin yung mga farmers. Aga, dahil karoon niya kung di sa damag tanom at dahil karoon niya pagay. O doon nga riba natin sa mga manguma ay nag-ship anay. Sa ibang karoon yung mga pananom, kaparayat dahil nga mga melon or watermelon or dahil karoon niya mais nga dahil karoon niya ginatanom anay sa kainasan temporaryo. Mahal sa dahil karoon niya nyani, niya kugang gin niya supply ita tube iya sa ito niya probinsya mga kamerkado. Ayaw ko mahambay na ito niya sa nagligan man ng mga inadlaw ay may una kita nga na-experiensyahan nga pag ugan-ugan pero hindi gid makasustener sa pila natin ka mga kayanasan. At iba natin yan yung mga kayanasan sa iba natin yung mga manguma ay medyo perdigid. Dekorin niya pag panguma makaroon niya crappy season mga kamerkado ay sangkere. Dekorin niya pag ugan-ugan ang dugangan pa. Pero ato niya irrigation ay wait day karon niya tube mga kamerkado. So medyo bukon day karon niya kumbensido sa mabay isa day nga arason rong pila at sa ato nuna nga mga manguma day karon niya arason niya ginhathat nalatan niya National Irrigation Administration. Kahit kung ato man niya madunduan mga kamerkado ato niya akala na sanggo niya ang panalawigan. Panagligan niya bugan ita Abril, makaroon niya dagon, ay nagpatawag man ita sangka legislative inquiry may kang tanan sa may karoon niya sitwasyon o kung istado ita irigasyon iya sa ato niya probinsya mga kamerkado. Ay kung ato niya madunuman last December to January sa ato niya akla na river irrigation na system arong kaparte kara. O dekoron niya portion, dekoron niya clan RIS ay natigayon gid niya masamad. In which na kapekto man sa pag-deliver man, dekoron niya tube sa ato niya mga irrigation sa merkado. Ay doong rason sa makaroon, dekoron niya after ka to is nagpasar. At daywang ka mga resolusyon, raton niya akla na sanggo niya ang panalawigan para man syempre hingyuon niya padalion. Runga pagpagawa at ikaroon niya pondo para sa irigasyon sa ato niya probinsya. Kaya sa ating nga ginatamdan karoon niya resolusyon, particular doon resolution number 594-2026 ay ginihingyo ito niya sanggo niya ang panalawigan. Runga temprano niya pag-issue dekaroon niya special allotment release order konsaro para sa Clan River Irrigation System niya nagabalor ita 68 million pesos. Sakops dekaroon niya pondo rupito ka mga proyekto kaya kipyon doon construction aga rehabilitasyon ita mga canal drainage system pagbutang ita steel gates sangka solar-powered pump irrigation nga may AI monitoring. Kaya kung si inay katuyan sigun ka ng mga kamerkado, nga masiguro nga bastante ro supply ita tube sa ato niya mga kaganasan. Dugang parang naging punto, erato niya akla na sanggo na ang panalawigan. Pinagis day karoon niya resolusyon. Problem sigun niya pag-isol sa pagtawit na pondo ay mag-resulta sa pag nabaita ani pagka-pierde tatan yung mga manguma aga kakulangan sa supply sa bugas itiya sa tatan yung probinsya ag iba pa nga mga pananom mga kamerkado. So dugang pa tatan yung alam sa ngayon ng panaliwigan sa pagbasar ito yung resolusyon ay gakinangan ita insigida karon nga aksyon kagad niya masiguro-sigon niya reproduksyon sa atin niya sektor ita agrikultura ay maprotektahan at the same time rong pangabuhian ita atin niya mga mangunguma mga kamerkado. Sa size leker niya resolution or dong SP resolution 594 sa 2026 mga kamerkado ay dotan ko rin niya SP Aklan ay nagpasaraman ito yung resolution para sa immediate release o kung gilayon niya pag pagguwa man ita 50 million pesos nga pondo para sa pagkaiad it nasamad niya Aklan na RIS mga kamerkado. So ginahinyo raya garato niya sangguni ang panlalawigan itatong nga probinsya sa National Irrigation Administration mga kamerkado. So suno sa atin karon niya pinaagiraya sa Senate RSMet Aklan na sangguni ang panlalawigan resolution number 595-2026 mga kamerkado. Nga ginadihon nanday Attorney Rinaldo M. Kimpo, Honorable Teddy C. Tupas, and Honorable Bayani M. Cordova. So formal, na ganihinyo ka ra, itato niya akla na sanggin ng panlalawigan kay NEA Administrator Eduardo Guillen rong pag-release. Ita 50 million pesos nga pondo para sa immediate repair at nasambitan karon nga porsyon iratan niya Aklan River Irrigation System. So base sa ginasumiteng back to office report nakitaan to nagligay pa tarang April mga kamerkado ha

0: na makaron. Ay, hinahugat-hugat pa si Gon. Itatan nga ni Yaklan. E karon niya pag-release. Ito ay karon niya pondo. Ay, sunod sa ato niya ni Yaklan. Hasta sa makaron. Ay, wapag-ihapon si Gon sa anda karon niya alima. Kunde karon niya budget para sa rehabilitasyon it na samad niya porsyon itatun niya klan river irrigation system mga kamerkado. Aga sa makaron nagakalisod pero nga mamba natin isa may unaka experience ito karon niya kaperdihan ay syempre atun niya mga mangunghuma. Pasarit tayo karoon nga resolusyon. Hasta makaroon is medyo watagihapon. Ita insigidang aksyon. In which, rin manong ginapaningkitan. It pilauna sa ato niya mga mangunghuma iya sa probinsya. Ita aklan. Kaya pangutananda kung ano doong naging aksyon. So, sunod sa ato niya ni Yaklan man, ay medyo limitado bangod as of this time. Ay wasanda ita. Kinabuitan pa nga pondo para sa pag paayos o kung repair. Agdugangan pa, nga may una kita nga ginapakatubang nga El Nino phenomenon. So, sa pala natin na mga kainasan, kung atin man niya makakitaan, iya sa atin may banot makato. Banwaita naman siya. Agya sa atin may banwaita leso. Ay, doon pila una sa mga kainasan ay kuha katanom. Hasta makaroon is gagil ang gedrong pilauna ka mga porsyon. E dahil karoon niya mga kaganasan mga kamerkado. Aga, syempre, apektado gid. Ato niya sektor ita agrikultura. Kay sana sa ato niya Office of the Provincial Agriculturist. Almost one-third pa lang. Pero nga, nakatanom, gawa pa ita, mamba na ito ay kasiguraduhan. Kung mamba isa, makaanigid, rong mga raya, bangod may una kita nga mga report. Ay, particular, yes, ating may banwait kalibo. Ayan, medyo indigid, makaanig bangod niya, samad. Pero nga, ugumhan, or dong mga kainasan, itpila naton sa mga kaiga manghura.
1: Pagsakan!
0: Pero ito nga 41 minuto, sarong nga nakaligad sa oras ita alas 6 mga kamerkado. Aga sa makaroon ay samtang kinakaman natin. Pero nga linya ni kamerkado nga Shayna Flores sa Masalio. Sana ka rin niya natipon man niya mga balita o na report. Magaling sana ka rin niya areas of responsibility. Paday ka rin niya mga police reports man. Kaya rakam na nga pag good morning nga sa pila natin ka mga kaigmahuran na sa atin yung mga merkado publiko. Kaya sa makaroon, isa masusako mga kamerkado.
1: Pagsakan!
0: 20 nga 42 sa minuto sa nga nakaligad sa oras sita alas 6. Agato na siguro nga panumbalikan. Para na karoon niya linya, ito atin niya kamerkado patrol reporter. Makaligad yan mga dekaron niya, pila ka mga pahanumdong. Kindly standby mga kamerkado.
2: Rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: ako si Kia Rodrigora from Pangaaklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano ba rin mong ginahugat? Magpatakod yun at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatuhog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami kinipikto sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store, pangalan Public Market. Bilyone Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano ba rin imong ginahugat? Magpatakod yun at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Pagsakay. Pagsakay.
1: Sige nga, 20 minutos yun, mga kamerkadong nakaligad sa oras dita, alas 6. Good morning, kita na yung una. Sa pala natin ka mga kaibang huran nga una, nag-iba ka ito na pinagis sa ating social media accounts. Good morning, ganda. Kaya Kapitan Jojo Ingal, dekaran niya Isagan, una sa ating may bahin. Ito, Barangay Sibaliw sa Banu Itabanga. Una man, kaya dekaran niya Madam Andrea Sukgang. Sa ato niya may Banwa Ita Atabas. Nga Luis Guinea Tamiao. Teka rin nga, good morning ka, kamerkado sa Altabas Public Market. Sa fee section, good morning, good kinyo. Tanan una, soro pagpanamiao ay maghalin kay Madam Andrea Sukgang. So, naka-standby man sa makaroon niya pang orason. Rato niya, kamerkado patrol reporter. Sa paghatamin ka ito, net pinakaulihin nga mga balita. Nagkainaboya sa ating probinsya Laklan. So, sa piyakon niya linya, rata niya kamerkado patrol reporter. Wait lang.
0: Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan. Radyo Merkado Live Report.
1: So, ginaan pa. Ito nagkaroon niya partner. So, nagdali man kita. Excited. So, sa mga ginaya na una, ay, syempre, sa pala pa natin, mga kaibang uran. Kasi makaroon niya pang orasin isa una yun sa atin yung mga merkado publiko. Halin sa day karoon niya first mass. At atin karoon niya pag simba. At sa pila pa natin, mga kaibang uran. Nga sa makaroon is nagapahaong pagang para man niya mag-adto sa pila natin ka mga simbahan. Kaya every Sunday is a church day sa pila natin ka mga iga manghod, mga kamerkado. Aga, syempre, naman sa ato niya mga naga busy sa mga rin niya pang orason. Sa ating yung mga merkado publiko, sa inyo ka rin yung mga balikya o kung produkto. So, good morning, good kinyo, ha, mga kamerkado.
0: Pagsakan.
1: So, sa mga ginawa na ito, doon nga linya ito niya, kamerkado patrol reporter. Ay, rato man niya, banuit madalaga, may dekaron niya abiso. Nagis sa dekaron niya madalaga tourism office. Bangod bilang ka mga kuweba ay temporaro ay anay ginasarado. Bangod sa dekaron niya ginapatigay yun. Nga inspeksyon itila natin sa mga katapo. Ito dekaron niya ahensya. Ito niya gobyerno, mga kamerkado. So, dahil karoon niya ginpagawa nga advisory number 7 ni Madalag Mayor Rex Gabatina. Dahil karoon niya pila sa mga kuweba. Una sa ating may Banuit Madalag. Rung temporary anay nga ginasirado. So, dahil karoon niya publiko. Agod niya matawan sigon. Agod mga proteksyonan, mga preserba. Ag matawan. Dahil karoon niya nagkakaigo nga pagtata. So, basis dahil karoon niya abiso. Gakip sa mga kuweba. Nga ginapasirado or like rin niya temporary yung ginapasigrado sa publiko is na yung karoon niya Tap-Tap Cave, ang Hit Cave, aga Tabis-Tabis Cave na Sorbat Barangay Maria Cristina Madalag, doon nga Lingganay Cave sa may Bahit Barangay Mercedes, Carabao Cave sa may Barangay Paningayan, aga iba pang mga kuweba nga ginasakupan ito niya Banwang Madalag. So, raya sigon ay para sa katuyuan niya igapatagyan niya assessment at classification kaya niya Department of Environment and Natural Resources.
0: Pagsakan!
1: So, 53 minutos yun ang nakaligal sa oras ita alas 6 at nakastandby sa piyak nga linya rata niya kamerkado patrol reporter.
0: Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan! Radyo Merkado Live Report.
1: Sa piyak nga linya, si kamerkadong kamerkadong Shaina Flores sa Masalya sa iyo karan niya na tipon niya mga balita. Kamerkadong Shane, good morning!
2: Aho, Mary Joy.
1: Sorry yun.
2: Naaga pa ta.
1: Sabi ko ay kinakibot-kibot yung sabi kita ni kano, Kamikado Mary Joy. Kaya yung mga tamit lang. Sige, Kamikado Shane. So, sa atin yung mga Kamikado, si Kamikado Shane, rong sa Pia Caronia Linia.
2: Kahit super ka Darwin. Kasi nga mga tod no ha.
1: Haron ka guman. Alin doon? Medyo may naga sambit ako.
2: So far.
1: May sambit yung man.
2: this is what we call vocalization.
1: Aba. Abi ko, flu.
2: Ayan. O ito ha. Sa Domingo man to. Hindi yun makakas.
1: Aba. Iba ba ito makara? Sige.
2: Iba makara ho.
1: Ano daw nagkaitabo?
2: Atong ka nga mga dahil nga pa lita iyak sa atin nga pa input visit Aklan. Sa first district ka Mercado Arby may gina-follow up pakita ka nga mga instructions, no? Sa atin ka mga PNP pero din nga niya ipanay kita ka rin makaano ka Mercado Arby makataog yung detrainer nga bilogay kay
1: yes.
2: Siyempre, rato ka na yeah, mamakahatag ka ng matisod yun mga American Army nga pagpuhi detalye sa ere nga wap na kata information alin ka na tatong natunggal nga mga otoridad.
1: Okay.
2: Yari ka na sa second district na sa American Army nabo nga disgrasya sa National Highway nga takot ka rin huyaw-huyaw naman siya takdala 5 karaita kahapon ka American Army no? Sa initial ka na information maging ka na siya naman siya PNP duray ka na ka Mercado Arby niya siyang motorista iuna ka na sa legal na pangidaron imora ay ginabaybay rin ka na nga national security haling ka na ka Mercado Arby sa baan ka kalibo at pagto ka na sa poblasyon doon na ka direksyon apang pag-abot ay karang kapit sa may isang kagasilinahan ka Mercado Arby hindi ka na sa may huyaw. Daya karangan na sabi tayong driver, hay bigla yung mga dumiretso sa piha karangan ninya, itraya nga kalsada, hasta sa sumunggab imaw, siya mga nakapark karangan sa kail, di karang sa may, sa kanamatsyan ka, Mercado Arby.
1: Okay.
2: So, una na karang tunggaban ka, Mercado Arby, nga tricycle, hay naghulag. So, duray naghulag yung tricycle, sumunggab man sa pangaywa, nga naka-park, hasta umabot sa pangatlo, hasta haabot pag iduraya ka lang na motorsiklo, nga naka-park man ka Mercado Arby.
1: So, arado na tagad? Pilat ang karambola, tato?
2: Inarado na tagad. Parang domino. Oo. So, according ka na
1: siya. Bali, in total, mga pilat ang kasayakyan doon ng Adamay, Kamikado Shing?
2: Up at gid.
1: Up at gid?
2: Oo.
1: So, may the involved siya, is lima. Including the dekaro niya nag-sagasa ay lima ang sanda ron?
2: O, lima ang sanda. Lima ang sanda.
1: Oo.
2: So, di karaya ka Mercado Arby, no? Suno ka na sa atin nga naman siya PNP. Ano ka na mga sugaban ng tricycle? Ay nalupi ka Mercado Arby, rung likod niya portion. Yung pangaywa ka na hay prente do na lupi. Do pangatlo ag nga tricycle agro motor hay. Yung mata ka na itagin deklara nga damage ka Mercado Arby. Actually, nag-ask man kita kung ano rurahe ka nga damage itry nga motor. Siyempre ka Mercado Arby hay di yun nga ibawgid ro sumunggab siray ka nga tricycle, no? Hay, according ka na siya naman siya PNP na ton hay. Hindi makita anit ka sa Maran. Ano ka nga motor?
1: Aba?
2: Hooper man na, Suzuki Hooper man na, ma'am. Mabani, ma'am, abiyera na, tatong ka rin nga naman siya pinti. Medyo matibay-tibay na naman, huwa pa rin mong kita, alis damage. So, nagkinatok sa ito man nga, ano, nga, motor, bias. So, Runa yun, nakadaiwa ka, ro, saan ka tricycle sa Mercado Arby, kat pangatlo na nang sunggaban nila, aga ka man, motor nga nga, anak yung sungga, ro, raya ka rang hadamay. Wa mata itray nga damage ka Mercado Arby nga gindeklarasan ta. Actually no ka BS agtuhara sa police station traya kara nga mga atag iya iya tricycle nga dewang bilog nga hato kanin nga sama na may damage ka Mercado Arby bago sa aksidente ay na anda matang ha intindihan nga hindi agi karang maka Raya nga maka istorya ng daro, raya ka na nasambitan nga driver, bangod nga ni nga, gindagabi mo ka magkadarbi sa hospital, raya ka na ka driver.
1: Kamusta
2: to? Actually, hey, iwaan mo. Yes, ka mga Darwin?
1: Kamusta dong driver? Nga lang, nakasagas na?
2: Yes, ka mga Darwin na to.
1: Kamusta dong driver? Kamusta dong medical condition as of this time? Kapagadong Shane?
2: Yoyaki mo na ka Mercado Arvin. Actually, gina-follow up pa rin ato nga naman sa PNP kasi wabi na darang haabdan ka Mercado Arvin na time hadagat at sa hospital yung nag-respondi ka MDRRM uno man siya. Gina-follow up pa yung ato kayong invest sa hospital. Aro na matang ang motor, yung matakar siya na ibahin ni Tatun nga. Ano man siya PNP, gina-custodya ni ka Mercado Arvin.
1: Okay.
2: Wapagin natin ba itong mod kung ano rin natabo ka, nagid ka na, siyempre, hey, under investigation para, doon naman sa PNP, una man always ka Mercado RV sa pagsabat it mga, ito yung karang mga pangutana. Okay. Kompleto ito, ano naman ito, itakurang asas. So, nailagit ako magtawag sa naman sa PNP ka Mercado RV kasi...
1: Sa banwa mo nga, tinubuan. Tama?
2: Yeah. Diba? At mag-hanon niya. Anyway, so, sa dulo pala sa Mercado RV nga balita, daya ka na nga may natumbang, ka nga mga truck, daya ka na ka mga, may gin-follow up kita ka mga balita, yaka rin siya may banwa ka ratnabas. Pero sabi nyo ko na ko Mercado RV, daya ka rin siya may habana, no, nga disgrasya nga nira. Actually, kahapon na ka Mercado RV, doon nga, pinapahayag nga, raya ka lang nga nasambitan nga sangka truck, no? Daya nga na tumba ka Mercado RV. Hindi ka na parang ano eh, sharp curve, abi ka rin ka Mercado RV.
1: Balik ko, ungid?
2: Oo. So, di ka raya, no? Hay, ano mata, sa pagbuligan mata ron, itraya ka lang nga mga opisyales, aga pinapakaroon nga mga tao una, hay, anda mata ka Mercado RV, nga... patindog na ruraya ka lang ka nasambitan nga truck Mercado Arvin. No, ang itumatabi mo sa Benitra, actually, no, so di ka raya hay, pero syempre, hay National Highway do yun, di nga nagbuligan ng mga tao para mapatindog ang Mercado Arvin, agad maka, ano man, makaagi man ng mga, ato nga mga motorista ni karon. Aga, hindi nga follow up pa na tunda kung may naninahan ka Mercado Arvin or nadamay sa nagkarangan na sa mitang aksidente.
1: Sige.
2: So far daw ay really rado ka ng mga hatol niya bari tapos para sa programa ang bagsakan. Ako man si Kamerkan ng Shane Flores Masali at Radyo Mercado Clan, ang boss sa puso ng bayan.
0: Radyo Mercado Live Report. Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Bagsakan.
1: Aroon nga na batian na mga Kamerkado nga report na tipon yung mga balita ni Kamerkado nga Shane Flores Masalio. Magaling sa pila natin kaya mga municipal police station niya sa ating probinsya Itaklan. Ag nagdagakatan sa oras, namayang kita nga 2 minutos rung nakaligad sa oras ita alas 7. So dagapon kita sa ating oras sa pagpangalagad makaroon niya agahon. So sa pila natin kaya mga balita impormasyon. Iyawa natin daw ito gada or ligwa, hay niya lang rin niya bantayan sa pila pa natin ka mga news and public press program at Radyo Mercado. Naging kaibahan niyo, makaroon niya gahon. Dato niya partner sa technical side, si Kamerkado nga John Albert de la Cruz. Aking partner man natin sa field, si Kamerkado nga Shane Flores Masal. Sa uman para sa programang Bagsakan, naman si Kamerkado Arvin Rompe ng Radyo Mercado Clan, ang boses sa puso ng bayan.
3: Inyo na batian ang programang Pagsakan, tubtubuas, madamo gid nga salamat.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Batian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay pwede tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
2: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
3: Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisika, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.